0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up with power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis.
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango.
3: With regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: This is easy.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis!
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Natin Nationwide!
1: Ito ay itang oras sa buong kabuluan. 8 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. O dito muna tayo sa ating health news habang inaantabayan natin ang mga report na magagaling po sa Kabikulan. Mga batang marunong sa gawaing bahay. Aba, my bright future ayon sa isang pag-aaral sa Harvard. Pero bago natin ipasok ang report ni Fatima Altaib, nasa linya na natin si Ruel Saldico mula po sa Legazpi. Ruel, good morning. Diyos Marinaga.
2: Yes, this is Diyos Marinaga, Kuya Angel. At ang sitwasyon natin ngayon dito ay mainit ang panahon sa mga oras nito dito sa bahagi ng Daraga at Legazpi at Girabatan. Kagaling lang natin kanina sa ating mga kababayan at nag-monitor tayo sa mga evacuation center at sa mga magkasaka at upang tayo ay makita yung kanilang mga sitwasyon kung mapakinabangan pa ang kanilang mga pananim at nananawagan sila ng tulong sa ating pamahalaan, lalo na kay Pangulong Marcos na agarang tulong dahil nga ang iba ay hindi na napakinabangan ang kanilang mga isinanim na mga gulay. Ano? So ang sitwasyon ngayon sa ating pagpagunay naman kay Governor Noel Rosal ngayong umagang ito pagkatapos ng flag ceremony ngayong araw na ito ay sila ay magpapatawag ng pagpupulong kasama ang Office of Civil Defense, ang PMP, Philippine Army at iba pa mga ayusin ng pamahalaan upang alamin ang mga sitwasyon sa mga bawat barangay na apektado nitong pag-alboroto ng Bulkan Mayon. Sa mga oras na ito, ang ating mga kababayan nagdadagdagan pa ang mga evacuees na dinadala dahil nga sa mga epekto ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon na kung saan ay talagang ikinabigla ng mga residente ang pagbagsak ng napakakapal na mga ashpole, Kuya Angel.
1: Pero ngayon, wala na. Wala ng ashpole as we speak.
2: Ngayon, Kuya Angel, may mga ashpole pa naman sa mga
1: kalsada.
2: Sa mga
1: yung mga alikabok na nasa daan nyo, hindi ba binabasa ng Bureau of Fire?
2: At patuloy ngayon, Kuya Angel, dahil sa malawak na area, halos dalawang bayan, sa lalo na sa bayan ng Girabatan, halos lahat ng barangay ang apektado. At yung iba naman ay nasa kanilang mga bubong at hindi pa naalis at sa kalsada at maging sa mga paninim nila talagang pinagkatsagaan pa na kung meron pa mapakinabangan. Pero ang iba talagang apektado yung ating mga kababayan. May ilan din mga alagang hayop na tulad ng mga baka ay talagang hindi na mapakinabangan dahil may iba lang ay namatay na. At yan ang mga sitwasyon, Kuya Angel, sa mga oras na ito dito sa lalawigan ng Albay.
1: Kasi sabi ni Director Toto Bacolcol kanina na sa mga 2 inches daw yung kapal ng abo na naiwan sa mga bubong at sa daan.
2: Yes, Kuya Angel, talagang kanina sa ating pag-iikot, talagang kailangan pa na magsuot ng face mask. Ang bawat residente. Dahil nga talagang kahit ikaw ay nasa loob ng bahay, makakapasok pa itong mga ashpole na ito na ibinuga ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon, Kuya Angel.
1: Maraming salamat, Ruel. Ingat yan, ha? Maraming at sana nga, from time to time. Pero so far, hindi na nadagdagan yung yung mga nasaktan? Wala naman? Okay na?
2: Wala naman masyado, Kuya Angel, at sa awa ng Diyos. At talagang nagkasagawa naman, maging ang Department of Social Welfare Development ay nag-iikot ngayon at inaalam nila ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan. So, Kuya Angel, ang ating mga sitwasyon na mula dito sa Lalawigan ng Albay para sa radyo natin nationwide, ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Ruel Mabalos. 8:12, ang oras sa buong kapuluan. Balikan na natin si Fatima Altaib. Pita, good morning.
3: A healthy morning, Pilipinas! Mga mommies and daddies, summertime na, kaya more playtime para sa ating mga anak. Pero wait lang, more playtime does not mean only yung playtime. Ngayong bakasyon, turuan din po natin ang mga bata na tumulong sa gawaing bahay. Dahil ayon sa pag-aaral ng Harvard, ang mga batang marunong gumawa ng gawaing bahay ay mas mataas ang tsansa na maging successful sa buhay. Ayon sa 85 taong pag-aaral ng Harvard, sinuri ng mga mananaliksik ang background ng mahigit na 700 high achievers. At ang nakita nila, ang sikreto ng mga ito ay simpleng paggawa ng gawaing bahay. Ayon sa pag-aaral, ang mga gawaing bahay ay nakatutulong para ang mga bata ay maging independent at responsible. Dahilan para sila ay lumaking may kusa gawin at tapusin ang anumang gawaing iharap sa kanila. Hindi lang road to success ang tatahakin ng mga batang marunong sa gawaing bahay, dagdag pa ng mga mananaliksik, maaari din silang lumaking masiyahin at mahilig tumulong. At sa murang edad na 4-5 taong gulang, mas tumataas din umano ang kanilang self-confidence at self-efficacy ng mga chikiting na binibigyan ng age-appropriate household chores. Para sa Usapang Kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, dito ako Believe.
0: Radyo natin Nationwide!
1: Salamat, Bita. Samantala, balikan natin ang Bicol. Wala naman sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Kasama na natin si Miss A. Arlene Morales Maniaol. Miss A.
4: Yes, good morning, Sir Angel. At ganun din sa ating mga kasamahan. Sitwasyon ngayon dito sa Bicol, tila ba balik normal pansamantala sa kabila ng pag-alerto ng mga awtoridad dito noong Sabado dahil sa biglang pagabuga ng pyroclastic density current o PDC na naghatid naman ng malawakang ashfall, particular ang bahagi ng 3rd District ng Lalawigan. Kasama sa mga nasa 3rd District ay Yaong Bayan ng Ginubatan, Uwas at Ligawa City. Kahapon, nasa Albay si Defense Asik Bernardo Alejandro IV, kasama si Mayor ng Ginubatan, Mayor Jemaong Hoko, dahil sa kanilang dinidiscuss na mga pwedeng gawin. Sir Angel, sa kasalukuyan kasi wala naman masyadong kumbaga epekto doon sa mga nasa paanan ng vulkan mayon kasi pa nasa evacuation center pa rin sila. Mula noong mag-evacuate sila noong February hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin sila. Pero yung nangyari noong Sabado, syempre naka-alarma ito dahilan sa malawak kasi yung sakop ng ashfall. Kung dati doon lang sa mga nasa 6 kilometer PDZ, ngayon umabot ito sa mga Karatiga Bayan. Dito sa unang distrito, tila normal ang sitwasyon kasi maganda yung panahon at tila balik na rin sa normal ang vulkan mayon sa kasalukuyan, Sir Angel.
1: Pero kayo, dyan sa Tabaco, hindi naman apektado? Malayo,
4: hindi,
1: no?
4: Malayo kami. Umabot. May mga barangay dito na 5 barangay ang nasa loob ng 6 kilometer PDZ, pero 47 kami. Kaya 5 lang yung apektado. Pero nasa safe zone sila, patuloy ang kanilang ginagawa. Para normal lang.
1: Okay. Maraming salamat, Miss A. Ingat kayo dyan, ha? Mabalos.
4: Thank you, Sir Angel.
1: Good morning. Si Miss A mula po sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City.
0: Radyo natin Nationwide! Nationwide!
1: Ano itong Entolala Beach? Ha? Ang Entolala Beach po ay number one sa talaan ng World's 50 Best Beaches 2026. Larga na! Samahan natin si Eli.
5: Larga na sa Palawan. Nakaka-proud na itinanghal na number one na pinakamagandang beach sa buong mundo, ang Entolala Beach, ayon sa 2026 World's Best 50 Beaches. Slice of heaven kung isalarawan ng mga evaluator ang Entolala na matatagpuan sa lalawigan ng El Nido, Palawan. Taglay nito ang matatayog na limestone cliff na nakatindig sa likuran ng mahabang baybayin na may puti at pinong buhangin. Tiyak na ma-enjoy nyo ang tanawin. hangin, paglangoy at pagsisid dahil sa kalmado at napakalinis ng tubig na kulay turquoise. Dahil sa liblib ang destinasyon na ito, perfect ito sa mga nais ng tahimik at payapang lugar. Sakay ng bangka, mararating naman ang malaparaisong bakasyonan na ito. Pwedeng joiner para sa budget-friendly na atake, pwede rin private tour kung gusto mo ng more intimate at hawak mo ang oras mo. Medyo pricey nga lang. Inirerekomenda na mag-book sa pagitan ng Nobyembre hanggang Mayo. Naku, para sa mga kwarentahin, baka maisipan nyo ng mag-early retire dito. Ilang paalala sa mga pupunta sa Entalula ay magdala ng sapat na cash dahil limitado ang signal at ATM. Pumunta ng mas maaga, unahan mo na ang ibang turista para ikaw ang bida sa pictorial. Gaya ng kasabihan, early bird catches the view. Ay, early bird catches the worm pala. Ang ranking ng 2026 World's Best 50 Beaches ay mula sa pinagsama-samang assessment ng travel experts, influencers, ambassadors, at professionals batay sa pamantayan ng natural na ganda, kakaibang katangian, at pangkalahatang karanasan. Kapartner ng radyo natin Brooks Point, Rojas, at Coron, Palawan, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Eleni Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Thank you, Eli. 8:19 ang oras sa buong kapuluan.
3: Simply G, simpleng ganda!
6: Radyo Natin Nationwide!
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: This is easy.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesting insekto sa aking palayan.
10: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bag at world mago.
9: Mabilis ang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
10: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
11: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesting insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
6: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Radyo Natin Nationwide!
13: Alas 8.24, Lunes ho ngayon, kaya simula tayo ng bagong series ng mga trabaho tips sa ni Gladie Mabini. At ang pag-uusapan natin ay understanding toxic positivity in the workplace. Ayan, yung mapapasok ka na lang eh, puro pa toxic ang aabutin mo. Ang pag-uusapan natin ay dapat daw bang positive ka lang? Alamin natin kay Boss GM yan. Good morning, GM!
14: Trabaho tips!
15: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Salamat sa Diyos sa biyaya ng panibagong linggo. At ngayong linggo, mga kaibigan, ang ating serye na pag-uusapan ay isang napapanahong issue sa opisina. Ito ang tinatawag na toxic positivity. Alam mo yung lahat na lang kailangan okay ka, yung bawal mapagod, bawal ma-stress, bawal malungkot. Kapag nagsabi ka ng pagod ka na, sasabihin ka ng positive ka lang dapat, or mindset lang yan, or mas malala ang sitwasyon ng iba kesa sayo. Pero ang tanong, ang mga ganito ba ay nakakatulong talaga? Hindi masama ang maging positive. Sa totoo lang, malaking tulong ang pagiging hopeful at encouraging sa trabaho. Pero nagiging toxic positivity kapag dinidismiss na natin ang totoong nararamdaman ng tao. Halimbawa, meron kang katrabaho na overloaded na sa kanyang trabaho at imbes na pakinggan siya, ang sasabihin mo ay, kaya mo yan, huwag ka nang magreklamo. O kaya naman, may empleyado na emotionally drained na. Pero ang isasagot sagot ay magpasalamat ka na lang na may trabaho ka. Minsan hindi natin napapansin, imbes na makatulong, lalo nating pinapabigat ang kanilang pakiramdam. Maging sa Biblia, hindi itinuro na itago lang palagi ang nararamdaman. Sa Romans 12:15, ang sabi, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak sa mga umiiyak. Ibig sabihin, hindi lahat ng sitwasyon kailangan ay agad lagyan ng okay lang yan. Minsan, ang kailangan ng tao, siya ay pakinggan, unawain, samahan. Kaya sa pagpasok natin today sa trabaho natin, narito ang dapat nating tandaan. Bago tayo magbigay ng advice, mag-validate muna. Instead na sabihin agad na huwag ka kasi ma-stress, subukan na iparamdam na nakikita mo ang kanyang sitwasyon by saying mukhang mabigat ang workload mo. O kaya naman, instead na sabihin na kaya mo yan. Kapag feeling mo nag-vivent sa'yo ang iyong kasama dahil nabibigatan, you can try saying paano kita matutulungan. Simple lang, pero malaking bagay yan sa workplace culture. At kung ikaw naman ang nahihirapan, hindi ibig sabihin ay mahina ka kapag napapagod ka. Hindi ka rin less professional dahil stress ka. At hindi kasalanan ang umamin na kailangan mo ng pahinga. Kasi even Ecclesiastes reminds us na may tamang panahon para sa lahat ng bagay, kasama ang pagpapahinga. Kasi nga, hindi naman tayo mga robots. Tao tayo, napapagod, limitado. Ang tunay na positivity, hindi yung pinipilit mo na maging okay kahit na hindi ka okay. Ang healthy na positivity, may kasamang empathy, pakikinig, at malasakit. Sa workplace, mga kaibigan, hindi lang productivity ang mahalaga. Mas higit ang pagtrato natin sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
1: Radyo Rojas, you're tuned in to 98.9 Radio Natin Rojas, your number one radio station in town, bringing you the latest news, inspiring stories, and the best music mix to brighten your day. Stay connected, stay informed, and stay inspired. Only here at 98.9 Radio Natin Rojas, your friend, your radio.
3: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo.
16: Tama ang narinig mo.
3: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit nasa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube at siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo, your friend, your radio.
17: Pabalik-balik sa bahay paggamutan si Ate Elisa Inopre.
18: Elisa Inopre, yung barangay 3, Kalawag, Quezon. Nung nagkasakit ako, na-hospital ako, nagdong-doktor na ang nakagamit si akin. Ay ngayon ay lagi nalawa akong nasakit ang siya. Ay ang ginawa ko yung nag-inom na nga ako nung markati na yun. Ay nung siya nakagaling sa akin.
17: Gusto mo rin bang maranasan ang kanyang naranasan?
19: Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix.
17: Ang sarap ng natural.
19: Mabibili na sa pinakamalapit na butika,
17: drugstores,
19: groceries at supermarkets
17: dito sa ating lugar.
20: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop. Sa Shopee, Lazada,
21: Lazada.
20: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!

0: morning sa ating lahat sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga magkakape? Yung pong mga mahilig sa kaping may herbal, ha? Kung ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa kaping may herbal, hindi pwedeng patalo ang Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sapagkat yan po ay proven na. Napatunayan na po ng ating mga parents kung gaano po kahusay ng ating mga produkto. Mula po yan sa Jemmer Herbs Incorporated. Lalo na po itong ating produktong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ano po? Kaya alam naman natin, 2011 pa itong mga produkto natin. At ngayon po ay parang music na sa pandinig ng ating mga parents kapag binabanggit po yung pangalang Marcafe. Sa mga ginawa po nating survey, talagang binanggit po yung tungkol sa Marcafe, ang sinasabi lamang po ay lamikaayo sa Visayas Region. Ibig sabihin po'y napakasarap ng ating produkto. Pero ang gusto ko po diyang marinig, ang ating produkto po ay napaka-healthy. Sapagkat yung mga sangkap, puro mga high-end. Mga nakatutulong magpabaskog ng ating lawas. Nakatutulong magpalakas ng ating pangatawan. Sapagkat talaga namang mahusay po ang ating mga produkto na makatabang sa ating kalusugan. Ano po? Sa ating mga parents na nakikinig at mga nagtatanong, bakit daw po ganun kasikat yung ating Marcafe? Abay, syempre naman, 2011 pa po yan, mga minamahal kong mga parents. Hanggang sa ngayon ay yan po'y namamayagpag. Ano po ba ang sekreto? Yan po ay dahil sa kahusayan ng produkto. Hindi nakakanerbiyos, hindi nakakabangon, sapagkat unang-una po kapag kayo'y pinabangon ng inyong kape, hindi na kayo makakatulog. Samantalang itong Marcafe po ay nakapagpaparelax ng ating mga minamahal nating mga senior citizen. Alam nyo, kapag nagkakaedad ng tao, hirap matulog. Laging maagang gumising. Pero masarap po kapag sa pagitan ng Marcafe kayo po'y makakatulog, makakapag-relax. Sapagkat marami na po nagpatunay, ha, na yung ating produktong Marcafe talagang kapag ito po yung iniinom nila, hindi po inaabala yung kanilang pagtulog. Eh kung mayat maya po'y kayo pabangon-bangon, hindi na talaga kayo makakatulog. Eh kayo po'y magkakasakit. Anong ibig sabihin? Pag lagi kang bumabangon sa pagtulog mo dahil sa kinapi mo, mataas ang caffeine yan. Delikado po yan. Lalo sa puso, ha? Kaya kung ako po sa inyo, yung mga parents kong mga minamahal, kayo po ay matagal nang nagmamarkape, pero kayo minsan naghahanap pa rin ng ibang kape. Eh kapag kayo po ay ninenervyos, abay, kayo po naman ay nagsusumbong sa akin. Eh bakit daw sila ay ninenervyos at hindi makatulog doon sa sinubukan nilang kape na bago, halimbawa, bagong labas? Eh naman po mga parents kong minamahal, kayo po'y sinabihan ko na alaga po kayo ng Jemmer Herbs Incorporated, eh. Alaga po kayo sa mga sangkap, alaga po kayo sa tamang kape. Ang kape natin hindi pwede magtaglay ng maraming caffeine content dahil po bawal po sa inyong lingkod. Yan naman mga parents kong minamahal. Sapagkat unang-una, ang Marcafe po, aprobado ng Food and Drug Administration, halal certified, nasa tamang timpla. 21 grams po yan, mga parents kong minamahal. At yan po'y nakikipag-ugnayan sa FDA. Naka-align po ang ating mga produkto sa Food and Drug Administration. Kaya safe ang ating mga parents. Ano po? Kaya mga nanay at mga tatay ko, mag-Marcafe tayo, ha? Sapagkat ang Marcafe po ay nakapagpapalusog ng ating pangatawan. Basta Marcafe ang sarap ng natural.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang and Yumar Camonias.
2: Santum Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santum Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Primal Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Game R, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manila po, taga Pinamalayan po.
8: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
7: Yung sis po ng aking asawa.
8: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
7: Ay, natunaw po siya.
8: Natunaw?
7: Malaki po yun.
8: Ano yung bukol?
7: Opo, sa hita, kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
8: Dahil po saan?
7: The rice coffee po.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Magandang, magandang, magandang umaga! Magandang, magandang, magandang, magandang ako sa inyong paningin, pero mas maganda kayo para sa akin. Ayan, ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:54 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat ng masaya, dahil pumalakpak sila na meron ng ilaw. Nako, eto na! Maagang maaga ha, pero kahit magkaganon pa man, magandang morning po sa inyong lahat. Sa ating po mga listeners dyan, good morning, sa ating mga fishermen, sa ating mga farmers, at syempre sa mga negosyante, sa lahat po ng mga advertisers ng radyo natin, isang magandang morning sa mga lola at lolo na maaga pa lang ay nakatutok na kagad sa radyo natin. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. And of course, ayan, happy Monday sa lahat po ng ating mga drivers, lalong-lalo na sa mga sasakyang pampasahero dahil sila ay kasama natin sa programang Morning Vibes. Ayan, dito po sa RN Online, meron tayong technical problem pero mamaya po inaayos lang kasi yung ating mga kababayan ay gusto nilang manood at panuurin kung ano ang galawan at kilos. Wow! Nang ilang tamaraw. Good morning, good morning, good morning! Ang ganda pa naman ang aking post sa Facebook. Dahil, sabi ko, maganda, masaya, ang dapat unang-unang araw ng Lunes. Ayan, but anyway, lagi tayong masaya at nakangiti, ano? Ha? Live po tayo sa Facebook ng Inang Tamaraw. Sa mga hindi pa nakakayakap, yakapin niyo po ang Inang Tamaraw. Dahil kapag yakap mo, mas mahigpit ang yakap ko sa'yo. Abaw, kanamit gita na. And of course, pinabati ko. Ayan, Freddy Alexander Amaya. Oh, isang magandang morning sa'yo. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng Batch 76. Ayun, naging kasama natin sila. At napakasaya ng celebration. Napakasaya ng kanilang reunion dyan sa El de Ignacio. Naku, oo. Nag-enjoy talaga kami. Halos hindi nang magkahiwalay eh. At nagkaroon pa silang ng second day for the reunion. And of course, congratulations sa Batch 88. Dahil kami ay naging masaya at successful. At syempre, ang namuno, ang Section Gold. Ayan, sa pamumuno ni Arnold Galicia. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa Section Gold. Mahal na mahal kayo ng Section Alpha. Dahil laging kayong naandyan. At may pangalawa pa ha, may second day sila. Hindi pa sila sinamantala nila yung oras at panahon na nandito sila. Kasi umuwi pa yung karamihan sa kanila from different places. Yun ang masaya talaga eh. Kapag halimbawa nagkakaisa talaga, masaya ang selebrasyon. Kaya again, maraming salamat. And of course, the sponsors, maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Boss Concon of Seaside Grill, maraming salamat sa napakagandang at napakasayang pagtanggap nyo sa amin dyan. O, diba nga? Siyempre doon sa singer, anak ng aming kabatchmate, si Princess. Ayan, maraming salamat sa mga iyong awitin, mga unang panahon ni Magellan, mga 80s songs. Ayun, di ba nakaka-relate? Kaya sobrang salamat sa inyo. Hindi ko pa muna maisa-isa. Ayan yung mga pauwi, mag-ingat kayo ha. Kaya napakasaya po magkaroon ng reunion. It's not about magmamayabang ka sa iyong narating. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng reunion. Maglo-look back kayo. 38 years ago. Diba? Napakasimple mo noon. Pero ngayon, hindi na bago ng panahon. Simple ka pa rin. Kung noon, joker ka pa rin hanggang ngayon. Hindi pwedeng mabago ng panahon. Maaaring yung mga pinagdaanan nyo dahil nagkaroon ng family, yes, doon ang changes. But the attitude, the behavior, and the love, noong simula pa noon, hindi nawala yon. Hindi nagbago. And of course, binabati natin yung sa magandang morning, Joy Laceda. Hi, good morning sa'yo. Lynn Marayan of San Mariano. Ayan, good morning. At syempre sa mga bagong followers natin, yung sa magandang morning sa inyo.
sa mga bagong kayakap. At syempre sa lahat po ng bumibili ng aking perfume, maraming maraming salamat. Oh, alam ko oras ito ng ano pamimili eh. Kapag nagugutom kayo, pwede kayong mamashell dyan at kumain ng burger sa Inang Tamaro Kitcherup. Ay, Kitcherup naman talaga. Eh, nandyan ako kanina habang wala tayong kuryente. But anyway, dahil malakas ang ating mga radyo, yun pong mga nagsiselebrate ng kaarawan. Celebrate ang birthday today. Ayan si Dylan, dito lang sa kabila, ha? Nandyan siya. Happy birthday, Dylan! Siya pa talagang lumapit sa akin, tita. It's my birthday today. You see? Kaya happy, happy birthday, Dylan, sa'yo. At syempre sa akin ka-batchmate, ayan, si Pastor Teddy Tibio. Ayun, happy 60th birthday today. Sana maraming ma-inspire pa ng mga tao sa life mo. At happy kami na nakasama namin kayo noong reunion. Syempre doon sa mga first time na naka-attend sila after 38 years. Ang saya ng naramdaman nila. Alam mo ba yung if they wanted to share yung happiness, nako, kulang sa oras. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Alam mo, marami pang celebration ng mga reunion ang pagsasamahan natin. At syempre doon sa mga sponsors na almost always every year nagbibigay sila. Nagbibigay sila ng kanilang ambag at kahit malayo sila. Ayun si Jeanette, ayan Sweet Rivera. Sino pa ba ang nasa abroad? Update niyo ako batch 88 ha. Yung mga nasa abroad na gusto nilang mag-share na kahit wala sila, maramdaman ng kabatchmate na kahit wala yung presence nila, nandoon yung kanilang suporta. Kaya sana pagbakasyon nyo, mag-update kayo sa amin para mag-banding tayo. Kaya ayun, doon sa batch 76, maraming maraming salamat po sa talent fee na binigay ninyo. Ang saya ng batch 76. I love them. Kaya ang hindi ko po sila makakalimutan. Ayun, Anyan, Noemi, Marietta Baticos Razon, Cecilia Campos. And Ximena Del Carmen. Oh, yun. Si Ma'am Cherry Bakulina, isang magandang morning po. Nandito pa ba kayo sa Pilipinas? Feliciano Cruz Aceron. Darlene Dalisay Rebong. Ay, naku, maraming maraming salamat po, Ma'am Darlene. Rebecca Dancel Domingo, maraming salamat. Juliet Dayang Hirang, Francisco, thank you so much. Ayan, magbabalik po ang Morning Vibes. Pagkaraan lamang ng ilang palalay. Stay tuned to your friend, your radio. Sama-sama tayo, Pilipino.

0: marami pang iba.
1: Di kalidad na, mas mura pa.
0: Plus, may 1-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
2: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Roas Oriental Mindoro, may ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second-hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with Juan Tahanan Loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo dahil sa SAFC, we make financing easy.

Ayan, ang oras po sa buong Pilipinas ay 11 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayan, sa mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo, isang magandang morning sa inyo. And greetings para sa aking kaibigan all the way from Hawaii. Aloha! Ayan, si Christy and syempre si Lawrence. Good afternoon or good evening sa inyo there in Hawaii. Ayan, isang magandang aloha. Sana makarating tayo dyan, ano? And ayan, binabati ko ang Fortaleza de Luna Optical Clinic by Dr. Tina and Doc Nikki.

And binabati ko Cesar Birondo, pabati po sa lolo at lola ko na si Lily Maaba at Eli Maaba sa Udyong. Ayun, ako maraming salamat sa inyong pakikinig. And Melanie Castillo, good morning sa pinakamandang magandang inang. Wow, Shana all. Thank you.

Ayan, si Bugoy Drilon ay one of my favorite singer ng dahil sa kanyang Kung Pwede Lang Sana. Ano nga ba yung pwede? Well, malalaman natin ang kasagutan sa ating horoscope for today. Dahil nag-aabang na ang ating mga kananayan at katatayan, inaabangan yung numero at saka maswerteng kulay. O, eh kung hindi nga angkop yung inyong suot, aba, eh pwede nyo namang hubarin. Aray ko! Well, eto na ang ating horoscope for today. Today is May 4, 2026. Sa mga Taurus, ipinanganak ng April 20 to May 20, tagumpay ang negosyo na magpapabuti sa kalikasan. Maswerte ang iyong business partner kapag siya ay Scorpio. Posible ang mag-acquired the property sa nalalapit na panahon. Ang lucky numbers ay 29, 22, 47, 52 at ang maswerteng kulay ng Taurus ay orange. Sa mga Gemini naman, ipinanganak ng May 21 to June 21, magkaroon ng sideline. Ang effect din nito ay improvement ng iyong credit line. Ang lucky numbers ay 34, 25, 47, 53, 55 at ang maswerteng kulay, lavender. Ang mga Cancer naman ipinanganak ng June 22 to July 22. Harapin at tanggapin ang effect ng pagkakamali. Kapag natutuhan ito, mararanasan ang tagumpay. Ang lucky numbers ay 15, 33, 37, 49 at ang maswerteng kulay ay gold. Sa puso ko ay naroon ka dati. Ang Leo naman ipinanganak ng July 23 to August 22. Harapin ang bawat pagsubok. Kung sapat ang determinasyon, malalampasan ang lahat. Lucky numbers ay 12, 23, 33, 54 at ang maswerteng kulay ay purple. Sa Virgo naman, ipinanganak ng August 23 to September 23. Sikapin na tugunan ang pangako sa iyong pamilya. Ang susi ay nasa perfect time management. Ang lucky numbers ay 19, 31, 45, 55 at lilac ang maswerteng kulay. Sa Libra naman, ipinanganak ng September 24 to October 23. Madaragdagan ang project, kaya sure na meron ding dadagdag sa iyong income. Ang lucky numbers ay 22, 32, 47, 52 at cardinal red ang maswerteng kulay. Sa mga Scorpio naman, ipinanganak ng October 24 to November 22. Magkakaroon ng self-awareness. Sari-saring masaganang opportunities ang lalantad. Ang lucky numbers ay 36, 29, 39, 55 at turquoise blue ang maswerteng kulay. Ang Sagittarius naman ipinanganak ng November 23 to December 21. Kumonsulta sa higit na pinagkakatiwalaan. Ang solusyon sa problema ay matatamo. Ang lucky numbers ay 36, 49, 25, 47 at bottle green ang maswerteng kulay. Ang Capricorn naman ipinanganak ng December 22 to January 19. Kailangan magkaroon ng harmony para sumagana ang kabuhayan. Focus ka rito. Ang lucky numbers ay 25, 17, 39. Sa mga Aquarius naman, ipinanganak ng January 20 to February 18, kailangan ang total change of attitude sa issue ng pagmamasakit. Lucky numbers ay 22, 49, 35, 55 at butter yellow ang maswerteng kulay. Sa mga Pisces naman na kagaya ko, February 19 to March 20, marirealize na kailangan mo ang creative expression para magkaroon ka ng life purpose. Ang lucky numbers ay 29, 33, 42, 53 at red rose ang maswerteng kulay. Sa mga Aries naman, ipinanganak ng March 21 to April 19, kung wala kang masabing mabuti sa kapwa, mas mabuti na tumahimik ka na lang. Ang lucky numbers ay 27, 38,
4151 at ang maswerteng kulay, violet. At yan nga ang ating horoscope for today. Sana nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo ang nabasa ngayon, ha. Ayun, kung maganda o kaya paalala, mas mabuti. Pero lagi pong sinasabi ng inang tama raw, kayo pa rin ang may sariling desisyon kung paano mapasaya, maging maligaya at pakapakipakinabang ang araw mong ito. Ayan, binabati ni Melanie Castillo ang lahat po ng Marco Rujo Fans Club family. Ayan, maraming salamat.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Laredo Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis. And collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
6: Yes, the time now is 10:37 in the morning. Ayan, request po ng mga taga Sichuyaw and Madugo. And of course, the family of Rujo. Okay. Kumamela.

0: Kayo ay nakatutok sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Kasama si Inang Tamaraw.
1: Ang oras po sa buong Pilipinas ay 10:48 in the morning. Uy, yung iba dyan medyo late nang magising ha. Bakit nga ba late? Eh kasi naman summer ngayon. Walang pasok yung mga bata. O di ba mga nanay at tatay? Ayan ang morning vibes po. Atin sa inyo ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 coffee mix, Marco Fake 5 plus 1 coffee mix, and Xanthan Plus Herbal Capsule. At pinabati ko muli ng isang magandang morning ang lahat po ng mga empleyado ni Janet. Ni Janice. Wow. Ni Nice. Oy, kamusta naman Nice? Parang ilang buwan na tayo hindi nagpangita ah. Sa Nice Hotel. Oh, isang magandang morning. And of course, sa Richard Car Wash, mga empleyado dyan. And kay Boss Richard. And kay Janice. Yun. Sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga empleyadong magaganda at gwapo. Oh, sino sila? Yan, isang magandang morning. And of course, binabati ko. Ayan, si Kuya Chufilo Bautista and family. Isang magandang morning po. At syempre, ang avid listeners natin at lagi nakatutok sa mapa-live, mapa-RN online, mapa-radio, ayon, Restituto Ando Tambuon Gan. Yan, kamusta mga taga San Antonio? Or, ang ganda itong San Antonio. Ayan, good morning, good morning! Masarap mag-lunch dyan sa Mr. Frog. Ayan, pakibati na lang ha, dyan sa kay Madam at kay Sir. Ayun, gusto niyo bang mag-lunch? Ayan, yayain niyo ako na sa Mr. Frog. Oy! Dahil kapag minsan, ayun, dun sa mga tatay, ano, alam mo ba na kahit na may edad na yung kayong mga nanay at tatay, na minsan, balikan niyo yung parang maging bata pa rin kayo. Yung noong nililigawan niyo o kaya bagong kasal kayo, niyayain niyo si Mrs. na pumunta ng restaurant, kumain, gawin ninyo ngayon yan. Kasi para yung mga pinangarap nyo, pinangako nyo, pinangarap nyo silang maging kasama, ay laging fresh, o diba? Laging fresh yung ano, may update ba yung level up ng ano, ng pagsasama as mag-asawa? Hindi naman kailangan araw-araw. Like for example, once a month, magpagmalalaki ng inyong mga anak, dayain nyo si Mrs. Alam mo nyo ba, nakakadagdag ng aura yon. Nakakaganda kay Mrs. yung, uy, ang lambing ni Mister. Niyaya ako, mag-coffee man lang kami. O kung halimbawa, meron kayong mga restaurant dyan na gusto nyo paborito. O kaya sa tabing dagat, you can go sa Biari Hortus. O diba, i-date nyo yung asawa nyo. Kung halimbawa naman, hindi nakakaisip si Mister ng ganon. Kayong mga nanay, pwede nyong maisip yon. Kayo ang magyaya. Oh, sabihin mo na, sweetheart, love, papa. Oh, ganun, di ba? May daddy. Meron kayong mga word na ginagamit, address nyo sa inyong asawa. Yung paglalambing. Yung yayain nyo. Yayain nyo sa mga restaurant o kaya along seaside. Yung mga ganun, yung mga places. Iiwan yung mga bata, sabihin nyo sa mga bata, alam nyo na kung paano magsaing ha, magluto ha. O kaya naman, bago kayo umalis, nagluto na kayo ng pagkain nila. Kasi dadalhin ko si daddy nyo doon sa ano, sa Vikings. O doon sa Biari Hortus. Doon sa Edgardo's Cafe. Or you can stay sa ano, sa LYF Hotel. Kayang-kaya ng mga bata yun. Kayang-kaya ng inyong mga anak. Para ma-refresh yung pagsasama. Alam niyo po, hindi kailangan mayaman o mahirap ang kayang gumawa ng ganon. Kayang-kaya ng mga ano, ng mga nanay at tatay. Kasi hindi naman very expensive eh. O diba, kung halimbawa may plano ka talaga na i-date mo si Mr. o kaya i-date mo si Mrs., pag-iipunan nyo yun. That is the surprise. Para naman matuwa, pag halimbawa, last week of the month, bigla nyong niyaya si Mr. nyo kasi construction worker siya. Para, alam mo yun, para maibalik yung energy na nawala from Monday to Friday, nagtatrabaho siya, naghahalo ng semento, pwede mo siyang yayain eh. Doon sa simpleng ano, restaurant para magkwentuhan kayo, kamustahin mo siya. Hindi yung parang baliwala na dahil araw-araw kayo magkakasama. Yung parang sinasabi nyo, nakakasawa ron. No, wag po kayong manawa. Kasi sa pagsasama ninyo, dapat i-treasure nyo yon. Kasi hindi naman habang buhay, malakas kayo eh. O kagaya nga, na sinishare ni, ano, ni Moises Flores, diba, medyo, not in very 100% ang kanyang misis sa health ngayon. Pero alam mo ba siyang nag-aalaga? He can change the diaper. Alam mo yon, nakakatuwa yung ganung mga lalaki, no? Na sa time na malakas yung kanilang mga asawa, pinagsilbihan sila ng maayos. Kaya naman, this time, kapag ka yung misis mo ang hindi na makapagsilbi sa'yo, gawin mo. Gawin mo yung tama at makapagpapasaya sa kanya. Kasi kapag ginawa mo yun, magigain yung ano yung energy niya eh. Magkakaroon siya ng freshness, parang sinasabi niya, mahal talaga ako ng asawa ko. Kaya tinutulungan niya ang sarili niya para lumakas ulit. Ganun dapat ang ginagawa, no? Kung asawa kang lalaki, hindi ka masyado nakapag-isip ng ganyan. Si Mrs. pwedeng mag-isip ng mga way para ma-refresh. O, di ba nga, Ana Fabila Gusi? Isang magandang morning. Masayang ano, masayang gagawin 'yon ng isang asawa. Ayun, kapag halimbawa birthday. Ayun, hindi na lang palalampasin na lang yung birthday na parang wala lang. Kung halimbawa walang panghanda o mga bata ha, o mga anak ko, o kung halimbawa hindi niyo kasama yung inyong mga anak at malayo na sila. Ayun, sige, i-date ko si mama niyo. Kaya i-date ko si papa niyo. Kasi birthday niya ngayon. Hindi naman kami maghahanda pero magse-celebrate kaming dalawa. Ay, ang saya nun ha. Sana yung mga kwento ninyo pagdating ng panahon na maging lola na kayo, yung hindi na kayo malakas, pero you can share the kwento na makaka-inspire dun sa mga apo ninyo sa inyong mga anak. Ganun dapat ang ginagawa ninyong mag-asawa. Yung dahil matanda na kayo, dahil hindi nag-aayos na si Mrs., parang hindi na fresh sa inyong paningin, pero may way ka para ibalik yung alindog niya. Oy, alindog balik! Pwedeng-pwede, o kaya yayain mo sa umaga na pwede kayong mag-jogging, o kaya pwede kayong mag-walk. O halimbawa, meron kang something na ibibigay sa kanya. O halimbawa, si Mrs., sa tingin mo talaga, kulubot na ang kanyang mga balat, hindi na siya maganda sa iyong paningin sa kanyang mukha. Pero meron kang pwedeng gawin. You can buy the jogging pants, tapos yayain mo siya, magkahawak kayong kamay, na maglalakad. Naku, ang saya nun. Sigurado napapangiti mo ang partner mo o asawa mo. Alam mo yung ngiti na, ang daming kahulugan nun eh. Yung sasabihin niya, yakapin sa'yo, oy, ang sweet mo naman. Oh, di ba? Ibig sabihin, nire-refresh mo yung dati noon na nililigawan mo pa lang o kaya nagkakakasal nyo pa lang. Ganun ang ginagawa, ibalik. Dahil kapag binalik mo yon, makikita ng inyong mga anak, hindi pa rin talaga nakakalimot si tatay at si nanay, si daddy at si mommy. Mahal nila ang isa't isa. So, merong lesson na makikita at malalaman sila. Ganun pala dapat. Kapag nag-asawa ako, kagaya ako ni tatay at nanay, kagaya ako ni papa at saka ni mama, kagaya ako ni daddy at saka ni mommy. Kasi hanggang pagtanda magkasama sila, sana makakita ako ng kapartner ko habang buhay na ganun din pareho ang aming pananaw sa buhay. So, hindi lang ninyo napasaya yung asawa ninyong, ang asawa ninyo, nakapagbigay pa kayo ng good idea to your children na makita nila, magkahawak kamay kayo palagi. And, syempre, kailangan, laging always I love you. Don't say na corny yun. Hindi po corny yun. Nakukornihan lang yung iba. Pero the best po yung sabihin mong mahal mo siya na hanggang sa pagtanda magkasama kayo. Sana, isa rin yan sa mga pangarap ko eh, nung mga time na yon. Pero dahil hindi naging maayos ang aming pagsasama, pero alam mo ang napanatili namin dalawa ni Peter, panawagan kay Peter Lidl Plaridel Madrigal, ang napanatili namin ng friendship together with his family. Wala pong naging patlang o kaya walang naging pader na para hindi namin maabot yung aming friendship. That is me. Ganyan po ang inang tama raw. Ayoko nang may kagalit, ayoko may kaaway, ayokong naglalakad ako, nakatingin ako dito sa kaliwa. Hay basi kung hindi ka ron magpatingin sa kanan. Ayun, dapat gawin nating tama ang buhay natin. Pwedeng maging magkaibigan. Yung mga nagkahiwalay, naging magkagalit, kalimutan na ang mga alitan o mga sama ng loob. Gawin ninyong palakaibigan kayo. Alam mo, wala pong mawawala kapag friendly kayo eh. Ang mawawala nga pag hindi kayo friendly, kasi you're looking for the friends. Eh, paano kung hinahanap mo yung kaibigan mo? Gusto mong maging kaibigan? Walang gustong maging kaibigan ka. Paano yon? So, di ba nasaktan ka lang? Ang sasabihin mo, pambihira, ba't hindi man lang ako pinansin? I think there is a problem to your attitude. Kasi kaya hindi kanya naging close. Ayun, hindi kanya binati. But anyway, gusto kong maraming sasabihin para sa positibong pananaw, sa positibong dapat dinadala araw-araw, sa doon sa nakangiti at laging nakasmile, nakangiti na, nakasmile pa, yung masaya. Maganda ang pananaw sa buhay. But anyway, maraming salamat po sa iyo, sa inyong pagsama sa Morning Vibes sa Inang Tama Raw. I love you all. Mag-iingat po tayo. And see you tomorrow sa Tweetmax 5 to 7. God bless everyone. This is your friend, your radio. Sama-sama tayo, Pilipino.
2: Our friend, our neighbor, Radyo Natin.
3: Uy, Batch 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Batch 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pag-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romilly Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Batch 1993 33rd Anniversary Reunion!
4: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si Baby Ko Diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang Baby Ko Diapers fans ay mabibili sa mga suking tindahan.
5: Iba ka sa lahat.
6: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Uy! Batch 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Batch 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bakudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baksa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
1: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si Baby ko diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang baby ko diapers pants ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: Iba ka sa lahat.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, pananong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Town on Radio, Radio Natin.
1: Ikaw, anong kwentong Mark Cafe mo?
2: Ako po si Angelita Gomez Orly ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Mark Cafe. Hindi lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo. Pag kayo uminom ng Mark Cafe ay may pagbabago po ang inyong katawan.
1: Isend na ang natatanging kwentong Mark Cafe sa ating Mark Cafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Mark Cafe. Ikaw ang bida.
3: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway, Ujong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito! Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach lot. Located at Dalahican Rojas, Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ika'y interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pangmasa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach.
4: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
3: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
5: Treat your family and friends. Tayo na sa Mr. Frog, your family restaurant. Available here: noodles, pasta, Filipino and American breakfast, combo meals, pizza, fried or best sellers like bami, beef kare-kare and caldereta, crispy pata, patatim, barbecue baby back ribs with coleslaw, chicken cordon bleu, sweet and spicy chicken, buffalo wings, relianong bangus, sinigang na tanyigi, sandwiches, at marami pang iba. Also available party trays and bilao packages like pancit, sutanghon, spaghetti, palabo, carbonara, and pancit malabon. Only in Oriental Mindoro, Mr. Frog offers free venue in all locations up to 200 to 300 packs for dine-in, take-out, and delivery.

0: Ang tamang pagkain na may sustansya, kakibat ang maligayang pamilya.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga Barangay Potol, Tayabas City. Ako po ay gumagamit ng ating produktong Marcafe Brown Rice Coffee. At pag ako po ay kumonsumo ng itong produktong ito ng brown rice coffee, ay madali po ba akong nabubusog? Hindi po ako parang laging gutom. Kaya po yung aking sistema ay laging malusog. Kahit po sa morning po, ito talagang aking kinukonsumo, maging po sa lunch, ay maging yung aking mga anak ay kinukonsumo din po nila ito.
0: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drug stores dito sa ating lugar.
2: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Available ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies at groceries sa inyong lugar. Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural.
3: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe!
0: Kasangga! Si Kasanggang Angie Mark Camonias ang inyong kasama!
4: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkonsumo ng ating mga dekalidad at mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Yung pong nagtatanong ng ating Marcafe Brown Rice, ito po yung isang inuming kape po natin ng Jemar Herbs Incorporated na nasa mga drugstore na po, nasa mga grocery, nasa mga sari-sari store at supermarket. Ito po yung Marcafe 10-in-1 plus 1 na sabi nga po'y brown rice coffee. Isang masarap na uring kape na ang pangunahing sangkap po ay yung brown rice. Mainam po ang fiber na isang kayamanan ng isang brown rice na makatulong para mapabilis ang pagtunaw ng ating mga kinain. Makatutulong po ito mga parents kong minamahal doon po sa mga taong nais magbawas ng timbang, magpababa ng masyadong mataas na kolesterol. Nakatutulong ang ating brown rice sa pamagitan ng Marcafe para maiwasan ang sakit sa puso, diabetes, sapagkat bukod po sa stevia ang gamit itong pampatamis, ito po ay nagtataglay ng iba pang mga herbal tulad ng mangosteen, meron to pong purple kern, moringa, yung pong malunggay, spirulina, tungkat ali, agaricus, blase, moril mushroom. Yan po yung ating Marcafe brown rice para sa ating mga parents kong minamahal. E kapag ang isang kape na may bigas na sabi nga ay ginamitan ng brown rice, ito po ay nagtataglay ng essential phytonutrients at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin E kasama ang selenium na nakatutulong magpalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sakit sa puso, kanser at diabetes. Batay po sa pag-aaral, mainam po ito sa mga taong gustong magbawas ng timbang dahil pinabibilis po nito ang metabolismo ng ating katawan. Mahusay po yung Marcafe brown rice, mga parents kong minamahal.
0: Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
5: Ako po ay si Emily Hankins Arca. 70 taon na po, taga Barangay Balugo, Buwak, Marinduque.
6: Ma'am, napagalaman po namin na kayo pala uminom ng Marcafe brown rice coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
5: 10 taon na po.
6: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
5: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang brown rice coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng brown rice coffee at uminom na kayo at nakakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
0: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Bulalako Bayshia Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like Tasty Bread, Pandesal, Burger Buns, Banana Cake, Bibica, and Special Hopia, Sibuyas, and Ubi Flavor. Bulalako Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalako Bake Shop located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Sapong. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread at Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Ujong Rojas near John Paul College.
9: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Power

0: ikaw? Anong kwentong Marcafe mo?
1: Nelia M. Castillo, 53 years old, San Pablo City.
2: Dati akong taasin ng BP, bali naging level, magandang kilos sa katawan ko ngayon. Mga hindi pa nakakaato ng Marcafe nga, maganda sa katawan. Talagang aprobado sa akin. Number one talaga.
0: Ang Marcafe, ang kanilang tanging kakapihin. Hinding-hindi ka magkakamali. Subukan mo na rin ang Marcafe.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manila po, taga Pinamalayan po.
5: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
4: Yung sis po ng aking asawa.
5: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
4: Ay, natunaw po siya.
5: Natunaw?
4: Malaki po yun.
5: Ano yung bukol?
4: Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
5: Dahil po saan?
4: The rice coffee po.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis sa akin yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ha!

0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
1: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating barado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba namang impili ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan naman muli. Mga kaibigan, at yun dyan syempre sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dito. Kwentuhan na po tayo dito sa ating programa. Tawag na 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi sa amin, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo na po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating kwentuhan. Kwento ang kalusugan na hatid ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag niyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan.

Tawag po sa ating naman numero 0969-226-9623. At syempre pa mga kaibigan sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao, ngayon ay nag-uumapaw yung ating po naman produkto dyan. Yung ating po naman mga produkto, pati yung ating sabon. Na dapat po ay nasimulan nyo na pong gamitin. Eh, nandyan na rin po sa Mindanao. Kaya po naman sa ating mga kababayan dyan na hindi pa rin po nakakapag-gamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, hanapin na po ninyo. Ipagtanong-tanong na po ninyo dyan sa mga butika dyan sa inyo. Dahil baka po ay maubusan po kayo. Dahil napakabilis lang po talaga ng ating po namang Rice Coffee Mix o Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. Pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Naku, napakabilis pong maubos. Kaya bilisan po ninyo, ha? Maging sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, maging sa Visayas at Luzon. Eh talaga naman pong sobrang dami na po ng ating mga kababayan na umiinom at gumagamit na po ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo na gusto po ninyong linawin sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi po, mga kaibigan, na tumawag po kayo dito sa ating po namang programa para mas malinawan po tayo kung ano man po yung mga ginagawa po ninyo, kung ano man po yung mga hindi po ninyo naiintindihan, lalo na kung bago pa lang po kayo iinom ng ating rice coffee, mas maigi po, mga kaibigan, na maitawag nyo po muna yan dito sa ating programa. Nang sa ganun po ay maging tama po naman yung inyo po namang mabibiling produkto, mga kaibigan, at hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Wala. Tawag po ninyo, ano po, at atin po naman pag-usapan yan, yung mga katanungan po ninyo patungkol po naman sa ating produkto. Kung meron man po kayong tanong, huwag po ninyo nga hayaan na hindi po ninyo malinawan yung mga agam-agam at yung mga katanungan po sa inyong mga isipan.

Para hindi po masayang yung pera po ninyo. Yun po yung ano natin, ha? Yung paalala po naman sa lahat ng mga gusto na pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Jimmy po ng Sanag Fiso Kison.
0: Jimmy, tama?
1: Opo.
0: Okay, Jimmy. Okay po. Tatay Jimmy, taga saan po kayo?
1: Taga San Narciso po, Quezon.
0: San Narciso, Quezon. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jimmy?
1: 61 po.
0: 61, okay. Tatay, kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ako po, Kuya Boy, dati akong nagiinom ng rice coffee.
0: Okay, ano pong nangyari?
1: Pagkamata lang na tigil po muna ako. Yung aking pag-iinom.
0: Bakit po?
1: Ngayon po, Kuya Boy, may itatanong lang po ako.
0: Okay, go ahead po.
1: At nasubukan ko din naman po yung rice coffee mo.
0: Opo.
1: Rice coffee po na paninyo.
0: Opo.
1: May itatanong po ako gawa ng yung aking anak.
0: Ano po yun?
1: Ano po?
0: Ano po?
1: Yung anak kong babae, tinubuan po ng goiter.
0: Goiter?
1: Kung makakatulong po yung... Kung makakatulong po yung rice coffee sa kanya.
0: Goiter yung tatay, goiter?
1: Opo.
0: Ilang taon na po siya?
1: 25 po.
0: Opo, tatay, malaki po yung may tutulong ng ating rice coffee. Sa katunayan po, napakarami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-arawin. Nang sa gayon, makatulong po sa kanya. Kasi sabi nga po baga natin, hindi naman po ito magic na kapag uminom ka ngayon, okay na. So ito po ay kailangan tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Dahil doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin ang pag-iinom po ito. Diba? Ang pagkakaroon po ng goiter ay dahil po sa kakulangan ng iodine sa katawan. Ang kakulangan po kasi sa iodine ay pangunahing sanhi po naman ang pagkakaroon ng goiter. Ang iodine po isang mahalagang mineral po yan na kinakailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. At karaniwang matatagpuan po yan sa mga pagkaing seafoods, yung seaweeds, mga produktong gatas at yung iodized salt. Gayunpaman, mahalagang panatilihin po yung balansing pagkonsumo dahil po ang labis na iodine naman ay maaaring magdulot naman ng goiter. So, ang iwasan po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo, kailangan po natin na yung pagkain po ng mga seafoods, yung seaweeds na nakakain, nakukuha po sa mga halamang dagat. Mayaman po yan sa iodine at mga antioxidant na nakatutulong po para maiwasan po pagkakaroon ng bosyo o kaya goiter. At syempre, dahil po sa taglay po ng ating rice coffee na saganang nutrisyon, makakatulong po sa kanya yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1 kung ito po ay araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun po yung dapat nating dapat po nating gawin araw-araw na painumin ng ating rice coffee at tapos tatay yung 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pag-iinom ng ating rice coffee po tatay. Okay po?
1: Opo. Opo.
0: Opo.
1: Kuya Boy, tatanong ko. Salamat po.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Itatanong ko sa iyo kung makakatulong po sa kanya.
0: Ang pag-iinom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Opo, tatay. Basta po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee po. Malaki po yung maitutulong po nito sa ating sa kanya na meron pong goiter. Actually, sa buong kalusugan po natin.

0969-226-9623 ang numero na pwede po rin yung tawagin. Tawag nyo na yan sa ating po namang palatuntunan.

Hawag po 0969-226-9623 ang numero yung tawag po ninyo mga kaibigan. At saka po yung ating ano, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Available na rin po yan sa inyo po namang mga lugar. Ano po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Available na po yan mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko, puntahan nyo na po yung mga lugar po dyan. Yung mga butika po sa lugar po ninyo mga kaibigan. Dahil baka po maubusan po kayo. Dapat po masimulan nyo na rin pong matikman yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan mga kaibigan. Talagang nagiging tulong din sa atin po namang kalusugan. Tawag po 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang programa mga kaibigan. O lalong-lalo na yung mga bago pa lang ha, yung magsisimula pa lang ng pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po eh. Kung hindi po kayo sigurado, itawag nyo po dito sa ating programa para hindi kayo magkamali. Kasi alam naman po natin mga kaibigan na marami pa pong mga kababayan po natin ang nasasayang yung pera. Yung mga ngayon pa lang, magsisimula pa lang mga kaibigan. Kasi ang unang pumapasok sa isip nila, kapag sinabing rice coffee, bigas, yung sinunog na bigas. Hindi po ito yun mga kaibigan. Ang atin po namang rice coffee, ang spelling po nito, R-I-S-E. Rice, R-I-S-E. Kung sa Tagalog po, bangon. Ibig sabihin, babangon tayo. Sa atin po namang karamdaman dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Bangon, hindi po extra rice. Tandaan nyo po yan ha. Huwag kayong magkakamali dahil yun nga. Yan po yung pinapaabot sa atin ng ating mga kababayan na nagkakamali. Kasi sabi nila, Kuya Boy, sabi, ang akala ko bigas yan yung sinunog na bigas. Hindi po mga kaibigan. Kaya nga po, sabi ko nga, itawag nyo muna po sa akin. Tawag nyo po muna dito sa ating programa para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Napaka-importante po ng una. Sa unang paghahanap natin ng ating rice coffee. Kasi kapag nakabili ka na ng tama na produkto natin, alam mo na kung ano yung dapat mong bilhin sa mga susunod. Diba? Yung pinakauna lang, yung pinakadelikado, ha? Dahil gusto natin na tama po yung makukuha po ninyo, mabibili po ninyo na produkto po natin. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali. Kasi pag nagkamali po kayo, sayang yung pera. Ang problema nito kung hindi nyo na pwedeng palitan. O, yun po yung nakakapanghinayang po doon. Kaya mas maigi na, di ba, itawag nyo muna po sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Kapag hindi tayo sigurado. Siyempre pa, andyan din yung adi po namang sabon na ngayon pinagkakaguluhan na rin po mga kaibigan. Ako, napakabilis yan. Isa po sa mabilis na produkto po natin. Kaya po nagkakaubusan din sa ibang lugar dahil sa adi po namang sabon na talagang talagang napakaganda naman po talaga kasi yung adi po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

sabi nga natin, kailangan na kailangan nyo pong masimula na din yung paggamit po naman ng atin po namang bagong-bagong sabon. Dahil po ito sa taglay po nitong mga extract, mga kaibigan, na meron pong kojic extract, may gluta extract, papaya, at saka carrot extract, mga kaibigan. Kaya talagang napakaganda po ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Huwag kayong maiiya kung kayo po ay sabi ko nga, kung wala po kayong pantawag, kahit po isa may pantext po kayo, pwede po ninyong pwede pong mag-text kayo at kami po yung tatawag sa inyo, mga kaibigan. Text nyo lang po. At kami po yung tatawag sa inyo nang sa gayon ay malinawan po kayo. Muli, 0969-226-9623 yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo naman palatuntunan, mga kaibigan.

O, muli, dadandahanin natin para makuha ng iba. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3. Yung adin po namang numero, mga kaibigan. Ulitin po natin. 0 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3, mga kaibigan, yung adi mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po 0969-226-9623 yung adi mo namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello? Hello? Hello? Ayan. Tawag lang po. 0969-226-9623. Katulad po ni Tatay Jeannie na tumawag sa atin, kailangan nyo po na itanong sa atin kung may mga katanungan po kayo. Huwag kayong maihiya sa inyo itong programang ito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Ano pong pangalan? Ano pong pangalan?
1: Hindi po sa akin. Hindi po sa akin yung city eh.
0: Ah, kayo po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Sally po.
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa naka-try.
0: Opo. Alam niyo na po ba, napakinggan niyo na po sa radyo yung Rice Coffee?
1: Oh,
0: naririnig.
1: Napakinggan ko rin 'yon.
0: Naririnig po ninyo.
1: Oo.
0: Opo. May ilang taon na po kayo?
1: 54 na po.
0: 54. Yeah. Opo. Kayo po ay naririnig nyo na po yung ating Rice Coffee. Ayaw nyo po bang simulan yung pag-iinom ng ating Rice Coffee?
1: Saan po mabibili yun?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Mlang.
0: Mlang. Ano pong probinsya ng Mlang? North Cotabato?
1: Tapay.
0: North Cotabato.
1: Cotabato.
0: Oh, diyan po mabibili diyan sa Octavio. Octavio Pharmacy, tapos Mutuelas Drug Store, diyan sa public market. Nandiyan po yung ating rice coffee.
1: I-try ko po 'yun.
0: Opo, kasi makakatulong po 'yun sa inyo po namang kalusugan. Kasi lahat po halos ng mga karamdaman natutulungan pong maalis, maibsan ng ating po namang rice coffee kung tuloy-tuloy po yung pag-iinom po natin ito. Okay po.
1: O
0: dapat po maging maganda yung kalusugan po ninyo. Dapat po umiinom kayo ng ating rice coffee para hindi tayo atakihin ng kung ano-ano pong uri ng karamdaman para po sumira ng ating kalusugan.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Balitaan nyo na lang po ako kung halimbawa po na ano, na kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, tawagan nyo na lang po ako. Okay?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat din po.
0: God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladong ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, handog ng DZRH ang dulang Enzo Tiempo.
3: In his time,
2: sa kanyang panahon,
3: hiram lang ang buhay, kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
2: sa kanyang panahon.
3: Sa kanyang panahon.
2: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko.

0: ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib!
0: Hanggang saan nga ba kayang umunawa ng puso? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Beatrice sa ating dunang, sa kanyang panahon.

0: Beatriz. Naiayos na sa funeral home ang mga labi ni Alberto.
1: Hindi ko kayang tingnan si Alberto na nakahiga sa loob ng kabaong, Rafi.
0: Halika. Sasamahan kita.
1: Bakit ganun? Sa buhay, may kalutasan lahat ng bagay maliban lamang sa kabatayan.
0: Katulad ni Alberto, pansamantala lang ang pananatili natin sa mundo ito.
1: Pansamantala lang ang pananatili natin sa mundong ito. Ano pang katuturan para ipagpatuloy pa rin natin ang buhay?
0: It doesn't make life meaningless. Dahil binabago ng katotohanan yun ang mga pananaw natin tungo sa mas makabuluhang buhay. Pain heals and situations change.
1: Hindi ko pa rin kayang mabuhay na wala si Alberto, Rafi.
0: Ika na. Baka nagdatingan na rin ang iba pa natin, mga kaibigan, na makita si Alberto sa unang araw ng kanyang buhay. Sigurado na ikaw ang unang-una nila nahanapin.

0: Hindi po ba talaga kayo sasama sa amin ni Julie para sumilip sa burong inay?
1: Kayo na lamang ni Julian pumunta roon, Jasper.
2: Nag-aalangan na rin po ako na sumama kay Kuya, Nay.
1: Kailangan niyong pumunta magkapatid sa burol para malaman niyo magiging katayuan niyo sa sitwasyon ngayong patay na si Alberto. Malaki ang pananagutan niya sa inyo, magkapatid. At hindi yun dapat mabura maging ng kanyang kamatayan.

0: Sino kaya yung binatilat na nakita mo yun? Sinalubo ni Raffy. Saka bakit sinamahan pa sila ni Raffy na makalapit sa kabaong ni Alberto? Hindi pamilyar sa akin ang kanilang mga mukha. Ngayon ko lang sila nakita. Pero bakit ganun na lang ang pag-iyak nila sa harap ng mga labi ni Alberto? Ano ang kaugnayan nila sa asawa ko?
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Dahil ikaw ang primary beneficiary, ikaw at wala nang ibang sole executor ng last will and testament ng iyong namatay na asawa, Mrs. Well, actually, pati na rin sa guardianship.
1: Huh? Hmm. Guardianship? Para kanino?
0: Yes.
1: Alam niyo, wala kaming anak ni Alberto, attorney.
0: Well, wala. Pero heto, nakasaad sa legal document ang mga pangalan ng magkapatid na pinamanahan ng kaukulang halaga ng iyong asawa, Mrs.
1: Teka sandali, attorney.
0: Well, bakit?
1: Hindi kaya nagkakamali lang kayo na binabasang last will and testament?
0: Oh.
1: Baka sa ibang kliyente ninyo ang last will and testament na yan at hindi kay Alberto.

0: Uy, Jasper, buti dumating ka na. Ang inay!
1: Bakit? Anong nangyari kay inay, Julie?
0: Mamadaling umalis eh. Pupunta daw doon sa malaking bahay.
1: Pero ano rin gagawin niya ron?
0: Kuya, natatakot ako. Magulo ang isip ni inay. Baka makasama pa sa sitwasyon natin yung pupunta niya sa malaking bahay.
1: Ang mabuti pa, sundan natin siya.
0: Oo.
1: Halika na, dalian mo.
0: Oo, kuya!

0: Sino kakama? At ano ka may sinasabi mong responsibilidad sa inyong mag-anak ni Alberto?
1: Hindi, dahil inilibing na siya. Kasama na rin mababaon sa lupa ang pananagutan niya sa aking mga anak.
0: Ha? Ikaw ang babae.
2: Ang babae ina ng magkapatid na nasa last will and testament ni Alberto Beatriz. Si Esmer.
0: Kung ganun, kilala mo pala ang babaeng ito, Rafi. Now tell me, sino ang babaeng ito sa buhay ni Alberto? At bakit ganun na lang ang kagustuhan niyang kilalanin siya at ang mga anak niya? May relasyon ba ang babaeng ito at ang asawa ko? I want the truth, Rafi!
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib. Radio Natin
4: Nationwide! Time now is 1:11.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
4: Natin Nationwide! Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib. Radio Natin
6: Nationwide! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: your power singing diva sa MX3 capsule dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugas stain sa Champion Dishwashing.
10: Easy hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib!

0: Nationwide!
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Ipagpatuloy natin ang pagdinig.

0: Hindi mga anak ni Alberto ang magkapatid na nasa kanyang last will and testament? Kagaya ng nasa isip ko, Rafi.
1: Kahit kailan, hindi ka magagawang pagtaksila ni Alberto, Beatrice. Saksi ako kung gaano ka kamahal ng kaibigan ko.
0: May lihim ba kayo ni Alberto na itinago sa akin?
1: Pauwi na kami nung gabing yon galing sa isang annual meeting tungkol sa urban development and transportation. Si Alberto ang may hawak ng manibela. Nagulat na lamang kami nang sumalpok sa harapan ng kotse ang isang lalaking bigla na lang tumawid. Bumaba kami ng sasakyan at sinakloloha namin ng lalaki pero idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor pagdating sa ospital.
0: Oo. Anong kinalaman ng lalaki ngayon sa lahat ng kalituang nangyayari ngayon, Rafi?
1: Asawa ni Esmer ang lalaking nasa gasaan namin. Ang ama ng magkapatid na nasa huling habili ni Alberto.

0: Hindi na ako nagsampa ng kaso laban sa asobo. Dahil mas pinili kong pinabukasan ang mga anak ko. Tumupad naman siya sa pangako niya. Tinustusan niya ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Lalo na ang pag-aaral ng mga ito. Pero ngayon patay na siya. Paano pa makatatapos sa pag-aaral ang mga anak ko? At ang bagay na yun ang pinaglalabang ko, kaya ako naririto ngayon sa harapan mo, Beatriz.
1: Kung tungkol lang sa pag-aaral ng mga anak mo, wala ka nang dapat pang alalahanin. Hanggang sa makatuntong sila at makapagtapos sa kolehiyo, Esme.
0: Ano yung narinig ko, Beatriz?
1: Ang mabuti pa, para magkakilala tayo ng husto, mag-MX3 Coffee muna tayo sa coffee area. Para ma-introduce ko sa iyo ang MX3 Coffee. Huwag ka mag-alala. Low acid yun at cholesterol-free ang MX3 Coffee. Nakatutulong din para magkaroon tayo ng malusog na puso. Alam mo, gawa kasi sa mangustin extra, kaya mayaman sa antioxidants.
0: Katulad din ba yan ng MX3 tea na napapanood ko sa mga commercial?
1: Tamang-tama, may MX3 tea rin ako sa coffee area. May natural antioxidant din ang MX3 tea. Mainam sa detoxification dahil nagtataglay ng tinatawag na santons na may medicinal benefits din. O paano? Tara na sa coffee area.
0: Sige. Kung hindi ba ako makakaabala sa iyo, Beatrice?

0: Pinahaga mo ako sa lawak ng pangunawa mo, Beatrice.
1: May iniwang responsibilidad sa akin si Alberto. At hindi ko rin kayang ipagkait sa mga taong pinahahalagahan niya, Raffy.
0: Kung katulad niyong dalawa ni Alberto ang lahat ng tao sa mundo, siguro 100% napakasarap mabuhay sa mundo nito, Beatrice.
1: Mas madaling umunawa kaysa sa humusga. Lahat tayo may papel sa mundong ito kung paano natin ipadadama ang kahalagahan ng ating kapwa. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano tayo katagal na buhay sa mundong ito, kundi kung paano tayo namuhay ng makabuluhan para sa iba.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib.
3: Philippians chapter 4 verse 7. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ipinapakita ng talatang ito na ang kapayapaan ng Diyos ay higit sa anumang paliwanag. Kahit may problema o kaguluhan, kaya niyang bigyan tayo ng kalmadong puso at isip basta tayo'y nakaangkla kay Kristo.

0: pansamantala lang ang buhay mula sa mga positibo man o sa mga negatibong karanasang lumilipas. Dahilan upang gawin itong mas makabuluhan at dapat gugunin ng may layunin at pagpapahalaga sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Nandicho Jr., Theo Cruz, Alex Agawili, at si Wendy Villacorta sa papel na Beatrice. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Wong Uyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Wendy Villacorta na gumanap bilang Beatrice sa dulang narinig ninyo ngayong hapon. Ano man ang drama ng buhay, ingatan ang kalusugan. Kapartner natin ang MXT Capsule. Nasubukan mo na? Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MXT, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-8888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-8888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Hi, ito po si DJ Eleni ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin.
9: Nationwide!
10: This is Easy Hugas Stains, a Champion Dishwasher.
9: Easy Hugas!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
6: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
12: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, siyempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina, ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3, sa pag-aaral nila, ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta ka, partner?
1: Happy! Siyempre, nako, iba talaga yung pahinga ng long weekend.
0: Yes naman, sana all nakapag-long weekend, diba? Shoutout dyan sa mga nakatulog ng mahaba, diba? Mm-hmm. Na hindi nag-set ng alarm clock, nakapag-swimming, nakapag-tempisaw, diba? Sa dagat, ilog, sapa.
1: Ang dami naman nilanguyan neto.
0: Kaya nga, eh. Pero yung totoo, nasa balde lang. Langgana, ganun.
1: Ay nako, partner. Ikaw talaga ay mapapagala, mapapalakad, at mapapaalis-alis. Mm-hmm. Mas lalo na kung may binibit-bit kang medyo mabigat eh. Yung mga iniisip mo na, hay, ano kaya nangyari? Bakit parang dati ang dami-dami kong friends, ang dami kong kaibigan, tapos ngayon, tatatlo na lang.
0: Ayun daw, partner, ay nangyayari. Normal lang kapag ikaw ay nagkakaedad na. Yung kumukunti na, partner, yung tunay mong kaibigan. Dahil namumulat na yung iyong mga mata, diba? Sa katotohanan.
1: Sa mga responsibilidad, diba? Na parang hindi lang lahat ng pagsasama or pagkakaibigan nabubuo sa happy-happy lang.
0: Yes. Siyempre, may mga values, goals, tsaka yung mga vibes, partner, na hinahanap ka rin eh, diba, sa isang tao.
1: Yes. Alam mo, partner, sabi nila, yung mga matatag na pagkakaibigan, hindi lang daw to talaga natetest sa mga masasayang panahon, kundi sa mga may hirap din na panahon, na parang kung kailan down na down yung kaibigan mo, sa kakanya mas kailangan.
0: Pero eto, partner, ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba makaget over. Hindi lang sa pakikipag-jowa. Ayan. Paano makakaget over sa friendship breakup? Ay. Diba? Kasi sabi nila, partner, mas masakit, mas mahirap kapag yung kaibigan mo, lalo na matalik na kaibigan, yung para bang
1: nawala.
0: Natapos o nawala, diba?
1: Totoo. Mas lalo na yung mga pagkakaibigan na taon, partner, yung pagsasama. Ang hirap makaget over sa ganyan, mga friendship breakup. Mas lalo na kung biglaan yung fallout, partner.
0: Yes. O di naman kaya, hindi mo naman talaga sinasadya, may nasabi ka lang, tapos na-offend siya, diba? Parang ang hirap na ibalik muli yung dati yung samahan.
1: Ah, totoo. Kaya naman ka, partner, paano nga ba tayo makakaget over sa ganyang friendship breakup? Ano yung mga tips na maibibigay nyo? Ikaw ba ay may nawala na ring matalik na kaibigan?
0: Oo, hinabol mo ba, diba? Parang binigyan mo ba ng pagkakataon pang manumbalik muli yung inyong samahan?
1: Yes, so kung anong tip man yan. Pero alam mo, partner, na-realize ko, yung mga pagkakaroon ng friendship breakup, paminsan ano din yan eh. Yung unti-unti na kayo hindi nakakapag-usap dahil sa busy ng buhay.
0: Ayun, dun, tapos may mga kanya-kanya ng responsibilidad, di ba? Kasi nagkaroon na ng anak, pamilya, o di naman kaya napalayo na talaga yung loob mo dahil nga iba na yung priority niya.
1: Yes, di ba? So, paminsan yung breakup ng pagkakaibigan, hindi siya biglaan eh. Paminsan pa unti-unti.
0: Okay, yun.
1: Kaya naman kung paano man tayo makakaget over sa ganitong friendship breakup, i-comment nyo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line, 0960-435-5259. Babalikan natin ang inyong mga kasagutan kung paano nga ba makaget over sa friendship breakup. Makakasama po hanggang alas stress ng hapon, DJ Eleni
1: at DJ Fatima
0: sa programang Chillax Time!
2: Time check, it is now 1:56.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda!
5: Radyo Natin!
6: Nationwide!
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
5: Radyo Natin Nationwide!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS Radio Natin.
4: Nationwide.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugo.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin.
4: Nationwide!
5: This is easy hugasin.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
8: Nakatakdang isa lang sa final approval ang dalawa sa mga prioridad na panukala ng administrasyon sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara ngayong araw. Kabilang narito ang panukalang National Land Use Act at amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa kasalukuyan, mahigit 18 sa 50 priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naaprubahan na bago ang Holy Week break. Kabilang sa mga ito, ang pagpapaliban o muling pagtatakda ng petsa ng kauna-unahang regular na halalan sa BARM, paglikha ng National Center for Geriatric Health at pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para palakasin ang ERC. Kasama rin ang Waste to Energy Measure, Blue Economy Act, pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law at pagbuwag sa travel tax. Nasa listahan naman ng mga pinag-aaralan sa Technical Working Group o TWG ang pag-amyenda sa Rice Clarification Law, Anti-Fake News and Disinformation Bill, Partylist System Reform Act at Expanded Anti-Child Sexual Abuse Law. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibensal. Magandang hapon.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
9: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide. A member of

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
3: ACS. I am Dr. Nini Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo, may pabango?
10: Hindi, sis!
9: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Is this easy hookah stain sa Champion dishwasher?
13: Easy hookah!
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Hi! Ito po si DJ Claire ng Radyo Natin.

0: usapang friendship over OMG. Na-experience mo nga rin ba yan, partner, at some point in your life? Biglang may kaibigan kang hindi ka na kinausap, di ba?
1: Ang sakit! Meron! Alam mo, usong-uso yung FO. Mas lalo na nung high school ako, partner.
0: High school pa lang? Oh. May nakikipag-FO na? Grabe naman.
1: Tapos maliliit na bagay lang naman yung pag-aawayan nyo, yun, yung mga crush nyo. Yung mga bakit di mo sinama sa gala ng ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, next week, okay na, bati na ulit kayo. Okay yung mga FO noon eh, nung bata ka. Parang mas kaya mo pa ayusin. Ngayon kasi pag matanda ka na, partner, ang onti ng pasensya mo.
0: Oo, parang dumadating ka na sa point na kung hindi niya ako kausapin, eh di wag, diba? Parang hindi ko na siya kawalan.
1: Oo, kasi parang you're doing your best naman as an individual na maging mabuting kaibigan. Mm-hmm. Pero sadyang hindi pa talaga kaya kasi ang dami mong responsibilidad. And I feel that bilang a responsible sister na madalas iniimbita ako palagi partner ng mga kaibigan ko.
0: Tapos hindi ka makakasama for some reason, di ba?
1: Tapos lagi ako nakakapag-no. Sabi ko nga sa kanila, guys, onting kapit na lang. Pag 35 na ako, graduate na kapatid ko. Makakasama na ako sa lahat ng gala.
0: 35, kailan pa yun, partner? Para may mga asawa at anak na yung iba?
1: Oo nga eh. Pero wala eh. Sometimes you just have to respect your friends who are really busy. Even though sometimes it hurts.
0: Oo. Pero yun nga naman talaga dun eh. Papasok talaga, partner. Yung respect others' time, diba? Mm. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon eh kayang sumama ng kaibigan mo. Maybe may pinagdadaanan siya emotionally, financially, diba? O di naman kaya. Yun nga, may mga responsibilidad. Kaya partner, sabi dito, kung severe ang inyong pagbe-break up as friends, eh, mainam daw partner na gawin mo rin yung no contact rule.
1: Taray, ay, may ganyan din pala.
0: Oh, diba? Kala mo sa jowa lang.
1: Kaya nga.
0: Pwede palang ito yung step.
1: So, diba? Paano yan? I-unfriend mo na ba siya?
0: It depends kung siya na yung nag-unfriend sa'yo, diba? Ng i-unfriend.
1: Pero, oo nga. So, that is one step. And the other partner is talaga, i-process mo kung ano nangyari sa inyo, di ba? Kung paano kayo nagkaroon ng falling apart. Mm-hmm. Ito ba ay medyo dramatic na meron tampuhan, sigawan, sisihan?
0: Oo. O di naman kaya more on text lang kayo, di ba? Na kesyo ganyan-ganyan, ganto-ganto.
1: So, i-process mo muna and in time, syempre wag naman agaran kasi ang hirap nun. In time, baka you will find a way to rekindle and reconnect. Mm-hmm. May kilala ko, partner, na FO sila ng dahil sa pera.
0: Nang dahil sa pera. Marami naman talaga nag-aaway ng dahil sa pera, di ba, partner? Oo. Hindi lang sa magkaibigan, kahit sa pamilya. Mm-hmm. Kaya, yung mga perang issue na yan, kailangan nating iwasan, di ba? As much as possible kung ano, huwag ka na lang mangutang talaga, 'di ba?
1: Oo, or kung worst comes to worst talaga, 'di ba, nautangan mo yung kaibigan mo tapos nahihirapan ka magbayad, might as well be honest with your friend na, friend at 35, 'di ba?
0: 35 again, wait for 35.
1: Oo, mababayaran ko na lahat 'yan. Mm-hmm. 'Di ba? Alam mo, mahirap talaga sa usaping pera at pagkakaibigan, kahit ka sa relasyon, 'di ba?
0: Yes, kaya nga partner, sabi rin na aside from no contact rule, eh iwasan mo rin yung mga trigger, lalong-lalo na kung nagkasagutan kayo through text, through chat, ba? Diba? Huwag mo na muna masyadong balik-balikan yung mga conversation ninyo para totally maghilom yung puso mo tsaka makaisip ka logically kung paano ba maayos yung friendship ninyo.
1: True. At kung magkita man kayo sa daan, kunyari magkabarangay kayo, partner, nako, iwasan na lang po yung mga drama sa kalsada. Mm-hmm. Diba?
0: Palamigin ang ulo.
1: Mm-hmm. Mag-swimming. Paano nga ba makaget over sa friendship breakup? Bigyan nyo naman kami ng mga advice nyo sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: Babalikan nga rin po natin ang ating text line 0960-435-5259. Magbabalik pa rin po ang programang Chillax Time! Time now is 2:35.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
4: Radyo Natin.
3: nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin! Nationwide!
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin Nationwide!
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sana lahat nagbabalik. Oh. Diba? Parang yung kaibigan mong umalis at hindi ka na pinansin.
1: Nako, yung dati magkasama kayo palagi magkape.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Ngayon siya na yung laman ng kwentuhan nyo sa pagkakape. Ay! Ayun ang lang! Sakit!
0: Apakasaklap. Kaya partner, eto sabi ng isa nating texter mula sa Nueva Ecija. Sabi niya, lumalapit ako sa ibang kaibigan. Mm. O di kaya, pinsan. Para nga, masabi ko yung aking nararamdaman at makahingi ng advice kung ano nga ba yung aking pwede pang gawin.
1: Alam mo, totoo naman yung partner eh. Mas marami tayong circle of friends, 'di ba? So, ang gagawin mo lang is humingi ka ng advice sa kanila, 'di ba? On how to be better, how to reconnect.
0: Oh, oh.
1: At saka iaminin mo na lang din sa sarili mo yung pagkukulang mo bilang kaibigan kasi it really does take two to tango. So, may mali siya, may mali ka rin.
0: Ayun, be open-minded, 'di ba? Kaya diyan nga rin papasok partner yung be compassionate or practice self-compassion. Kasi kailangan mo rin maging gentle sa sarili mo. Huwag kang masyadong maging harsh na kasalanan ko kasi ito yung nasabi ko, ito yung nagawa ko, which diba, nag-overthink ka na sana pala ganito na lang yung sinabi ko o ginawa ko.
1: Tapos paminsan na mangyayari pa partner, maghahabol ka.
0: Mm-mm.
1: Kasi ikaw yung ano sa inyo eh.
0: Masyadong mabait or yung anong tawag dito, malambot ang puso.
1: But yung pagkalambot ng puso mo, ibigay mo rin sa sarili mo.
0: Mm-mm.
1: Na tipong, eh wala naman akong sinabing masama.
0: Mm-mm.
1: Na parang gusto ko lang sana i-enlighten yung kaibigan ko sa mga ganitong bagay. Masalo na partner sa usaping politika.
0: Ayun.
1: Sa pagkakaibigan. Diyan, 2028 is the year kung saan mag-unfrienda na naman lahat ng mga Facebook friends.
0: Uh-oh.
1: Oh, pero wag daw ha, sabi nila partner, as much as possible, kahit magkaiba yung political beliefs nyo, wag mo daw siya i-unfriend. Kasi, magkaiba man kayo ng political beliefs, paano nyo naman yung pagsasama nyo, diba?
0: True lalo, diba? Wag tayo masyadong makisawsaw sa usaping politika at wag natin idama yung ating pagkakaibigan ng dahil lamang sa aspetong iyon, diba?
1: True. Plus, if you really want to influence your friend, do it in a gentle manner.
0: Yes. Wag ka na rin magko-comment ng hindi pa maganda doon sa feed niya, diba? I-personalize mo na lang. PM is the key.
1: Truly. In that way, binibuild natin ng isa't isa in a gentle way. Diba? Ang sarap magkaibigan, magkaroon ng kaibigan na gentle partner.
0: True.
1: Eto naman, mula sa texter natin, partner, mula sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Sabi niya, partner, dahan-dahan lang daw siya when it comes to pag-get over sa mga friendship breakup. Kasi bilang single na nga daw siya buong buhay niya, tapos mawawalan pa siya ng kaibigan, masakit daw talaga. Pero normal lang naman daw na kapag nawalan ka ng kaibigan, partner, medyo magiging closed off ang puso mo, mas lalo na ang tiwala mo sa ibang tao. Pero kapag ready ka na, magbukas ka ulit kapag ready na ang puso mo.
0: Diba? Parang pag-ibig rin lang talaga. Sabi nga rin, diba, partner, yung pag-get over sa friendship breakup, kailangan talaga dumaan sa mga prosesong yung nag-grieve ka, diba, sa pagkawala ng inyong samahan, at yung pagtanggap rin na maaaring hanggang dito na lang talaga, diba?
1: Malay mo, there are better people who will come into your life na mas ka-wavelength mo na, mas ka-level mo na, at willing ka pa idala sa mga next higher up levels ng buhay. Paminsan kasi partner, may mga kaibigan tayo na pang dito lang.
0: Oo, yung parang diba? Elementary lang siya. High school ka na. Oh, diba? O di naman kaya single ka. Single mo siyang kaibigan, diba? Pero nung nasa marriage life ka na, iba na talaga eh, no?
1: Oo. So, kung ano mang yugto ng buhay mo, paminsan mag-iiba din yung mga taong makakasama mo, diba? Ipag-pray mo na lang lagi na, Lord, sana laging tama yung mga taong nakapalibot sa akin.
0: True lalo, diba? Ayan na nga po, sana naman hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga friendship breakup, diba?
1: Partner,
0: at kung may chance,
1: hindi.
0: At kung may chance, diba? Pwede po naman nating ayusin ang lahat.
1: True! So, yan lang po ang naging usapan natin. Tayo, magkaibigan tayo, mga ka-partner natin. Every Monday to Friday. I want to 3 PM, di ba? Kaibigan na kaibigan ang turi nyo sa amin.
0: Yes, pero dahil kailangan na po namin mag-exit free, magpapaalam po muna kami pansamantala. Makakasama nyo pa rin naman po kami tomorrow. So don't worry, ito po si DJ Elani
1: at DJ Fatima
0: sa programang

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Fried! All you need is Fried!
5: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pag-rampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is easy,
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
10: Nationwide!
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy
9: hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy
9: hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
12: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
14: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing na ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan at mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada at serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan inutusan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad alisin ang mga abos sa mga pangunahing kalsada at Bureau of Fire Protection o BFP para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ang N95 mask, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo ng water station ang Department of Health. Nagbabala rin ang Pangulo na bantayang mabuti ang mga ilog at daluyan ng tubig sa posibleng lahar flow, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
15: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord and Savior, Jesus Christ, died on the cross to redeem the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started a beautiful practice of praying the 3 o'clock prayer, and we hope you'll make it a daily habit for the forgiveness of sins and our salvation.
16: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: No matter what, no matter what.

0: Nationwide!
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, what the power of 2?
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ASEA. ISO certified world class quality.
2: Yes!
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngiti ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
2: ACS Radio Natin
4: Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po.

0: sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
0: Champion! Tapat po sa inyo. Radyo
2: Natin Nationwide!
1: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto.
0: Champion! Tapat po sa inyo.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio.

partner ko, ano nga ba ang definition mo ng success, diba? Alam mo, ngayong Lunes, magsisimula na naman tayo sa trabaho, negosyo, o kahit nasa bahay ka lang, pag-usapan natin, ano ba talaga yung success ka, partner? Is it pera, happiness, o peace of mind, diba? Kaya naman, i-share mo sa akin ngayon kung ano ba ang ibig sabihin sa'yo noon, ka-partner ko, diba? Parang, kung tatanungin ka, ano ba yung sa tingin mong, alam mo, DJ Faith, kapag ako may peace of mind, I think I'm successful. Diba? Iba rin yun eh. Ako siguro sa age ko ngayon, and with all the reality that is going, ako masasabi kong success nang maituturing if I have peace of mind. Yung nakakatulog ka ng maayos sa gabi, na wala kang iniisip na alam mo yon na bukas, ano kakainin ko, di ba, may mga gano'n, na parang may naapakan ba akong tao, di ba, o may kaaway ba ako. So, having that peace of mind and having that peace when you sleep, feeling ko that's the best success for me. Ikaw ba ka-partner ko? Kasi yun ang iba, alam mo, DJ Faith, masaya naman ako, di ba? Alam mo, DJ Faith, maayos naman yung tulog ko, I have peace, pero kailangan ko ng pera for me to get to that success point of life, di ba? That's for me. And it's okay ka-partner ko, kasi iba-iba naman tayo talaga ng level eh, di ba? Kasi minsan may mga taong marami din pera, pero hindi yun ang definition ng success nila, di ba? Maraming pera, pero walang peace of mind. Hindi naman masaya, di ba? So, para ba sa'yo, successful na yun, di ba? So, again, ka-partner ko, let's make chika about ano nga ba ang success para sa'yo, ka-partner. Marami kang pera? Masaya ka? O may peace of mind ka? Chika mo na dito lang sa Rap Zone natin and Nationwide.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
6: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, anak.
10: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Dok.
9: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
8: Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo Natin
2: Nationwide!
7: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radio Natin
2: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
12: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court o RTC na magpiansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jason Sa kaugnay ng kasong cyber libel. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si Sonsa sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng Pasay City RTC Branch 118 noong April 30. Kaugnay ito ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng fake medical record patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kailangan magpiansa ni Sonsa ng 10,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
5: Serving the Philippines.
0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: niacinamide, Lattice-O-P-D, power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Go up with the power of two.
0: Papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
5: Radyo natin Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin Nationwide!
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

na ang chika is ano nga ba ang definition ng success? Sabi ni Jenny from Quezon Province, para sa akin DJ, success is kapag napapasaya mo yung pamilya mo. Kahit hindi ka mayaman, oh, basta buo kayo at okay kayo, sapat na yon. Ay, sabi naman ni Kuya Rico from Pinamalayan, Oriental Mindoro, combination yan DJ. Kailangan may pera ka pero hindi mo dapat hindi mo dapat ikapalit ang peace of mind at happiness. Tama, 'di ba? Kailangan balance, 'di ba? Kasi parang feeling ko yun yung true definition of success. Eh. You have financial freedom, you have happiness. Parang pwede bang lahat na lang, 'di ba? Pero depende pa rin 'yon, 'di ba? Sabi niya nga kombinasyon 'yan eh. Yung isa naman basta masaya siya, 'di ba? At ginagawa niya

Mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.

0: at humabol si DJ Edward ngayong Monday afternoon. What up? What's up?
1: Good afternoon.
0: Good afternoon to you.
1: Oo.
0: Mga par, mga gar.
1: Mga besh.
0: Ang mga besh. Oy, DJ Edward, dahil Monday today, alam ko balik-bakbakan na naman tayo sa buhay. Pero, alam mo, lahat naman tayo nagtatrabaho to be successful eh. Pero kapag tinanong ka, DJ Edward, what does success mean to you? Pera, happiness ba, or peace of mind? Magpipiliin ka sa tatlo na yun.
1: Happiness ako.
0: Ay, talaga. Bakit sa tingin mo, happiness define success to you? Pang Miss Universe, kakatapos lang ng Miss Universe.
1: Thank you for the wonderful question.
0: Yes,
1: kasi dahil masaya ka, so na-feel mo na lahat smooth lang, di ba?
0: Parang ano?
1: Parang lahat naman ng ginawa mo, siguro wala namang mali. At naging tama.
0: Tsaka iba rin yung masaya ka kahit na wala kang pera. Kasi may mga successful na maraming pera pero hindi naman sila masaya.
1: Oo.
0: Diba?
1: Di ba mas masakit yun? Hawak mo yung pera mo pero malungkot ka.
0: Di ba? Ako nga, sabi ko kanina, peace of mind eh. Yung peaceful ka, yung tipong kahit na matutulog ka sa gabi, hindi ka yung aligaga na wala kang kaaway, wala kang iniisip na inapakan kang tao.
1: Pero, nasasama yun sa happiness.
0: Oo.
1: Kasi, pag masaya ka,
0: ano
1: pa bang magulo sa isip mo?
0: Ano yan eh? Formula. Diba? Formula. Dapat balance silang lahat. Sabi ng isa nating kapartner, parang sabi ni Mark ito, kagaya kay DJ Edward, success is happiness with purpose. Yung ginagawa mo yung gusto mo tapos may impact ka pa sa ibang tao. Yun yung success sa kanya. Sabi naman ni Ate Grace from Erosin, Sorsogon. Shoutout daw kay DJ Edward. Sabi niya, success is contentment. Yung marunong kang mag-appreciate kung ano meron ka kahit sobra-sobra. Ay!
1: Pag naalala mo,
0: Kasi
1: minsan ang success, kinakain ka na rin yan eh.
0: Oo. Nakakalimutan mong maging masaya. Nakakalimutan mong magkaroon ng peace of mind, di ba?
1: Nakakalimutan mong na may sahig pa. Nakalutang ka eh.
0: Masyado na malaki yung ulo mo, lumulutang ka na.
1: Pero minsan, matakot ka.
0: Bakit?
1: Pag di na sumasayad yung paa mo sa lupa, baka ghost ka.
0: Sabi naman ni Kuya Paolo from Iba, Zambales, peace of mind talaga, DJ. Kasi kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung stress ka naman araw-araw, hindi mo rin ma-enjoy. So true, diba, DJ Edward? Importante talaga sa buhay na balance, diba? So, sa mga nakikinig sa atin ngayon, alam naman natin na alam mo yun, lahat tayo gusto maging successful. But we should always, sabi nga na yung DJ, stay grounded. Huwag yung lulutang ka na lang kasi masyado ko ng successful, diba? Tapos nakalimutan mo na may inaapak ka ng tao.
1: Oh. Kasi pag lumalaki ulo mo, parang balon yun. So, di ka na, lumulutang ka na.
0: Kasi ang tunay na success, hindi lang kung ano ang meron ka, kundi kung paano ka mamuhay araw-araw. Sabi nga ni DJ Edward, diba? Kahit hawak mo yung milyones mo, kung hindi ka naman masaya, wala kang peace of mind, sana mo si Saldi ko. Diba?
1: Yung mga kumuha ng...
0: Madami.
1: Yung mga kumuha ng maleta, yan, wala na silang peace of mind.
0: Hindi sila masaya. Hindi rin nila ma-enjoy, diba? So, success doesn't define really a certain thing, diba? It's about knowing kung kailan ka, alam mo yung feeling mo successful ka, di ba? And huwag natin kalimutan nga na maging...
1: Mas maganda nga yung bigla ka nalang, di ba, masaya ka? Bigla ka nalang matatawa. Ay, ito na pala yung inabot ko.
0: Ito na pala. So, kailangan talaga maging grounded. Ang importante, huwag tayong magpabulag sa success na yan, di ba? One step at a time lang. Trabaho, sipag. Samahan mo din ng konting dasal ka, partner, kasi dadating ka rin sa version ng success mo. Ayan.
1: Tama! Manalig ka.
0: At dahil wala na po kaming oras, kailangan
1: namin magbigay. Magkaroon ka ng Faith. Katulad ni DJ Faith.
0: Diba? Pangalan ko Faith. Don't forget about me. So, wala na po kaming oras, kailangan namin magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Thank you so much, mga kapartner. At magkita-kits tayo bukas dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. See you tomorrow.
1: Bye.
2: Radyo natin. Nationwide.
3: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This is easy, who could stay in the champion dishwasher?
6: Whoa!
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin
7: Nationwide!
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin
7: Nationwide!
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy
5: hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
7: Nationwide!
0: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil nakakabilib ang kwento ng isang batang Pilipino na kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahangahangang advokasya para sa mga bata na nasa lansangan. Bago ang kanyang tagumpay dumaan muna sa matinding pagsubok, ang tubong Cavite City na si Chris Quez Valdez kabilang ang hirap ng buhay at pang-aabuso mula sa kanyang ama. Ayon kay Quez, naranasan niyang mamuhay sa lansangan habang nangungolekta ng basura. Isang araw na aksidente siya at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay nang sumailalim siya sa pangangalaga ng Christian Youth Charity Leader na si Harnin Manalaysay. Mula noon, nakapag-aral siya at sa edad na 7 ay itinatag nila ni Harnin ang Championing Community Children, isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gifts of hope na may lamang damit, chinelas, hygiene kits at pagkain. Bukod pa rito, tinuturuan din ni Kes ang mga bata ng wastong kalinisan at pag-aalaga sa sarili upang manatiling malusog. Dahil dito, mahigit 10,000 kabataan na ang kanyang natulungan sa Cavite. Noong 2012, ginawaran si Kes ng International Children's Peace Prize at naging kauna-unang Southeast Asian na tumanggap ng nasabing parangal. Matapos nito ay tumulong ang Kids Rights Organization sa kanyang advokasya sa pamamagitan ng pagpupondo sa kanyang mga proyekto at sa tulong na rin ng International Children's Peace Prize Fund. Dahil dito, nakapagbigay ang Kids Rights at Championing Community Children ng serbisyong medikal, edukasyon at proteksyon sa mga batang nasa lansangan. Ang kwento ni Quez Valdez ay patunay na hindi hadlang ang edad, estado sa buhay o masakit na nakaraan upang maging dahilan ng positibong pagbabago sa lipunan. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes ng hapon. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang hapon!
9: Radyo natin nationwide!
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
11: Inaasahang magiging mabigat at abala ang trabaho sa Senado sa mga susunod na buwan, kasabay ng muling pagbubukas ng regular na session nito ngayong araw. Bukod sa mga prioridad na batas, kabilang sa mga inaasahang tututukan ng mataas na kapulungan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Una nang tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na handa ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint laban sa Vice President. Sa oras na isumite ng Kamara ang Articles of Impeachment ngayong Linggo. Dahil naman sa inaasahang dami ng nakapilang trabaho bago ang adjournment sine die sa June 6, iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Pan-Philippine Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na magkaroon ng estratehiya sa oras. Sugestyon ni Lacson, sakaling maisumite na ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangang bakante ang mga umaga para sa committee hearings bago magsimula ang impeachment trial at regular session. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibensal. Magandang hapon.
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.

0: PRH!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
2: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
1: Give you the best and the latest in music.
2: Baby, let's go!
1: This is Radyo Natin 98.9 Rojas. Your friend, your radio.
3: Hi! Ako ang voiceover ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Ah, siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus Blazimoril Mushroom, Panax Ginseng, at Spirulina. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
4: Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach lot. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pang masa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach. Uy, Bats 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Bats 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pag-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye ko, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
5: Bulalakaw Bake Shop, Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like tasty bread, pandesal, burger buns, banana cake, bibingka, and special hopya, sibuyas, and ubi flavor. Bulalakaw Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalakaw Bake Shop located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Sapong. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread at Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Ujong Rojas near John Paul College.
6: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Metro High Department Store. Para sa mas komportable at maliwalas na pamimili, tayo na, mamili na dito sa Metro High Department Store. Mabibili dito ang mga sumusunod: office supplies, kitchenwares, plasticwares and glasswares, home appliances, kids, infant wares and accessories, souvenir and gift items, dog and cat accessories, shoes and apparel, toys, plumbing supplies, home decors, helmets, bike and motorcycle accessories, luggage and traveling accessories, at marami pang iba. Ang daming choices, kaya tara na, puntahan natin. Mamili na sa Metro High Department Store. Fully air-conditioned, kaya mas komportable ang pamimili dito. Metro High Department Store. Located at Magsaysay Avenue, Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store, your one-stop shop.
8: Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Metro High Department Store.

0: Mr. Frank, your family restaurant. Located at Sitio Landing, Vidal Mundo, Mansalay, Oriental, Mindoro.
1: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
2: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang katawang ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila.
1: Oh.
2: Kung kailan daw tumanda, eh lalong gumanda.
1: Oh, diba? Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: The Rice Coffee!
1: Punta na sa mga suking butika.
3: You are listening to your favorite radio station sa Bayan ng Rojas. Radyo natin! Your friend, your radio!

Marami na mahalaming nagiliw na tagapanginig. Mula sa radyo natin, Rojas Oriental, Mindoro, Pilipinas. Kasama niyo po sa oras ito ang inyong DJ Jovan. After ng mahabang break, we're back. Muli po for the month of May 2026. Parang kailan lang ang bilis po ng araw, ang bilis po ng paglipas ng bawat oras sa buhay ng bawat Pilipino. Pero ang tanong, paano po natin pinapalipas ang bawat segundo at oras maging ang araw sa ating buhay? Muli po isang magandang hapon. Sarap po naman natutok sa atin sa Facebook page ng radyo natin, Rojas. Maraming maraming salamat po kay Neil Gawid Panginan. Nagpapabati po ng magandang hapon at pa-shoutout daw po sa BFF niya na si Maynel. Muli po ang programa ito, hati sa atin ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Coffee Mix, Bar Cafe 5 plus 1 Coffee Mix, and Zantone plus Serval Capsule. Of course, babatiin po natin ng magandang hapon si Suwan Yamuan and si Elzon Baringay. And magandang hapon din sa ating mga babayan na nakatutok sa atin ngayon. Kay Diane Prensin and Jandy Nila. At sa lahat po naman sa Leño Poblacion na Playa Calye. Calye ano? Yeah. Magandang hapon po, Rodilyn Minorca. Sa lahat po naman natutok sa ating radio program ngayong hapon. Dito po sa bayan ng Rojas, magandang hapon po sa inyong lahat mga babayan. Mainit po ang panahon. Paano nyo po napapalipas ang araw ng Lunes? Ayan. Kumusta naman po at maghahapunan na naman ang ating mga babayan? Kumusta po ang preparasyon natin sa ating tahanan? Kumusta po ang bawat isa? Iba bakasyon na yung iba, nag-aaral, nagtatrabaho pa rin. Ganyan po talaga ang buhay. May kanya-kanyang pamamaraan kung paano tumatakbo. Ano? Ang pagdidiskarte ng bawat isa. Ayan. Upang mabuhay ng masaya at matiwasay. Alright! 5:12 in the afternoon, yan po ang oras na rin. This is once again your DJ's on board, your DJ Jovan. Kumusta na po ang lahat? Baka yung iba po'y nakakalimot na. Buwan na po ng Mayo ngayon. Yung iba ay busy-busy sa kanilang mga barangay, sa mga paalay, ano na mga bulaklak. Ayan, yung iba ay nag-i-enjoy sa paglalamyerda. Saan ba ang bakasyon ninyo mga kababayan? Yung iba, busy sa paglalaba. Alright, congratulations sa lahat. Alright. Patulugin natin mga babayan ang ating mga kapitbahay na maingay. Here we go, folks.

0: The most listened radio station, Rajonaben, your friend, your radio.
1: Future leaders, handa ka na bang gawing career ang dating pangarap mo?
2: Then Clarendon College ang lugar para sa'yo. We offer exciting programs na pwedeng tumulong sa'yo para ma-achieve ang mga pangarap mo.
1: Maging isang guro with our Bachelor of Culture and Arts Education. O kaya naman maging math, Filipino, o English majors with our Bachelor of Secondary Education programs.
2: For those tech-savvy out there, we have Information Systems Program if you want to explore more sa mundo ng technology.
1: O nangangarap ka bang maglakbay? Explore the world with our Travel Management Program.
2: Calling all athletes, Clarendon College offers sports scholarships through our Play It Forward program.
1: At marami pang iba!
2: Creative soul and want to explore the industries of television, film, animation and more? Bachelor of Multimedia Arts ang bagay sa'yo. At kung numbers naman ang hilig mo, be a CPA and go for Bachelor of Science in Accountancy.
1: We also have amazing programs sa business administration with a specialization sa operations management at financial management.
2: Huwag nang maghintay. Invest in your future sa Clarendon College. We offer scholarships and financial aid options para makatulong gawing realidad ang pangarap mo.
1: Quality education,
2: academic excellence, want to experience more of our ALS community?
1: Enroll na
2: sa Clarendon College.
1: I am forever the blue.
2: I am forever the gold. We are Clarendon.
3: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
4: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Parangay Ojong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
5: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at Jimana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
6: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
7: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenos. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Rigal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may 1-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Rigal Solar Solutions sa Upper Ojong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
8: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Roas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with Juan Tahanan Loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
9: Hey Rojas, ready for today's hottest hits?
10: You're locked in to 98.9 Radyo Natin Rojas, playing your favorites non-stop.
9: Send your shoutouts and song requests.
10: Let's turn up the volume and make this day unforgettable.
9: Listen to us online via RN Rojas. Online, Radyo Natin, your friend, your radio.
11: Yes, ay nagbabalik mga kababayan. You're lucky and you're tuning in to Radyo Natin Rojas. 5:22 po ang oras natin, children. Magandang hapon muna sa lahat ng ating mga babae na katutok sa atin. Kay Ate Tess Arsenio ng Barangay Cantil. Magandang hapon po. And pa-shoutout DJ sa ating mga kaibigan. Ingat kayo palagi. I love you. Kahit tayo'y magkakalayo sa isa't isa, mahal ko kayo. Next naman. Thank you, DJ. From Soa Saon, Yamuay. Yan, DJ, magandang hapon sa mahal ko. Sino ba yung mahal ni Barangay Elzon? So, madala, nagpapashoutout po sa Family Omnan at laging nakikinig daw sa live natin, DJ. Well, thank you so much sa inyong kapamilya. Saka pala, magandang hapon po, DJ. Ay, maraming salamat sa inyong mga pagbati ngayong hapon. And of course, sa Gawid Panginan, pa-shoutout po, good afternoon DJ from Pinamukan, New Washington, Aklan. Annalisa Abayon Pina Flor. Maraming salamat, Annalisa. Samantala, sabi ni Edmond Adlom, pa-shoutout po from San Jose Occidental, Mindoro. Hello po sa mga taga Occidental Mindoro. Magandang hapon. Welcome po tayo sa Radyo Natin Rojas. Babati naman po tatay ko kay Simeon Gunsayan dyan sa Matarayo. At sa mga kapatid ko kay Isakay, Simya, Simnay, Yamnay, Samson at Sheena. At sa nanay ko at anak ko po DJ. Kay Jimson at sa asawa ko kay Jepoy. Yan po DJ, magandang hapon. Ay, magandang hapon din po sa iyo, Gunsayan Dulhay. Alright, magandang hapon din kay Andong Tabag habang kumakain ng mangga. Abo, kumusta ang mangga naman natin dyan? Yan ba yung mangga ng kapitbahay? O mangga sa loob ng inyong bakuran? Aha, aha, kayo din. Alright, DJ, wala man sa iyo ang lahat. That's my requested song from Mantay Occidental Mindoro. Alright. Oy, sa family Ginsayan, Noble and family sa Gunay, dyan sa Tauga Diit, at sa tropa ko dito na nakikinig habang kumakain. O, ano naman ang kinakain ninyo dyan, ha? Ayan. Enjoy lang po kayo habang nakatutok sa ating radio show. Kasama po ang inyong DJ Jovan dito po sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Ahahay! Ahahay! Lunes na Lunes po tayo para sa buwan. Unang Lunes para sa buwan ng Mayo. Happy birthday muna sa aming BHW sa Barangay Ujong. Kay Ate Rosemarie Forio. At sana po naman nakatutok sa aring radio show dyan po sa San Aquilino. At sa mga taga-Barangay Ujong, magandang hapon! Kumustamos po ang ating buhay-buhay ngayon? Anong ganap natin sa bawat isa? Anong mga plano natin para sa buwan ng Mayo? Ang maglamyerda, ang maglakwatsa? Nako kayo din! Magplano! para sa magandang buhay. Ah. Bakit yun baga, DJ? Ano to? Ano yan? Ah, sige na nga, ibigay na natin ito, baby!

0: buksan mo at papasukin ako, DJ. Saan ba dapat pinapasok yan, DJ, ha? Hindi ko rin alam. Asagot. Ay, pa-shoutout naman po ang mahal ko sa Batangas, si Armay Agday. Pa-play po ng tahanan. Alright, from How Do I Read Your Name? R. Bob's Noble. Sa madalang sabi ni Renalyn Pauster, oy, DJ, nakita na rin kita sa wakas. Alright, DJ, ha? Maganda nga po sa iyo, ha? Miss you, DJ Jovan. Ha? Ay, miss ko na rin kayo. Ay, pamati po mga magulang ko dyan sa Sigangi, si Chubuho, si na Marifer Masilungan at Francisco Masilungan, DJ. Aha, sino pa? Ronnie Masilungan, ingat po kayong lahat dyan. I miss you all. At yung mag-ama ko, DJ, sa Victoria, ay Marlon Denver. Thank you, DJ, from Maricon, Cortuna, ng Saudi Arabia, Riyadh. Aba, hello po sa inyong lahat dyan. Ingat po kayong lahat dyan. Kumusta bang buhay-buhay natin dyan ngayon? Kumusta ang sitwasyon natin dyan sa Saudi? Pa-request naman po, DJ, sana okay lang po kayo, ha? Pa-request naman po, DJ, ng tahanan. Later po, bibigyan ng daano natin yung awiting yan. Magandang hapon, DJ! Habang nagkakape. Oy, katatapos ko lang po. Thank you so much, ha? Magracia los biminda. Mabati naman po po si Family Makawili, pa-request ng unang luha. Ay, unang luha. Umiiyak. Pag natuyo ay magiging mocha. DJ, hanap buhay muna tayo mga babayan. And tayo mong babalik after this few reminders. So wala akong bibitaw. Alright, babalik ko tayo.
1: You are listening to your favorite radio station sa Bayan ng Rojas. Radyo natin, your friend, your radio.
2: Kasangga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
3: Generica Drugstore!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
3: Generica Drugstore!
2: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1?
3: Generica Drugstore!
2: Lamang yung narinig!
4: Over 700 branches nationwide!
2: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco 9-in-1 Plus 1.
4: Kaya mga kasangga, bili na!
2: Tikman ang sarap ng natural
4: at damhin ang ginhawa
2: kasama ang Generica Drugstore.
5: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by

0: Wherever you go, handy, sulit, perfect for your everyday use. Babyco Mini Wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Babyco Mini Wipes with Misty Fresh Scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Babyco Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa King Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa kay saya, kay bongga, kay sulit na pamimili sa King Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro, owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
2: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like semento, bakal, hierro, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manila po, taga Pinamalayan po.
5: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
4: Yung sis po ng aking asawa.
5: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
4: Ay, natunaw po siya.
5: Natunaw?
4: Malaki po yun.
5: Ano yung bukol?
4: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
5: Dahil po saan?
4: The rice coffee po.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Yes, all right, guys. What a great song. This afternoon, Global Mela from Band Dogs. Hello po sa lahat ng ating mga babayan. Dito po sa Public Market of Brojas. Sa mga taga-bagong bayan, sa ating butihing Kapitan Popong. At syempre sa lahat ng ating mga babayan po dyan sa Barangay Dangay. Ha, magandang afternoon ng Monday. Samantala, nagpapabati po para sa mother ni Tola Oliver Llorca. Birthday today! Oy, 76th birthday niya ngayon. She's celebrating her birthday today. Dyan po, straight from Imus, Cavite. Happy birthday, brother, sa iyong nanay. Samantala, hello, sir. Magandang hapon from Ate Ruth Pamizaran Tolentino. Pagbati mo yan po mula sa mga taga-RCBC Microbank. Okay, pagbati mula po kay Tol Jomar Ganyo. And hello din. Pabati po kay Ninang Rosemary Aquino Forio ng happy birthday! Oy, happy birthday from Ate Karina Joaquin Malones. Yes, DJ, pabati po dito sa Barangay San Isidro na si Lobidico, Lodobico Daniel Jr. Pagbati mula kay Reynante Fernando Langaman. Kamusta na, DJ Jovan? May naungumusta ho sa atin. Okay na ho tayo rito. Feeling fresh and feeling young. Ay, shout out watching live here in Kabuyao. Elmer, Jerel, Jaime, Reland, Gerald, Ronnie, Nelboy, Nico, Angelica, Angel, Melanie, Mary Jane, Dansky, Angeline, Melissa, Christine Joy, Joy Pauline, Marjeline, Mary Joy, thanks po DJ. From Bagumbayan, Rojas Oriental, Mindoro. Ano ngayon ko, DJ, ha? Magandang hapon po, DJ. Sa family namin. Ano to? Sa mga taga-Bansalan, andito ako, Batangas. E ano ngayon? Kung nandiyan kayo sa Batangas, joke lang. Plado. Pati ko lang po anak ko kila Lalay Unog and Jonna May Unog. Ingat kayo lagi dyan. I love you mga anak ko. Miss ko na kayo. Salamat po. From Junior Bilog Unog. Oy, nakikinig at nanonood sa atin. Siya, ito gwapong-gwapo to ha. Pero mabait yan. Si Kuya Philip. Sa Onte Family. Sa Onte Family ng Onte Family ng ano ba ito? Libertad? Sakop ba ng Libertad, no? Oh, Libertad pa yan. Hindi pa yan sakop ng ano? Ng Lilo Dan Awan. Hi, DJ! Halloween! Mus-a-mus po kayong lahat dyan. Mus-a-mus from, how do I read your name? Tobis? Tobes? Tobes? Judd Morg? Correct me if I'm wrong. Hi, DJ! Magandang hapon! Magandang ng hapon-hapon! Salamin. Pabali po sa amin dito sa Occidental Mindoro. Occidental Mindoro, DJ. Naikinig, pabati din po pala sa family ko dyan sa Mausoy. From Del Mar, Poy Poy, Amot. Ay, nakita kita sa live. Ang taba mo pala, DJ. Pero usog. What about ba, oh? Pwede bang before and after? Asan yung before? Yeah, and present. No. Asan yung ano? May during pa. Lan, tambok ran. Grabe sila, oh. Aray ko. Oy, DJ! Pwede pa bate? Hindi pwede. Bawal! Bawal, bawal, bawal. Ah, hindi pwede sila lang dapat, hindi kayo pwede. Nagalit bigla. Okay. Aha, sabi ni Renal in Paoste. Ito talaga. Masyado ka, masyado kang harsh. Ay, DJ, pwede pa ba tayo magandang hapon? Dito sa Teresita Manzalay na nakikinig ng radyo, mga anak kong kay Teresa, Duday, Mateo, at sa asawa kong si Marlon. Ah, okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, DJ, from Chris Halos. Babati po, D.A. Giporlos, Stern Samar. Obo, taga Stern Samar. Parang na... O nga, hindi na galing dati. Wala namang tatanong kung doon ka galing, DJ. O talaga, may isingit mo lang. O sa mga taga Giporlos, Stern Samar, magandang hapon sa inyong tanay. O, salamin, salamin, salamin, salamin. Salamin, salamin, salamin. Ano yun? Ha? Ano sabi ni ano? Ah. Okay, Richard Abier, nanonood sa atin ngayon. Okay, magandang hapon sa lahat po ng ating mga babayan at mga nanonood sa atin. Greet yung kami dito sa bahay na, sabi ni Kumaring Gigi Ibabaw. Oy, kumusta na? Ang buhay-buhay na rin dyan, Ate Gigi. And ganoon din kay Ate Nika. Ay, Ate Nika Escondo Galabayo. At nanonood sa atin si Konsehal Richard Javier. Oh, di ba? May nanonood sa atin dyan sa Barangay Cantil. Shout out naman, busy ka na masyado ah. Hindi, nagbago lang tayo. Hindi na tayo umiinom ng beer. Hindi na tayo kumakain ng baboy. Ha? Bawal ang pork. Bawal. Hoy, nanonood sa atin si Kapitana Merlin Soledad Pahilan ng Barangay Mabuhay. Hello, Kam. Magandang hapon po, DJ Jovine from Man Ellen. Babari po sa Marayag Liptong, Baby Lynn Panagsagan Gadon. At pagbati din po sa mga taga ano, ha, sa mga ay kay Miss Aizal Maligo, Miss Hazel Maligo from Bungabong. Oy, tama talaga Bungabong ha. O sa mga taga Barangay Wasig Mansalay, Panagsagan Family, Mutya Family. Sa mga taga Wasig. O, sabi ni Kapitana ha, manahimik kayo. Sabi ni Kapitana. Ha, Kapitana Merlin Soledad Failan na mabuhay. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kababayan. Tayo po'y naririto. Nagpamatikid maya ng mga taga-barangay mabuhay. Ay. Uy ha, uy ha. Kayo ha. May nabasa ako sa post ni ano, ni Kap Benny Evora. Ang sabi, ganito. Seryoso yun ha. Kaya kailangan mag-ingat tayo, di ba Kap? Sabi ni Kap Merlin, tama yan. Dapat ay magpagbatsyag, mag-ingat, bantayan ang mga kawataan. Kayo ha. May oras din kayo. Di ko kayo tatantanan. Joke lang. Babati mo sa mga Janakis ko na makukulit. Si Nico Raven, Renz, Junior, Nicole, Nika. Sa mga na mga makukulit. Siyempre kayo na magmamana, edi sa inyo din. Diba? Okay, hanap buhay muna tayo mga babayan.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Some places are made for rushing, but Edgardo's Cafe is made for staying. Red Hour signature sea salt latte wrap you in its rich espresso warmth, finished with a creamy sea salt foam. The perfect pose in a busy day. Pair it with oven fresh homemade pizza, savory nachos, or a sweet bite of tiramisu. Every dish, every cup is made with care. At Edgardo's, Time isn't ticking, it's unfolding, one sip, one moment at a time. Edgardo's Cafe, the essence of taste, the elegance of time. Come, sit and stay while your moment is here. And if you're looking for a place to stay right here in the heart of Rojas, whether you're on vacation, spending time with the family, or making memories with your loved ones, El Web Hotel is the place to be. Comfortable, cozy, with a spacious events place, perfectly made for family bonding, romantic getaways, or simply relaxing after a long day. El Web Hotel brings you closer to convenience, comfort, and the warmth of home, right in the town center. So what are you waiting for? Stay, relax, feel at home, only at El Web Hotel. Visit us today or book now. Edgardo's Cafe and El Web Hotel are located at EF Faderon Commercial Building, Magsaysay Avenue, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan, at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon, at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro.
3: This is Radyo Napin 98.9
4: Rojas. Radyo Napin.
3: Ito na talaga
4: ang Radyo Polo.
5: The most listened radio station.
3: Radyo Napin.
5: Your friend, your radio.

0: Hindi lang sa radyo, may online pa.
1: Oo.
0: Tama ang narinig mo.
1: Tama ang narinig mo.
0: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube at siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your

Yes, alright guys, magandang hapon. Magandang gabi na pala. Oras na natin 6:08 ng gabi. Yan ba ang oras na itala ho dito sa ating harapan? Kaya tinabari ko po ay ng magandang gabi kay Mama, kay Ate Marilyn Anastasio, and kay Jaymar Suarez Marten. Hello brother, magandang gabi sa iyo. At sa lahat po ng mga taga-barangay Ujong. Salamat brother, pa-shoutout daw po sabi ni brother Glenn Ford Pulupot. And sabi naman po, magandang gabi, pa-shoutout po kay Ate Lisa Bernal, kay Ate Annalyn Domingo, kay Kuya Mark Anton Villanueva, kami po masigasig na sitio president. Yan po sa sitio San Juan. Ganun din po kay Kuya Jen Aguelo, kay Ate Eden Pabilitante, and of course kay Michael Mega. Brother, magandang gabi. Kay Ate Jackie Regalado ng Punyong LPG Store. Ayan. Tagay ron, sabi ni ano, ni Tula Joseph Scar. Diba? Magandang hapon kay Brother John Perez Petro. And of course, sa lahat ating mga babayan na nakatutok sa atin dyan, magandang gabi po sa inyong tanan. Still, this is your 98.9 radio natin. Kasama po ang inyong DJ Jovan Tweetmax. Kasama po, of course, ang inyong DJ Sunboard. At sa inyo ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 5 plus 1 coffee mix, Santon plus Herbal Capsule. DJ, hi DJ, Tambok Gali ikaw, no? Paulit-ulit. Pabati naman po mga pamangkin ko dito sa, dito na nanonood sa live mo, DJ. Marilyn Uling, Melboy, Mike, thanks DJ Chofa. Pabati po sa mga taga mabuhay from Babylon, Panagsagan, Gadon. Okay, samantala, babati ko lang po ng magandang gabi ang aking kapatid. Ayun, brother Kong. Ha? Shout out po from Boracay Island. Ducks naman. Nanonood daw habang nag-island hopping. Oy, birthday ngayon ng kanyang may bahay. No. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, brother. Ingat kayo at enjoy! Alexander Case kasi nakalagay dito sa... Yun na lang yung babatiin natin. Ang Fajura family. No, Fajura family. Samantala kay Ate Rose Leonardo, magandang gabi po. Ate Rose at sa kanyang buong family. Sa kanyang family. No, and friends. Muli po sa Fajura family, magandang gabi. Enjoy po kayo at sana iti alam ko nag-i-enjoy itong isa kay Tulalan Fajura. Pero alam ko hindi na makasalanan yung kanyang paningin sa mga oras nito. Kung ikaw may nasa kasalukuyan ay nasa Boracay. Wala diyan yung hinahanap mo nung tayo napunta sa ano, sa nakasama ba natin to sa ano, sa Cambodia. O sa Thailand. Hindi, biro lang. Joke lang. Samantala, sa mga taga Mausoy, Lukban, Tangkulan, Kalibang, Salay, Santol, Kabuyaw, Hawili, Mahiling, Banhawon, Kilapnit, Mataro, Kiringin. Magandang paggabi po sa inyo lahat from Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Got this feeling down deep in my soul. Oy, magandang gabi pala, sabi ni ang aming masipag. Talagang wala tayong masabi dito sa aming hinahangaan. Able, asa Cambodia, sabi ni Tula Alexander, Tula Alan. Oy, Ate Marlene Galabayo, alam mo brother, magandang gabi kay Ate Marlene, ha. Alam mo brother Alan, ano? Nung itong recently lang na travel natin, namin, eh bigla ka namin naalala nung ako yung sinumpong. Parang gusto ko rin magpa-wheelchair nung pa-uwi na kami. Ano? Tayo ang nakarma. Ako ang nakarma. Ay, magandang gabi po. Pa-shoutout naman po, Family Pasco. Hello!
Hello na lang sa mga friends ko. Pa-play po ng I Love You, Goodbye. Aba, bakit may goodbye? Walang ganon. Maganda kami po, bati po DJ sa mga taga Gaynay. Hello po. Hello po muna kay Ati Neats Palyaria. So, pinsan ko po mga tiyuhin ko, DJ. Magandang paggabi po. And of course, good afternoon, shout out, good evening po sa family Mayanyan. Dito sa Mausoy, sa pinsan ko po kay Ryan, Poy Poy. Shout out sa asawa ko, maganda DJ. Totoo ba maganda yan? O baka binubola at may mga kahilingan ka lang kaysa sabi mong maganda. Ay, secret nga pala yun. Kaya Ate Nirisa Garaw, magandang gabi po Ate Nirisa. Kumusta po sa mga taga Sitsumanggahan? Sa Madala, yung maganda naming konsehala dyan po sa Little Tanawan. Kaya Ate Herming, magandang gabi po Ate Herming. At sa buong family po niya dyan sa Little Tanawan. Maganda yan, hindi kumukupas. Talagang until now, napapaibig si Kuya. Diba Ate Herming? Hello, kaya Tinirisa, syempre magandang maganda sa Tinirisa. Kaya nga talagang fresh and young. Sino nagsasabi na forget some baguettes? Talaga lang ha. Habang umiikot ang panahon, talagang tumitingkad ang kagandahan ng ating mga kababayan like Ate Hermeng and Ate Nerissa. Alright, here we go guys. Another beautiful hit songs para sa inyong lahat ngayong gabi dito sa Radyo Natin Rojas with your DJ Jovan.

0: Ragionate.
1: Dove sei andato, Radio Polo?
2: The most listened radio station.
0: Ragionate.
2: Your friend, your radio.
3: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
4: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Parangay Odjong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
5: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Doctora Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
6: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
7: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
8: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang katawang ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda.
9: Oh, diba? Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
8: The rice coffee!
7: Punta na sa mga suking butika.
10: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Rigal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Rigal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas. Tumawag sa 0905-513-6051. Rigal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
11: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental, Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
12: Keep the music playing and good vibes rolling. You're listening to 98.9 Radio Natin Rojas, the sound of Rojas and nearby communities. Radio Natin, your friend, your radio.
9: Yes, all right, guys. Tayo nang babalik sa ating radio program. Forz. Hindi naman tayo umaalis. Kanina pa. By the way, DJ, ngayon nga pala sa asawa ko na naglalalalalala ba? Naglalalalalalaba. Babati po pinsan ko dyan sa Bugso. Pakiplay na lang po ng Tahanan. Ay, na-play no natin kanina yan. Bugso. Ayan. Needing a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on. Ay, pa-shoutout po sa Malubay ng San Aquilino. Hala na po si Jerome Malubay. Pa-shoutout po. Ingat palagi, Jerome. Sa work request ko lang, DJ, magmahal. Salamat, abo. Babati po asawa ko na Pogi, Jimmy Makawili. Sabi ni Renaline Paoste. Oh, sa mga taga-Panaytayan, Manzalay, Oriental Mindoro, sa best friend ko, si Mary Jane, Dansky, Katkat, Dansky, Melissa, Iris Fia, Lenny Lina, and Mary Joy Pauline. Aba, magandang gabi po sa inyo lahat. From Boss Idol. Boss Idol! Pasarot po sa akin dito sa BH boarding house na stress na sa Akads. Jonah Hunay. Huwag naman ma-stress. Enjoy mo lang habang nag-aaral ka dyan. Isa ba na kami DJ? Pabari naman po kami dito habang nagbabarik. Hoy, sino ba ang lasing na dyan? Sa aman ha. Sa mga kasama ko dito, sila Boss RJ, Boss Richard Melgar. At pati ko din po ang asawa ko na si Sally Banay Banao. Ganun din po sa napakakulit kong anak na si Mark Banao. At sila po DJ, it's me, Peter Banao ng Batangas City. Hello po sa inyong lahat dyan. Ay, good evening po. Babati naman po ang Family Fitalber ng Wagan. So, request song. Ahay! Ay, pa-request po ng song. Pintig ng puso. Ay, pintig din pala ang puso. Diba, Ate Nirisa? Magandang gabi po, Ate Nirisa. Ganun din kaya, Ate Herming. Magandang gabi sa inyo. Yung mga magaganda natin mga kaibigan na nakatutok sa ating radio program na naandun daw si Ate Nirisa sa Romblon. Samantalan si Ate Herming ay nandiyan sa kanilang tahanan sa Little Tanawan. Kumusta kaya ang kanyang mga halaman dyan? May pwede na ba tayong ibiyahe dyan? Magpapitas na tayo at may ibiyahe? Alright, DJ. Nakatuto pa rin po kayo sa radyo natin. Nakatuto pa rin po kayo sa radyo natin, 98.9. Hello po. Hello po sa mga taga-Danggay. Kay Kapitan Tupas. Hello, Kap. Magandang gabi. At sa mga taga... Uy, parang si Kuya Eric Di Castro yung nag-birthday. Kailan ba ang birthday ni Kuya Eric Di Castro? Hello muna kay Kap Michael Pahila ng Paklasan. And kay Kapitan Hermes Katapang ng Barangay San Aquilino.

0: Uy, nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.
2: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
3: Iba ka sa lahat.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kung kailangan mo ng mga branded cellphones and gadgets, tayo na! Mamasyal na sa JBNet Enterprises. Available here, laptops, cellphones and accessories, printer like Canon, TV at mga speakers, cellphone brands like iPhone, Honor, Tecno, Realme at marami pang iba na pwedeng mapasayo through home credit. Tama! Available dito ang home credit at good news, naka-zero interest sa JBNet. Kaya kumuha na ng hulugang cellphones sa servisyo, kalidad at presyo, panalo ang JBNet Enterprises. Located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, and with branch 2 na malapit sa Jollibee at sa second floor ng Mansalay Public Market. Contact number 0939-904-0747. JBNet Enterprises.
6: Tumatanggap din sila ng repair ng lahat ng klase ng cellphone.
7: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa King Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa kay saya, kay bongga, kay sulit na pamimili sa King Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro.

0: Yes, all right, guys. What a great song from Eric Zandas. I'll never go. I'll never go. Babati naman po kami dito habang nagbabarik DJ. Kumusta naman po kayo lahat dyan ngayon? Shoutout po DJ sa lahat ng mga taga Mausoy from Zacarias Mayanyan. And sabi naman ni Katutubong Iraya, DJ, greet naman po kami dito sa Bulalakaw. Sina Papa Lindo, Kuya Lido, Ate Laika, Baby Unay, request po promises. No promises. Okay, DJ, yun pala yun, No Promises, ang requested song ng ating kababayan mula naman po sa Bulalakaw. Alright, DJ, hello, shout out po sa lahat ng mga kaarawan tonight. Happy birthday. And of course, sa lahat pa rin po ng mga patuloy po na nag-iisip ng paraan kung paano po magiging masaya ang buhay nila, ano nga ba ang dapat nating gawin? Marami yung dapat gawin. Yung sa tingin natin ay makapagdulot sa inyo ng genuine na kaligayahan. And the way I feel now, I guess I'll be with you till we... Of course, maraming nagsasabi. Sabihin ni Ate Nitz Palyaria, siyempre magsimba, magdasal, magtiwala sa Diyos. Of course, sa'yo po yun. Mas maganda po yun. And aside from that, siyempre gumawa tayo ng mabuti nang wala hong tiyatapakan na ibang wala kang nasasaktang tao o damdamin na apakang damdamin ng kapwa. Focus ka lang po sa inyong goal sa buhay na wala hong pa halong panlilin lang. Diba? Bitima ka ba nung DJ? Palagi. Pero hindi naman tayo napapa-apekto. Sabi nga ho natin life must go on and stay focused dun sa goal natin sa buhay. Right? Right, right, right, and left, and left. Hello, DJ! Hello muna sa mga pamangkin namin dyan sa bahay. We're so happy na kasama ho namin sila ngayon. Si Tonton, si Gabriel, si Kuya Ivan, and si Kuya Igoy. Siyempre, binabatiin ko rin po yung asawa ko na nandiyan. And of course, sa lahat po ng aking mga kapatid at mga natawag ko mga pamilya ng mga kapatid natin. Mga pamangkin ho natin na nakasama ho natin kahapon. Yes, alright. Sa mga taga San Jose Bungabong, magandang gabi po sa inyong tanay. And sa mga nagsipagtapos, no, congratulations lalo na sa mga proud parents. During graduation ceremony, hindi mo talaga maiwasan na maging emotional, no, dahil kahit yung sabihin natin, ay graduation na nila, ang dami mga tantrums, ang dami mga ganito, pero kapag nandun na sa during the ceremony, doon mo lang marirealize lahat ng mga sacrifices. You being a student and ikaw po bilang magulang na ginampanan ang tungkulin bilang magulang sa inyong anak. Ay talagang nakaka-proud po. Hindi ho talaga maiwasang bibigay ka rin at tutulad talaga ang iyong luha. So, congratulations po. At sabi nga nila, malaking achievements po yon. And nakikita, hindi ho masukat ang kaligayahang naramdaman ng mga magulang. Kung masaya po at proud yung estudyante, yung anak, mas higit na proud yung mga magulang. No, even not only your parents, but of course, your family as well. The whole family. And lalo yung mga tumutulong sa inyo. Ang paalala lang po natin, ipagpatuloy. Magbigay ng sapat na dahilan upang mabigyan ng kahulugan, tunay na kahulugan ang sacrifices at pagmamahal ng inyong mga magulang at mga taong patuloy na sumusuporta at naniniwala sa inyong kakayahan at galing. Alright nga. Ngayon nakita na po kita, DJ, sa live. Dati pinapangarap ko lang na makita kita kahit sa FB po. Abo. Big it on. Aha, nakita niyo na po ako. Bago na lang po, DJ, ang mga kapatid at mga ang kahilig family dyan po sa Ujong at Sigarang family, yun lang po, DJ, from May ng San Aquilino. Request naman po ng The Gift, Nelmay Sigarang. Alright, The Gift. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Hanap buhay muna tayo. Few reminders lang po ito, walang magbibitaw po.
1: You are listening to 98.9 Radyo Natin Rojas. 22 years in service. 22 years in service.

0: Thursday.
1: Yes, alright guys, we're back. And dito pa rin po tayo sa Radyo 98.9. Live na live. Pahabol po pag rin naman po Manabon Family, Gawid Family, Domingo Family, Pasco Family, especially sa Baza Family. Salamat po, Katutubong Irayan. Yes, alright, DJ 5:15 na po, o 10 minutes before 7. As what I've said earlier, we're going to stay here till 7 o'clock ng evening. So meaning, we have almost 10 minutes more for our radio program tonight. And by the way, I would like to say thank you sa lahat po ng mga nakisaya ho sa atin simula kanina up until now. And of course, sa lahat po ng mga babae na natin sa Mansalay, hello, magandang gabi. At papatingin po natin ng magandang gabi si kapatid na Otep Di Castro, Consel Otep Di Castro ng Paklasan, and the rest of our brads yan po sa Paklasan, no, sa isang matagumpay na operations, no, para sa mga young ones na as part of our Filipino culture. Eh, nagkaroon po ng Operation Tule. O, diba? Kanina-kanina lang. Ang dami mong pinaiyak na bata ngayong araw, ha, Tolotep. Hello po sa inyong tanaw!

sa lahat pa ng mga babae na natin dyan po sa San Mariano. Maging sa mga taga-mabuhay at libtong. Ay, papatingin ko lang po si Kapitan Kano Kanimo ng Barangay Libtong. Papatingin ko rin po si Tol Jomar Manning. Ay, syempre, mga kapatid natin dyan sa Ojong. Kumusta po kayong lahat dyan? Hello, ah. Hello kay Tol Patrick Ferreira. Sa Ferreira family po, ha. Maraming salamat. And

Pa-shoutout din po DJ sa akin habang nag-cellphone dito sa Palawan. Wow! Palawan eh! Talon Berteng. Kamusta po yung lahat diyan? Sa mga nagta-travel ngayon, ingat-ingat po, focus pa rin po sa pagmamaneho habang ginagawa ho tayong background. Habang sila nagbabiyahe tonight, ingat-ingat po. Yes, alright DJ! Pabati ho kami dito sa Santa Brigida. Santa Brigida. Nakauwi na diba si ano, si Ma'am Leia? Sila na Monmon. Sir Robert and of course si ano, si Sir Roman. Hello po sa inyo lahat. Piolo Pascual. The gift. The gift. Yan yung requested song ng ating avid listeners tonight.

0: Nationwide. Time check. It is now 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: MX3. Dito ako believe. Radyo
3: Natin. Nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
0: Hi, ito po si Dennis ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako, believe.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo, may pabango?
10: Hindi, sis!
11: Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
12: Simply G. Simpleng ganda.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
14: Tanggaling-galing mo!
15: Smart Tudo!
14: Smart Dishwashing Base ko!
15: Smart Tudo!
14: Pritong ulam na masebo.
15: Smart
14: Lato ay pero.
15: Smart!
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS!
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis.
4: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
8: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero...
8: Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
7: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
8: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
10: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Radio 9.

0: Publishing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
4: Easy Hugas!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugas. Easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
2: Easy Hugas!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing.
2: Easy Hugas!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang taong 2027. Ito'y sa harap ng nagpapatuloy na oil supply disruptions sa Strait of Hormuz, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa pagtaya ng DBS Bank at First Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro sa 8. ng Brent crude sa pagtatapos ng taon. Mas mataas sa nauna ng estimate na $80 to $85 para naman sa taong 2027. Nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 kada bariles. Mas mataas sa unang outlook na $65 to $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026 at unti-unti nang magbukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, ay aabutin pa rin ang ilang buwan para bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Bago umano bumaba sa $80 ang kada bariles ng langis, ay posibleng sumipa muna ito ng $90 hanggang sa $110 at umakyat pa ng $125 per barrel. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Aalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat ho ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
3: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
4: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
5: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
4: Ano dapat?
5: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
4: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
5: Okay
4: lang din.
5: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
6: Radyo Natin
7: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Suportado ng Senado ang panawagan ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions o HEIs na suspindihin muna ang planong tuition fee hike sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Para kay Senadora Pia Cayetano, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatili ng abot-kayang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Panahon na rin anya para magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno upang pag-aanin ang pasani ng mga estudyante lalo na sa gitna ng krisis sa langis. Inimok din ng senadora ang mga HEIs na humanap ng alternatibong paraan sa pagdugon sa mga hamon sa kanilang operasyon nang hindi ipapasa ang pasanin sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ella ni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: You need toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing. Para siguruhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Poly Copper, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS! Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: save sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
6: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, niyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
7: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkakos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
6: Ano dapat?
7: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
6: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
7: Okay
6: lang din.
7: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, mm-hmm, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
3: Radio Natin Nationwide!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa, ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan.

kapangyarihan sila iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: engineer, 'di ba? Ipa-check natin. Oh, kasi ngayon pa lang nire-review, ngayon pa lang nire-review yung building code natin, director. Ay, so, sige. So may inaasahan pa tayong aftershocks nito, no?
1: Yes, expected na aftershocks. Pero kahapon amin yung aftershocks natin. Ang pinakamalakas naman is 3.2. So, mababa lang.
0: Mm-hmm.
1: And, pero yun yung paalala sa ating mga kababayan, kapag may malakas na aftershock, dapat mag-duck cover and hold sila.
0: Uh-oh.
1: But again, this is the assumption na yung bahay nila would be able to withstand a strong earthquake. Kasi kahit mag-duck cover and hold tayo, kung yung bahay naman natin hindi
0: ganun katibay.
1: Hindi matibay, magkukulap pa rin yan.
0: Director, thank you ha. Maraming salamat again. Ingat po kayo.
1: Yes, maraming salamat.
0: Si Dr. Teresito Bacolcol ng PBOX. Sila ho yung ahensya na nagbabantay sa mga lindol, naglabantay sa pagputok ng bulkan, nagbabantay sa mga tsunami. Pero kalahati po ng kanilang mga staff job order pa rin. Hindi ho sila nabiyayaan ng maleta. Ayan, ha. Bantakin ho ninyo. Isinusubo ho natin sa bakbakan, isinusubo natin sa mga natural calamities, pero wala pong sapat na sweldo at hazard. Ayan, ha. Ay, Ginoo ko, DBM! Bakit ba hanggang ngayon hindi pa rin nare-release ang pondo ng mga ito, ha? At saka yung supplementary fund na kanilang matagal nang hiningi, ano ha? Sana naman ma-action na kaagad, ha? Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium!
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: 4 minuto na lamang bago mag-alasing ka na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis rin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, mang isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis rin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho tayo, pwede ho tayo makipag-ugnayan sa mga medical experts na naka-standby sa 0931-033-2871. I-text nyo ho yung inyong mga tanong. 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung mayroon ho tayong available po ito sa Mercury, ha? Mercury Drug, Amesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, at Amesco Drug. Ayan, ha? Ngayon, kung may mga concerns ho tayo, sabi ko nga, makipag-ugnayan kayo sa 0931-033-2871. Kapag bumili ka rin ng 1 box ng ultabayo, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only per DOH FDA CFRR Permit Number 0981, Series of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tumutok sa Visa Ace at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakas na makinig at manood sa Visa Ace!
0: May huli na pero walang kulong. Ang kasama ngayon ni Sherwin Alparo. Sherwin, good morning.
4: Yes, magandang umaga Kuya Angel. At syempre, dahil nga tayo nagbabalik itong mga pagbati sa iyo galing sa Kuala Lumpur. Salamat pagi kepada Andayang Sedang Megandar Program Angelo Palmones DDCRH. O, di ba? Anong sinabi ko? Magandang araw sa mga nakikinig sa programa mo, Angelo Palmones sa DZRH. Sherwin, lalo doon sa mga nasa Kuala Lumpur.
0: Sherwin, nagpunta ka ba sa mga tandas doon?
4: Tandas?
0: Hindi mo alam.
4: Nagpunta ako ng kuweba.
0: Hindi, tandas.
4: Ano yun?
0: CR.
4: Isa lang pinuntahan ko doon lugar. Peluar. Alam ko ano yung peluar.
0: Ano man yung peluar?
4: Exit.
0: Ako natandaan ko talaga tandas.
4: Ayan. Saka ako yung Berhati. Yun, yung napuntahan ko rin yan.
0: Ano naman yung Berhati?
4: Ista.
0: Ha?
4: Stop. Quinto. Perhati.
0: Ah, sige. Ayan ba ating ayan ba ang ating word of the day?
4: Hindi. Siyempre, word of the day natin. Ano ba yun?
0: Encroach. Eh, tika muna. Binibigay mo, nakikinig na yung listener, yung winner natin. Pambira ka.
4: Tika mo, nag-lipstick pa yan. Oo, magandang umaga po.
5: Magandang umaga din po.
4: Ang pangalan niyo po?
5: Remedios Estefano.
4: Si Nanay Remedios na taga dito sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong.
0: Nay.
5: Opo.
0: Nay. Ano ho ba yung lipstick niyo? Dior ba yan o Achuete?
5: Galing lang po sa
4: Kalakal. Sasa ng sardinas, mga ganyan. Kasi pula din naman yun. Malasa pa.
5: Opo.
0: Mas maganda, Chuete, natural.
5: Nung medyo sa probinsya po. Kasi yan ang ginagamit namin.
4: Chuete talaga nung araw?
5: Opo.
0: O, kita mo?
5: Ay, mga Ilocano kami, so alam namin yun.
0: Ah, bakit saan ho kayo sa Ilocos?
5: Ah, hindi po. Nueva Ecija.
0: Ah, Nueva Ecija. Ah, Tagalaur. Ah, malayo kayo sa amin sa San Jose. San Jose City kami.
5: Pakarang lang na po kayo, Muñoz.
0: Ako
5: naman po, Pagabaldon.
0: Pagabaldon. Hindi ba, malapit naman kayo sa ano? Malapit naman kayo sa tawag dito. Ano nga yung ano natin doon? Dam natin doon?
4: 100 Islands?
0: Hindi.
5: Ay, hindi po. Pantabangan.
0: Pantabangan.
4: Pantabangan.
0: Pantabangan.
5: Opo. Okay. Bungabong lang po yung
0: pag-iing. Naku, ang init ngayon. Ang init ho sa Nueva Ecija, Nay.
5: Ay, opo.
0: Oo, ang tindi ng init.
5: Ibali po, marami sila itong ilog.
0: Oo, nga bagay.
4: Makakapagbabad, no? Sarap.
0: Lalo sa may bandang Karanglan. Sige. Sherwin, bigyan mo na yung premium natin.
4: Dahil nanay, sino paborito mang announce sa tuwing umaga sa Lisa Rich?
5: Si Mr. Angelo Palmones.
4: Angelo Palmones, sa tumero kang 1,000 pieces.
5: Thank you po.
0: Si Katunying, taga Nueva Ecija din yun. Si Katunying, taga Nueva Ecija.
5: Ay, opo. Taga Nueva Ecija po.
0: Oo, yung kanyang si Katunying, yung Katunying restaurant niya, doon nag-umpisa sa Nueva Ecija.
5: Si ano po, kung nakikila, si Taro.
0: Oo, si Manjo. Oo, si Dr. Taro.
5: Dito po sila sa may Gapan.
0: Gapan.
5: Opo, si Gapan po.
0: Ayan.
4: Ayan, ako talagang alam.
0: Ay, batiin natin ang mga taga-Gapan. Ohayo Gosay Pass sa mga taga-Gapan.
5: Japan po yun, sir.
0: Ah, Japan ba? Eh, nanay naman, sinakyan pa tayo. sige, nai.
4: Ito po, Kuya Angel, luma. Makakaya sa mga nakikinig.
0: Hindi, bali, benta naman kay nanay.
4: Nakikinig sa D-Series, kailangan masagot mo ating word of the day para makuha ang ating medium component.
5: Opo. Encroach po.
0: Ayan, binigay na kanina na eh.
4: Encroach ang ating medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan at syempre meron ka rin matatanggap na grocery mula yan sa ACS at sa Deezer H. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban mo gamit ang Pride Detergent, ang pinakabago disenyo na Deezer H t-shirt. Yan, ha?
5: Maraming salamat po.
0: Walang ano man, ay.
5: Ako, sabi pa nga nila na kapag ikaw ay yung maagang gumising, syempre po, may biyaya.
0: Ayan.
4: Mula pang araw. Hindi naman nakalabas pa yung buwan, no?
0: Early bird.
4: Buwan pa yung nakabura dito.
0: Early bird catches the worm. Ayan,
5: sir.
0: Kaya marami sa mga kababayan natin, ang huli mga bulate. Si Nanay, libo.
4: Meron na dito, late bloomers catches cold. Yun na lang, okay na yun. Pabalik ka na sa radyo mong luma. Ayan na, oh. Ayan, may bago ka ng radyo ngayon, Nanay.
5: Maraming salamat po.
0: Oo. Tagal na ng radyo mo na, ya?
5: Apo, sir, kasi... Parang medyo,
4: mukhang tuluan pa daw yan, Kuya Angel.
0: Mukhang dala pa yata ni General Romulo yan, nung dumating siya kasama si MacArthur, ha?
5: Hindi naman. Siguro.
4: Okay, maraming salamat. At syempre sa mga nais, maraming na 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H, baka ka na sa dating winner sa Deezer H Mala Cash Promo, kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga sa mga taga Mandaluyong City.
4: Tutok!
3: Joke lang! Tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakas promo!
0: Si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning!
6: Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Sa ngayon, easterlies po yung umiiral pa rin sa buong bansa natin at ito yung inaasahan natin. Magdadala na mataas sa tsansa ng mga pag-ulat sa Zamboanga, Peninsula at Palawan. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman ang panahon ng ating inaasahan. Pero asahan din yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga isolated showers o kaya localized thunderstorms pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, 38 to 39 degrees Celsius at ang posible po natin pinakamataas na maitala ngayong araw ay dito po sa Mimambusaw, Capiz at Dagupan City, Pangasinan with 44 degrees Celsius. Para naman sa ating update dito sa binabantayan nating dalawang low pressure sa labas ng ating PAR, yung isa po yung mas malapit po sa ating boundary po ng ating PAR ay posible pong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero mababa naman po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero bilang low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa may Eastern Visayas at Mindanao by Thursday. Yung pangalawang low pressure area naman natin, yung mas malayo po, mataas yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at posible itong pumasok ng ating PAR by Saturday or Sunday. So yun po, ito po yung matuloy po nating minomonitor. At yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel, mahangin ba to? Itong NPN ito?
6: Ano yung kita po natin, posible po, yes po.
0: Mahangin? Sana matubig na lang, wag na lang mahangin. Namumulaklak pa lang, hindi pa ganun kalakihan yung mga bunga ng rambutan, lansones, at saka ng durian eh. Ano, tapos madadalin, medyo may... alam mo yun naman, pagka ganun, lalong-lalo na, pagka hindi nakapag-spray, mahal ang spray ngayon eh. Mga ngalaglag pagka medyo malakas yung hangin. Anong tama nito? Visayas?
6: Ito po yung isa po, yung mas malapit po, yung mababa yung chance na LPA. Visayas po tsaka Mindanao. Tatawid po ito patungong Palawan.
0: Saan sa Mindanao?
6: Buong Mindanao po siya.
0: Naku, buong Mindanao. Yun ang malungkot na development. Gusto natin ng ulan, kaya lang eh. Huwag naman sana mahangin, ano? Para huwag malaglag yung mga bunga. Oo. Sige, Ma'am Chanel, ingat po kayo. Maraming salamat. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: O, kala ko pa naman, magiging tiba-tiba ngayon ang harvest ng ano, ng mga prutas, ano ha? Lord! Okay lang tubig, huwag lang huulan. 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Bioflu, 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-bioflu na.
9: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
8: Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: RH!
8: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kauna-unahan sa Pilipinas.
12: NBC
13: Manila Broadcasting Company.
14: DZRH, a proud member of MBC Media Group.
15: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: Good morning sa mga taga-Mandaluyong. Ngayon po ay Martes, May 5, 2026. Patay ang 3 pasahero ng isang cruise ship na naglalayag sa Atlantic Ocean dahil sa pinaghihinalaang impeksyon dala ng hantavirus, isang pambihirang pamilya ng virus mula sa daga. Sa kumpirmasyon ng World Health Organization, 3 sa 6 na individual na pinaniniwalaan ang dinapuan ng nasabing virus ang nasawi. Kabilang isang 70-year-old na lalaki, dumanas ng lagnat, sakit sa ulo, pananakit ng tiyan. Yung isang 69-year-old na asawa naman ito, galing din sa barko, at isa pang pasahero pumanaw na habang nasa biyahe. Ayon kay Foster Muhale, tagapagsalita ng National Department of Health ng South Africa, ang mga apektadong pasahero ay lulan ng MV Honduras. Nagsimula ang biyahe nito 3 linggo na nakalilipas mula sa Ushuaia, Argentina, patungong Canary Island. Dumaan ang barko sa mainland Antarctica, Falkland Island, South Georgia, Tristan de Cunha o Cunha, at St. Helena, ganyan din sa Cape Verde. Patuloy pa investigasyon kung hantavirus nga ba ang naging saninang pagkamatay ng nasabing mga pasahero ng cruise ship. Labi naman ang isang matandang babae na tagpuang nakalibing sa isang liblib na lugar sa Bukod, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbagdabigat, Romy.
10: Natagpuan ang 11-64-anyos na matandang babae na bahagyan nakalibing sa isang liblib na lugar sa Barangay Daklan, Bukod, Benguet noong araw ng Linggo. Ang biktima ay pinatay umano ng kanyang 34-anyos na lalaking anak. Ang biktima ay malamang na pinatay, 2 hanggang 3 araw ang nakalilipas dahil sa senyales ng decomposition sa kanyang labi. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang biktima, samantalang ang itinuturong suspect ay ang sariling anak ng biktima na ngayon nasa custody ng pulisya. Batay sa investigasyon, ang suspect ay may history ng pagpapagamot sa isang mental health facility sa Baguio City noong 2014 at ipinigil niya ang pag-inom ng gamot para sa kanyang mental condition. Isang residente nakakita sa suspect na may ibinabao na bagay sa liblib na lugar sa Barangay Daklan, kaya kagad na ipinabatid nito sa pamilya ng biktima. Inaalam pa ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay at motibo sa pagpaslang sa biktima. Nilinaw ng mga otoridad na bagaman tinuturing ang insidente na kaso ng suspected parricide, ang kaso ay nananatiling under investigation at wala pang formal na naisasampang kaso laban sa suspect. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Romy. Diyos niya, Gina.
16: Maganda umaga, Pilipinas!
0: 5:11 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin si PGM Week Biloso ng GSIS. Maginhawang umaga po sa inyo, PGM Week.
17: Maginhawang umaga, partner, at sa iyong mga tagapakinig.
0: Ba, meron kayong bagong gimmick, ha? Si G-Bell. G-Bell.
17: Alam mo,
0: para ito sa...
17: pakinggan eh.
0: Oo.
17: Ginhawa, bike and e-mobility loan program yan, partner.
0: O parang ano ha, ang maagang pamasko. Gigi Bell, Gigi Bell. Nakuha na. Pero ito sa mga...
17: Magulat ka, Mayo na. Baka magulat tayo. Susunod dito, December na agad.
0: Malapit na, oo. Anyway, ito ay para sa mga membro ng GSIS. Ano ho? Para po sa... Oo. Tugon ito ng GSIS sa National Energy Emergency.
17: Ito ay loan para sa active members po ng GSIS. Alam mo, partner, itong nagkaroon tayo ng State of National Energy Emergency, isa sa mga ginhawa series na inilunsan po ng GSIS. Matapos yung ginhawa loan moratorium, alam mo naman, doon tayo nagbabalik ng mga hulog ng ating mga borrowers. Pangalawa naman, yung ginhawa solar loan, ay ngayon naman po, to allow you to get from point A to point B, meron po tayong tinatawag na bicycle or bike and e-mobility loan program. Ano ba pa sa maaari kang makahiram dito ng hanggang 300,000 at ang interest lamang ay 5% at maaaring bayaran sa loob ng 3 taon or 36 equal monthly payments.
0: Teka muna.
17: Alam mo yung tatlong...
0: PGM?
17: Yes, sir.
0: Bakit naman ang laki 300,000 kung bike at saka e-bike ang bibilhin?
16: Maganda umaga, Pilipinas!
18: 4-H! The mighty sound across the archipelago.
19: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, papatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Hindi umano kapani-paniwala ang katwiran nito na isa lang ang kanyang boto pagdating sa mga kontrobersyal na usapin gaya ng national budget. Dahil alam ng lahat na ang pinaka-leader ng Kamara de Representantes ay siyang nagdidesisyon kung ano ang dapat talakayin sa komite hanggang sa plenary, lalo na sa usapin ng pambansang budget. Matatanda na si Romualdez ay itinuro ni Sergeant Orly Gutesa sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap umano ng mali-malitang pera mula kay dating Congressman Saldico. Dalawang beses siyang inimbitahan na huwarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi sumipot. Narito ang bahagi ng privilege speech ni Senador Rodante Marculeta.
4: He's not a just passive participant. He's the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisiyatibo.
3: Ito si RH 28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
5: Maraming salamat, Raymond. Binigyan din naman ni House Speaker Faustino Bongidi ang papel ng Legislative Energy Action and Developmental Lead Joint Committee bilang coordinated response ng Kamara sa mga hamong pang-ekonomiya dulot ng gulo sa Middle East. Ayon kay Speaker D, itinatag ang Lead Joint Committee upang tugunan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-isaan niya rito ang mahalagang sektor tulad ng energy, agriculture, food, transport, labor, gayon din ang trade upang makabuo ng magkakaugnay na policy solution. Dinigyan din ang leader ng Kamara na ang pagtaas ng presyo ng krudo ay direktang nakakaapekto sa pamasahe. Presyo ng pangkain, pang-araw-araw na gastusin na higit na nakakaapekto sa mga mahihirap na sektor. Samantala, sinusulong din ni ang pagpasa ng panukalang Kalinga Act of 2026, isang komprehensibong panukala na naglalayong maibsan ang epekto ng inflation at mapalakas ang economic resilience dyan po sa Kalinga Act pala yun, ha, hindi pala Kalinga. Inaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang report ng pagdideklarang may sapat na batayan para ma-impeach Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makarang lahat ng mga miyembro sumang-ayon na iakyat na sa plenaryo ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sinabi ni House Committee Chair Gervin Luistro, lahat ng mga House members, gandin ang kampo ni VP Sara at complainants, ay pandadalhan ang kopya ng articles of impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusad naman ang kaso sa mataas na kapulungan, natatayong impeachment court, kailangang makakuha ito na hindi bababa sa 106 votes mula sa 318 members ng House of Representatives.
6: Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote. No? Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent vice president, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, na pag-aralan na ng members, na pag-aralan na din ng vice president and even the complainant.
5: Tiniyak naman na makakakuha ng sapat na boto ang impeachment case laban kay Sara Duterte sa Kamara. Ayon kay Bicol Saro Party Representative Battery Redon, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha ng kinakailangang 106 votes. Sinabi pa ni Redon, inaasahang mai-impeach ang Vice Presidente sa susunod na linggo matapos aprobahan sa committee level ang articles of impeachment at isusunod naman ang deliberasyon sa plenaryo ngayong linggo. Samantalang sinabi naman ni ML Party List Representative Laila De Lima, kahit isa lamang sa apat na articles of impeachment ang mapatunayan sa Senado, sapat na ito para mahatulang guilty ang Vice Presidente. Ay, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, muli ang ating paalala, huwag nang magpasalubong ng tangerine chocolate. Ng tangerine chocolate, ng imported na tsokolate. Ganda umaga kay Ronaldo Andres. Oh, ito, hinahanap po kasi tangerine chocolate. Ito po ay gawang lokal, Batays and Looks Global, dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit na 10 variants ang tangerine chocolate ha, ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
2: Ganda umaga, Pilipinas!
5: 27 na makalipas ang alas 5 umaga.
7: Radio Natin Nationwide!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radio Natin Nationwide!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radio Natin Nationwide!
9: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radio Natin Nationwide!
10: Cancor Ultra, ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang salay maya at television. Sa taglay itong pyrobin soxin at silahalfa-butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutsara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Pancor Ultra. Ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay.
7: Pancor Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Easy hugasin.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
13: 31 na makalipas ang alas 5 umaga, mamalengke muna tayo. Nako, karne ng baboy at manok ka, pati na isda. Tumaas dyan po sa market, 7th Avenue Market sa Grace Park, Caloocan. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning.
14: Good morning, may bintang na 312. Ilang araw lang po sa pagbaba ng presyo ng manok. Mula 190. Ngayon ay buling tumasi ito ng 200 pesos bawat kilo. Abang itong presyo ng baboy, Edwin, itong 4-chop, meaning ay 360. Yung pataulihan, 350 yung unahan ay 360. Abang itong lupo naman, babati naging 430 na muli ngayong araw na ito. Abang itong gabi na natuloy na 540 ang pampapauta ng 220. Abang itong presyo naman ang plata ay 480 pesos bawat kilo. Tumas din ang presyo ng bangos. Wala sa dating 210, ngayon ay muling pumalo ng 200 pesos bawat kilo. Abang itong bisugo, itong bakoko ay natin na 400 pesos bawat kilo. Ang tinapya na mga gaitwal ay tapas din mula sa dating 110 ay 140 itong Batangas at itong 90 pesos na pinatwa na bilangan ng Pampanga ay tumalo ulit ang 110 pesos bawat kilo. Abang ang baluto gaitwal ay nabibili natin ang 110 ito. Ngayon ay 140 pesos bawat kilo. Yung lalaki naman ay 150 pesos bawat kilo. Meron na natuloy 200 pesos na parang yellow bean. Yung positlo mo ay 380. Yung kalawang ay 240. Ano itong pagkalamaris naman ay 240. Yung positlo na ay bumapalo pa rin ang 360. At 260 hanggang 420 pesos bawat kilo. Yung ilimang isa ko ito ay hindi na parating natin sa pagkakas ng presyo sa merkado. Ang presyo ng dolo ay pinilo na nagla sa dating ay pesos pero walang pagkutubos sa taon kilo at ang nawati ay 200 pesos. Yung tabako, yung sariling atin ay 50 pesos at ang importen ay 70 pesos na bawat kilo. Yung ito, presyo ng gulaw, wala namang mapanggalaw. Ang presyo naman ng saging lakatan, yung subente. Hindi nila nyo ito. Merong na ito, yung lakatan na paganda, o itong lakatan na paganda, habang wala na itong lakatan, yung lakatan. Sa presyo ng tugas, itong Japanese rice, o 57 grain, yung red rice, 61, or brown rice, 58, habang yung bachelor, 22 pesos, yung bagong ani, yung bagong 40, 43 pesos na bawat kilo, habang yung malaki pa na, 58, 50, hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, kaya ito lang ang price, motoring, retract, wala ka rin dito sa server, dati yung sukulot, pagkalunan.
13: Maraming salamat Edwin, magkapatid na babae patay sa sunog sa San Mateo Rizal. Detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel, good morning.
10: Kuya Edniel, patay ito dalawang magkapatid na babae matapos matrap sa sunog sa barangay Malanday, San Mateo Rizal. Kiyampirma sa DZRH News na pamura ng barangay na pawang mga minor de edad itong mga nasawi. Isang 17 anyos at isang 7 taong gulang na bata. Sabi ng barangay, posibleng nagugat ng sunog sa malapit na welding sa nabanggit na lugar. Bagay na iniimbestigyan pa rin hanggang ngayon ang Bureau of Fire Protection. Nagsimula nga po yung magtatanghali kahapon at mabilis din ang mag-aapula. Alas 2:30. Pero alas 4 na ng hapon na iulap itong pagkamatay ng mga biktimang nawala muna ng ilang oras bago tuloy ang nahugot sa loob ng kanilang tahanan. 10 pamilya mula sa 4 na kabahayan na nadamay sa sunog at ngayon nanatili muna sa covered court ng malanggay. Pag-unang Malanday, nagpatid naman ng tulong ang lokal na pamaraan sa San Mateo tulad na lamang ng grocery packs para sa mga naapektuhan. Samantala ay umaga lamang kuya Angel, isang sunog din ang sumiklab dito naman sa bahagi ng Barangay Tumana, lungsod ng Marikina. Iniyakit ito sa first alarm, 4:51 ng madaling araw, pero kaya pasado alas 5 ay idinektar na itong under control. Ako si Edniel Parosa, Malaysia Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
13: Maraming salamat, Daniel. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Spring, Texas, USA. Justice Energito ng Sandigan Band, good morning. Justice Max De Leon, good morning. Siyempre, si Justice Raul Villanueva, tsaka si Ma'am Sally, ha? Good morning din po. Mga nakatutok ng maaga yan. At siyempre, si Chief Justice Alexander Gasmundo. Good morning po. Nananawagan naman si Batangas First District Representative Leandro Levice para sa isang malalimang imbestigasyon sa Kongreso hinggil sa manoy ugnayan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Construction Workers Solidarity Party Representative Edwin Gardiola. Ayon kay Levice, nagsimula ang serye ng mga atake laban sa kanya matapos niyang simula ng pagsusuri sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Batangas, partikular na mga kumpanyang hinihinalang may koneksyon kay Gardiola. Bukod sa mga anomalya sa proyekto, ibinanyag din ang Levice na dati siyang nilapitan para maging partner, hinga ng suporta para sa isang kampanya at bilang patunay, nagpakita ang mababatas ng mga larawan mula sa kanilang nakaraang pagkikita. Una ng kinestyon ni Levice ang bilyon-bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Batangas na muna'y napupunta sa ilang paid contractors na may koneksyon sa mga opisyal ng pamahalaan.
15: Maganda umaga, Pilipinas!
13: Liar! Ito naman ang matipid na reaksyon ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa serye ng aligasyon na ipinupukol sa kanya ni Batangas First District Representative Leandro Levice. Kabilang narito ang manoy koneksyon niya kay CWS Representative Edwin Gardiola na isinasangkot sa kontrobersiya sa flood control projects. Pagpalit niya kay o paglapit niya kay Levice para sa pagiging partner at paghimong muna ng tulong sa kampanya noong nakaraang eleksyon. Una nang inikusahan ng Levice si Recto na manoy humahad lang sa panukalang batas na bawasan o ibaba sa 10% ang value-added tax sa mga produktong petrolyo at iba pang bilihin. Willie Rebillame, magkakasyon na muli sa GMA 7? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
16: Itinanggi ng isa executive ng GMA 7 na nakausap namin ang kumakalat na balitang magkakashow daw uli si Willie Rebillame sa Kapuso Network. Ang sabi sa mga chismis, magkakaroon daw siya ng isang weekly show. Pero hindi raw totoo yun, sabi ng isang GMA executive na aming pinagtanungan. Nagkaroon ng ganung haka-haka dahil sa naipost kamakailan lang sa social media na nag-dinner si na Willie at ang senior vice president ng GMA 7 na si Attorney Annette Gozon Valdez. Sabi naman ni Mama Net, wala raw silang pinag-usapan na magkaka-show ang TV host at exploring pa lamang daw. Yun ang sabi nito. Magkakaroon kasi ng mga pagbabago sa programming kagaya ng ASAP natin ito ng Kapamilya Network na ililipat daw ng 5:30 ng hapon simula ng May 17. Ang each showtime naman daw ay ma-extend hanggang Linggo pero itinatanggi rin ito ni Mama Net. So far ay wala pang kumpirmasyon kung saang network babalik si Willie Revillame dahil ibabalik daw niya ang

0: brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: MX3. Dito ako, believe. Radio
2: Natin. Nationwide!
3: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Dapat po sa inyo.
2: Radio Natin. Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
1: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy
6: Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
1: Nationwide
8: 4H. Bagong balita,
9: bagong impormasyon,
8: kasama si Kuya
9: Angelo Balbones.
8: Magandang umaga, Pilipinas!
10: Ay may kape na non-acidic.
11: MX3 Coffee Mix. Marami ang nagustuhan ng MX3 Coffee Mix dahil nga hindi ito nagkukos ng hyperacidity sa kanila o nagpapataas ng tibok ng kanilang puso.
10: At ito pa ay sugar-free. Hindi magpapataas ng inyong asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo.
11: MX3 Coffee Mix.
10: Ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpag-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
12: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
13: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas, Dok?
14: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya, yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba,

0: pa nga masakit ang kanilang menstruation.
1: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganun.
0: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima, o higit pa na mga araw at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: This is easy.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Television. Sa taglay nitong Pyrobenzoxen Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
9: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
10: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
12: 38 makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakit na ba inyong kasukasuhan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pambalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuhan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakailad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Update po naman sa pag-alboroto ng Mayon Volcano sa Albay. Kasama na natin si Ruel Saldico, RH18. Diyos marahay nga, Ruel.
13: Diyos maray na aga, Kuya Angel, umabot na sa 6.69 million ang pinsala ng agrikultura dahil sa pag-alborot ng bulkan na yun. Ayon ito sa Department of Agriculture sa Bicol, abot naman sa 62 magsaka ang apektado habang 16 na hektarya ng mga taliman at 84 metric tons ang produksyon agad na wala. Apektado rin na sa 33 alagang hayop ng mga magsaka. Patay sa Pibok, sa nanatiling alert level 3 ang vulkan na may patuloy na lava flow at iba pang volcanic activity. Samantala, Agad at Kuminos, ang Department of Agriculture Region 5 sa pamumuno ni Regional Director Robert Tornilla sa pagpagtulog naman o sa pagugnayan sa mga lokal na pamalaan para naman sa paglilikas sa mga hayop at pamahagi naman ng beads, mask at gamot. Naglaan din ng ahensya ng pautang sa makanggang sa 25,000 sa mga lalim ng Survival and Recovery Loan Program o pamatulungan ang mga apektadong magsasaka. Mula pa rin sa lalim ng albait, ito si RH18, Ruel Sandico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
12: Mabalos, Ruel. May butag sa mga Tagamantayan Island. Tumamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsarang palitan sa 61.56 kahapon. Mas mahina ito kaysa sa 61.48 na naitala last week. Ang muling pagsadsad ng piso kontra dolyar ay kasabay ng anunsyo ng Department of Energy, hinggil naman sa taas presyo ng diesel at gasolina, gayon din sa LPG. Harap ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Hinikayat naman ni Caloocan Second District Representative Edgar Irise na muling sumabak sa pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 election si dating Interior Secretary Manuel Rojas. Kumpiyansa si Irise na taglay ni Rojas ang lahat ng kwalifikasyon para pamunuan ng bansa. Kasabay nito, tiniyak ng kongresista, hindi siya lalahok sa namang butuhan sa plenaryo sa Kamara, hinggil naman sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
12: Ay, magandang umaga din, syempre. Batiin natin ang magandang umaga si Senator Ruiza Ontiveros. Ayan, ha? Naabalang-abala ngayon sa kanyang pagpa-farming. Senator Ruiza, kumusta na yung mga iniimbestigahan ho ninyong mga Chinese fugitives, ha?
11: Maganda umaga, Pilipinas!
12: Kasado na ang taas presyo sa diesel at gasolina ngayong araw matapos ang tatlong sunod na rollback. Linggong merong rollback. Sa anunsyo ng Department of Energy, 2 pesos and 66 centavos per liter ang dagdag sa halaga ng diesel, 2.21 naman sa gasolina. Magpapatupad naman ng 3.53 na tapya sa kada litro ng kerosene. Epektibo yan ngayong alas 6 ng umaga.
11: Maganda umaga, Pilipinas!
12: 52 makalipas ang alas 5 ng umaga.
14: DCR Reach Number 1
15: na naman
14: sa Metro Manila.

0: Kaya niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: 6 na minuto na lamang, ACES na umaga. Inilatag ni House Speaker Faustino Bongjidi ang legislative priorities ng mababang kapulungan kasabay ng pagbubukas ng sesyon kahapon. Ayon kay Speaker D, nasa 62 panukalang batas ang nanasa ikalawang pagbasa na ang inaasahan tatalakayin at pagbubutuhan sa susunod na linggo. Kabilang nandito ang National Land Use Act na napag-uusapan ngayong linggo. Naku, lagi hong ipinapile ito na tuwing may kongreso. Ano? Pero hanggang ngayon, hindi ho na ipapasa. Ito po ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang plano sa paggamit ng lupa at likas na yaman ng bansa. Isunusulong din sa Kamara ang pagbabibigay o pagpapatibay ng batas para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps upang masiguro ang sapat at napapanahong tulong sa mga mahihirap na pamilya. Kasabay nito, muling nanawagan din si Speaker D para sa agarang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na niya'y kritikal na hakbang para mapalakas ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Diyet ng House Speaker, ang mga ito ay bahagi ng mas pinalawak na legislative agenda ng Kamara na naglalayong ihanda ang bansa para sa hinaharap. Pag-atake kay NBA Chief Matibag, konsekwensa mano ng pagtistigo sa impeachment laban kay BP Indaysara. Detalyo ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
7: Good morning, Kuyang Angel. Giniit ni National Youth Investigation Director Attorney Melvin Matibag na konsekwens ng pagtistigo niya sa impeachment proceeding laban kay BP Sara Duterte ang kabit-kabilang pag-atake umano sa kanya sa social media ngayon. Sa pagkatanong ng Leader HQ, sinabi ni Matibag na natural itong resulta ng pag-arap niya sa House Justice Panel na duminig sa pagkatangkang pagkapatalsag sa posto sa pangalawang pangulo. Klaro naman anya ito sa mga social media account na tumitira sa kanya ngayon, kabilang ang paglalabas ng mga lumang video at recording, kagaya ng pagdatalo nila ng kaibigan si Mel Sabio na nangyari noong 2020 pa. Inakalkal at inililipang ang mga ito, sabi ng direktor, upang palabasin ding inaabuso niya yung kanyang kapangyarihan sa kagawaran. Pero sa katotohanan anya, nangyari yung mga ito ilang taon na yung nakalilipas at mga privado itong usapan. Idiniin ni Matibag na full force yung mga ginagawang pag-atake sa kanya at paborito siya ng mga tol na yun. Pero pag siguro niya aabunin ng bureau ang sino mang gumagawa ng illegal upang maiwasan ng chilling effects sa ating mga kababayan. Pakinggan natin.
8: But that is the natural consequence or parang result. Kasi nga, kaya nyo ako tinatanong ng ganyan, yan yung iniisip nyo, hindi ba? Tama ba? Ako naman magtatanong sa inyo. Di ba? So, ganun lang yun. At saka kita nyo naman kung sino yung mga account na tumitira sa akin. Full force na talaga eh. But again, let me tell you this, NBA will not stop on this. Yung pong ginagawa nyo yan, it will make me work more and go after illegal operations, illegal activity.
7: Ito si Giselle Ricaport para sa DJRH News sa Pilipinas, uno sa Pilipino.
5: Maganda umaga, Pilipinas!
6: Salamat Giselle, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang Angel po si Angela Palomo na sigiwan sa inyo na sa magandang umaga. Susunod ng 2x2 at ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay sa Greek philosopher na si Pythagoras. Ang sabi niya, a man who really fights for justice must lead a private, not a public life, if he is to survive for even a short time. Kaya sa mga bashers, thank you, love you. 2x2, susunod na sa ilang saglit. 2 minuto na lamang, ACS na umaga.
5: Maganda umaga, Pilipinas! 4

0: Maraming salamat, 20th Gawad Gandingan Awards sa pagtanghal kay Cesar Chavez bilang 20th Gawad Gandingan Best AM Radio Program Host at kay Angelo Palmones bilang 20th Gawad Gandingan Best News Anchor. Patunay ito ng inyong walang sawang pagtitiwala sa kauna-unahan GZRH, dahil ang GZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
1: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin.
1: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radio Natin.
1: Nationwide.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radio Natin Nationwide!
4: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud and sebum and cotton, gawa ng ACS ito.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Hi! Ito po si Gladys Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
6: Ang mga ginagawang aksyon ng pamahalaan ay nakabatay sa isang strategic whole of government framework na nakaangkla sa United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT na binuo sa bisa ng Executive Order No. 110 kasabay ng deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Kaya ang sabi ho ng ADB, ayos kayo!
7: Mga bata!
6: Yeah.
7: Minsan kasi pagka dito tayo nakatingin sa atin, sabihin natin, ay hindi, kulang to. Pero pagka yung ibang grupo nakatingin, ano, tulad ng ADB, nakatingin from the outside.
6: So ang tingin nila, ayos kayo.
7: Ayos yung mga ginagawa ng Pilipinas.
6: Ayan.
7: Alas 6:08 ng umaga, Achi, Ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Kong Puehun. Inaprubahan na ng House Justice Committee ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makaraang lahat ng mga miyembro na nagdoon ay sumang-ayo na iakyat na sa plenaryo ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sinabi ni Committee Chairman Representative Jervie Luistro, lahat ng mga members.
6: Gulat ah.
7: Gayun din ang kampo ni VP Sara at complainants ay padadala ng kopya ng articles of impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusad ang kaso sa mataas na kapulungan na tatayong impeachment court, kailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 106 na boto mula sa 318 House members o kumakatawan po ito sa one-third ng kabuang House membership. Kamin, Congresswoman.
8: Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Maliwanag 'yan dun sa Supreme Court decision. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent vice president, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no? As soon as mapadalhan 'to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already napag-aralan na ng members, napag-aralan na din ng vice president and even the complainant.
7: Ano, yan po ang tinig ni Congresswoman Jervin Luistro. Nung unang botohan nila, so far as the existence of probable cause is concerned, 53 yun eh, 53 lang. Eh, nung nagbotohan kahapon, nadagdagan pa pala ng dalawa.
6: Aba, may pumasok pa ha?
7: Na naging 55-0, parang ganun, kumbachero. Yan po ang update sa House Committee on Justice.
6: Alas 6:10 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Gising na! Epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang tatlong sunod na linggong rollback. Sa price adjustment na itinagda ng Department of Energy, 2 pesos and 21 centavos ang itataas ng gasolina, 2.66 naman sa kada litro ng diesel. Samantala, magkakaroon naman ng 3 piso at 53 sentimo o 3.53 kada litrong rollback
7: yan,
6: sa kerosene o gas. Kasado na rin ngayong Martes ang 2 pisong tapyas sa kada kilo naman ng LPG ng Regasco. Ngunit ang DOE, inanunsyo ang 1.22 increase sa per kilo ng LPG katumbas ng 13.42 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke.
7: Alas 6:11 na umaga, susunod!
6: Ito po!
7: Nako, meron daw isang pulis na nan-rape.
6: Nako, ano ba yan?
7: Ano ba yan? Pulis natin kung ano-ano kinasasangkutan ngayon. Ano?
6: Misis na gustong magtrabaho abroad, binarel ang mister.
7: Nako po.
6: Ba't kaya?
7: Yan at iba pa sa pagbabalik ng
5: KCS Balita!
7: Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga.
9: Radio Natin
5: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: Radio Natin
5: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
10: MX3. Dito ako, bilib.
9: Radio Natin Nationwide.
11: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Dapat po sa inyo.
9: Radio Natin Nationwide.
12: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga. Max Protect ako pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguruhin ngipin.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS!
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labad.
17: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
19: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling galing mo.
14: Smart Dish
17: dishwashing base ko.
14: Spark to you.
17: Pritong ulam na masebo. Lahat ng kaldero.
14: Spark.
17: Tanggaling for every day.
16: Yan, pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
17: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing base.
16: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
19: May budget.
20: So

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS, radyo natin.
2: Nationwide!
3: Angelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
5: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
9: Nationwide or H!
10: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso.
9: Duas por dos!
11: Two shots na kagad eh.
12: Congratulations sa mga taga Bureau of Customs. Ang tindi nitong si Customs Commissioner Ariel Limoncello. Tindi, pinakamataas daw po ito sa kasaysayan na monthly collection.
11: Malagay ka sa kasaysayan na ganyan.
12: Ibang klase. Congratulations mga taga Customs. Ayoko na muna banggitin. Tama pong halit pa eh. Oh.
11: Alas 6:20 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na ka mo. Gising na. Binigyang din ni House Speaker Faustino D. ang papel ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee bilang coordinated response ng Kamara sa mga hamong pang-ekonomiya dala ng gera sa Middle East. Ayon kay Speaker D, itinatag ang LEAD Joint Committee upang tugunan ang mga epekto sa pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-isaan niya nito ang mahalagang sektor tulad ng energy, agriculture, food, transport, labor, and trade upang makabuo ng magkakaugnay na policy solutions. Binigyan din pa ng leader ng Kamara na ang pagtaas ng presyo ng krudo ay direktang nakakaapekto sa pamasahe, presyo ng pagkain, pang-araw-araw na gastusin na ang higit na apektado ay ang mahihirap na sektor. Samantala, isinusulong din ni Speaker Boji D. ang pagpasa ng panukalang Kalinga Act of 2026, isang komprehensibong panukala na layong maibsan ang epekto ng inflation at mapalakas ang economic resilience.
9: ACS Balita.
12: Lako, yun daw pong mga magsasaka sa Bulacan. Particularly dyan sa may Doña Remedios Trinidad.
11: DRT
12: Bulacan. Kakabakaba dahil sa nakaambang El Nino.
11: Dyan pa naman sa DRT, talagang kapag uminit ang panahon, talagang napakainit din dyan. Napupuntahan ko yung lugar na yan dati.
12: Pero naalala ko, nung isinama ko ni Engineer Ramel Daniel dyan sa may area na yon, may mga, parang may mga batis dyan sa may...
11: Meron, lalo na yung papunta lugar, ng Jerusalem.
12: Sa Jerusalem,
11: kung nakarating ka doon, yun yung mataas na parte na medyo lumalamig kahit na summer.
12: Ayan, may mga maganda rin naman man puntahan, pero ang problema, yung ating mga magsasaka na nangangailangan ng tubig. Baka maging tuyo ang kanilang mga lupa. RH25, Grace Sansano.
11: Coming, Grace!
2: Patuloy ka, Jerry, nangangamba sa matinding epekto ng El Nino ang mga magsasaka sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Isa rito ang nasa 370 members na Irrigators Farmers Association sa pamumuno ni Sotero Sichon. Sabi ni Sichon, kung dati-rati ay minsan lamang sila nakapagtatanim at umaasa sa sahod ulan, ngayon, simula nang magawa ang Bulo Dam ay nakapagsasaka na ng 2 beses at dati-rati ay umaani lamang sila ng 50 kaban kada ektarya ng palayan sa ngayon. Ay nakakaisang 100 kaban na sila ng
11: pala. Aba, doble. Doble agad.
2: Doble. Kaya malaking bagay naman ito at magpapasalamat sila sa tanggapan ng National Irrigation Administration.
11: Bulo, ano tawag? Bulo, Bulo Dam.
12: Bulo. Bulo.
2: Bulo Dam.
12: Parang alam mo sa amin sa Nueva Ecija, pagka Bulo, anak ng Kalabaw yun.
11: Anak ng Kalabaw,
12: oo. Oh. Oh, yun yung sumusungkal dun sa inahin.
11: Pero pag binago mo yung spelling, B-O-L-O, Bulo yun.
12: Naging itak yun.
11: Itak na yun.
12: Ito pala, Bulo. Bulo ang pronunciation, ano? Bulo Dam.
2: Bulo.
12: Oo. Eh ano sabi ng mga farmers diyan nang dumating si Bulo, Bulo Dam.
2: Ito yung naging pahayag ng pangulo ng mga Irrigators Farmers Association. Pakinggan natin si Pangulong Sotero Sichon.
13: Hindi ah. Baka po pwede bigyan nyo kami rin ng kahit ilang solar pump o kaya ng SDW. At yan po ay malaking tulong po doon sa ating mga farmers na nasa dulo na magamit nila pansamantala hanggang hindi po naaayos yung ay hanggat hindi po mahina ang daloy ng tubig sa kanila.
12: Yung dulo, anong dulo sinasabi niya, Grace?
2: Yung dulo yon, yun yung southern part. Yun yung mga nasa laylayan na.
12: Mahina na ko konti na tubig doon sa dulo.
11: Baka mataas, hindi na aabot.
2: Mataas yung lugar na yun, tapos dulo pa.
12: Dulo
2: kaya nangihirapan ng kumakyat yung tubig.
12: Ayun, kaya sila kinakabahan yung mga magsasaka sa area na yon. Ganun ba?
2: Yes, doon sila kinakabahan dahil nga itong summer na ito. Bagamat ang Bulo Dam ay malaking tulong nga sa mga mahigit 200 mga magsasaka. Pero dahil sa tindi ng pag-init ngayong summer, ay bumaba na yung pinagkukunan ng tubig sa naturang dam.
12: Meron bang sukat yan? Ano bang sukat ng yung lalim ng tubig yan?
2: Pagkakatanda ko, nasa mahigit 100 plus din yung lalim ng tubig above sea level.
12: Malalim din. Malalim din pala yung Bulo Dam na yan. Ano? Pero pag pinapakita mong video dito, kung pa lang, napapanood ko pa lang, naaalin siya nga na ako eh. Parang gusto ko nang maglublub sa tubig eh. Sa init, ano?
2: Halos natutuyo po yung mga damo na dahil nga sa talagang mainit ang panahon. Nung ako'y nagtungo dyan pera kahapon, talagang napakainit, matindi.
11: So itong nakikita natin, Grace, sa video, malaki na ibinaba ng tubig, ano?
2: Yeah, malaki yung ibinaba ng tubig.
11: Kasi dahil sa summer.
2: Kasi talagang dumadanas ng ulan. Hindi dumadanas ng mga ulan, yung parteng yan ng Doña Remedios. At yung parte, alam naman natin na ang natubig na naiimbak dyan, galing yan dito sa bahagi ng Montalban, dito sa bahagi ng upper part na ng Dingalan. So talagang walang mga ulan na nararanasan. So wala talagang dumadaloy, walang naiipon na tubig sa bahagi niyan.
12: Okay. So, Thank you.
2: Okay, so bagamat may mga irrigation canal nga na nababarahan ng mga tumigas ng putik, ganito yung mga inireklamo ng mga magsasaka dun sa Zone 6, sa southern part na binabanggit ko. Lalo pat halos natutuyo na yung mga kanal at hindi na nga umaabot. So sa ngayon, ang farmer leader na si Belinda de la Cruz, mahalagang makipag-ugnayan daw at nakikipagtulungan yung mga miyembro ng mga Irrigators Farmers Association. Ayon sa kanya, kinakailangan tulong-tulong para yung planting calendar na pinapatupad ng National Irrigation Administration ay ito ay sinusunod ng ating magtataka. So yan ang ating update. Ito, CRA 25, Great Vera Salsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
12: Thank you, Grace!
9: ACS Balita!
12: Eh, tama-tama, napag-usapan natin ang tagtuyot, medyo kakabahan ka din kapag ilang buwan na lang hindi umuulan. Kumusta kaya ang kalagayan ng ating mga dam na minomonitor mismo ng National Irrigation Administration? Kausapin natin si National Irrigation Administration Chief.
11: Ayan, tama-tama.
12: Engineer Eddie Guillen, Administrator.
11: Maganda morning!
12: Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Naimbag kabigat po, Kabages.
11: Apo.
12: Apo. Apo. Narinig niyo po yung report ni Grace. Ang request yata ng mga magsasaka natin doon, yung bandang dulo, yung southern part daw, dahil sa siguro mataas at mas mahina ang daloy ng tubig doon. Kailangan daw nila ng mga solar pump?
14: Yes, mo, Kato Ning. In fact, hindi lang sa Bulo Dam ang ating gusto lagyan ng mga solar panels. Lahat ng tail end dapat na irrigation system sa atin ay meron ganyan. Ano po? Yan po yung mga dulo na kasi. Dahil alam niyo po, ang isang problema dyan, siyempre itong climate change, ay, nagkakasilted na yung mga pinanggagalingan ng tubig natin. So, kinakapos talaga yung laman ng ating dam at mga ilog. So, asahan po nila, gato niyo, lahat yung mga tail end ng system natin, naka-propose po yan, nalagyan ng mga ganong sistema. Marami na po tayo nagawa. Nasa 2,500 na po buong bansa.
12: 2,500 na solar pumps?
14: Solar pumps. Yung maliliit lamang po yun. Yung katulad ng request po ng Pangulo po doon sa Bulo Dam. Ano? Pero marami pa rin kami nagawa yung malalaki. Katulad ng inaugurate namin ng Pangulo sa Kamsor noong last month,
12: ayan,
14: no, yung mga 1,000 hectares.
11: So, ano ho yan, Administrator? Motor, may pump na ang tubig na hihigupin niya galing din dyan sa Bulo Dam? Ganun ho ba yun?
14: Yung pong iba, ano po, kagaya sa Bulo Dam, dapat groundwater po yan. So magdi-drill po tayo, kukuha sa ilalim ng lupa. Pero yung iba naman po, kung may mapagkukuhanan po na surface water, mas prefer po natin yon dahil
11: mas madali
14: mas
11: yun.
14: Malakas po.
11: Pero kaya na pala yun, may mga solar powered pump na nakakahigup na ng kahit na malalim na tubig sa ilalim ng lupa, Administrator?
14: Tama po yun, kahit na yung iba nga 15 na tubig.
12: Galing nga.
14: 6 meters.
11: Para mga yun, para mga submersible pump 'yon, Administrator.
14: Tama po. Kagaya sa Palawan, malalim po ang tubig diyan, ano? So ganyan. Sa Bulacan, ibang area po sa Bulacan, malalalim po ang tubig diyan. So kailangan pong abutin natin. Eh, walang problema po sa NEA kasi mayroon po kaming JU resistivity equipments. Nakikita namin kung nasaan
11: ang tubig. Ganun pala. May detector pala kayo.
12: Para pala kay si General Torre.
11: meron no, bukod sa water detector, meron din ho ba kayong gold detector?
12: Baka naman. So yung po palang, ganun pala talaga, ang mga dam natin, ang mga buntot. Yung mga dulo, talagang walang tubig, ano? Halos wala ng tubig.
14: Opo, gagal, dito sa climate change. At saka tama rin yung narinig ko kanina, yung pakiusap ng Pangulo sa Bulo Dam, ano? Kasi alam mo, sa ating mga IAs, tinuturuan namin sa NEA yan, eh. Parang sabi namin sa Ilocano na batugbo, dalusam ta batugbo, or tapat niya, linisan niya.
11: Ayun, dapat ganun.
14: Alam niyo po yung mga IAs natin, binibigyan po natin sila ng subsidy, Katong Ning at Ka-Jerry, na 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at 2,800 pesos po para sa paglinis nila ng irrigation canal. So dapat lilinisan po talaga nila. Hindi po trabaho na lang niya yung operation and maintenance ng irrigation canal. Trabaho po ng IA. Pero pagka malaki po ang problema, tinutulungan natin ang heavy equipments. Kaya po meron tayong mga heavy equipments po.
12: Malaking bagay po yun na yung mismong mga beneficiary ang magmamalasakit doon sa...
11: Sila nakikinabang. Tama lang naman yun.
12: Oo.
14: Tama po yan. In fact, ang saniya po mula sa pagplano ng project, nandiyan na yung mga IAs natin sa bidding, sa implementasyon, doon sa acceptance, at saka sa operation and maintenance, nandiyan po sila, Katulungan ka, Jerry. Kaya saniya po, masisiguro mo, wala talagang ghost project saniya.
12: Ayun. Okay. Ano pong ang epekto sa atin nitong El Nino na actually pagka narinig mo salitang El Nino, matatakot ka na kaagad eh. Ano ba ang epekto ngayon sa mga dams po natin? Kumusta po ang mga water level ng mga dams na ino-monitor po ng NIA?
14: Pagka high dams po, mas gusto nga namin magka-El Nino kasi alam mo yung ang araw po kasi yan ang kailangan ng halaman, ng palay para you know, mas ma, 'di ba pagka summer season? Mas mataas ang yield ani natin. Kasi po, ang kailangan ng halaman para mag-produce ng kanyang pagkain o yung sugar, ay ito pong araw, carbon dioxide at tubig. Ano po? Eh, yung mga, kaya yung mga high dams po natin, eh may tubig pa po yan eh. Nakadalawang cropping na nga po kami. Diba? Bilago namin yung cropping calendar. Pansabangan, nakadalawang cropping na kami, eh mataas pa po yung tubig. Ganon din po sa mga. So wala akong problema sa mga ganon po. Kaya yung utos ng ating Pangulo, di ba, sa ating magtayo pa ng mga impounding dams. Kaya, last week, Katulian, nag-inaugurate na naman tayo sa Leyte, no? Meron naman tayong inaugurate na impounding dam doon. So talagang binibilisan namin ang construction ng mga ito.
11: Sa bagay, nitong mga, sa mga nakaralipas na panahon, pag ganitong mga petsa, puro pinag-uusapan na natin, kakulangan na sa tubig, mababang tubig sa dam. Pero lately, ngayon, ano na ngayon? May, ano ba ngayon? May 26 na ba ngayon?
12: Hindi.
11: May 5 pa lang. Pero hindi masyadong, parang hindi natin masyadong ramdam ngayon yung kakulangan sa tubig. Tama ho ba kami sa assessment na yun, Administrator?
14: Doon po sa mga irrigated facilities natin, mga irrigated areas po natin. Kasi nga, again, binago namin yung cropping calendar, kaya po nakapagdalawang cropping na po kami. Di ba yung mga umalis sa niya noong February, pa nagkaroon pa sila ng off-season cropping. Ano? Kaya mataas ang pinagbentahan nila ng kanilang palay. Ano po? At, you know, ang maganda kasi doon sa ginawa natin gato ngayon, Jerry, yung off, instead na December, October na po kami nagtatanim yung first dry cropping natin eh. So instead na nagpapakawala kami ng tubig sa dam natin, October umuulan pa eh. Kaya nakakatipid po tayo.
11: Tama 'yun eh no. Tsaka dun sa ano ho, sa mga palayan ho na sahod ulan lang, Administrator, total meron pa lang ganyan na mga solar pumps. So hindi na sila magiging matatawag na sahod ulan na lang para makapagtanim.
14: Hindi po, tsaka malaking bagay po pagka solar pump. Una, malayo pong mas mura ang construction yan kesa yung high dams. Ano? Dahil yung high dams, nag-average siya ng 1.6 million per hectare. Yung solar pump, nasa 250,000 to 500,000.
12: Ang laki ng diferensya.
14: Tsaka mabilis po namin gawin yan. Ha? Nasa 6 months to 1 year lang yung solar pump, samantalang sa mga high dams, inaabot ng 3-5 taon yan.
11: Ang isang solar pump, ilang hektarya ho ang kayang patubigan?
14: Ay, yung mga ginagawa po natin, may mga 1,200, mayroon pa kaming ginawa 1,007. At saka ano po, ito nakakalungkot ka ito ngayon, Jerry. Baka hindi alam po ng karamihan ito. Yung natitira po na 1,000 hectares natin na potentially irrigable, nandoon sila doon sa major and principal river basin, yung malalaking ilog, maraming tubig. Kagaya ng Isabela at Cagayan, maraming hindi napapatubigan yan. Dahil hindi naman pwede naming lagyan. Hindi namin po pwedeng lagyan ng dam yung ano eh, Cagayan River kasi masyadong mahal. At saka pag nilagyan mo ng dam, malapad siya eh. At nilagyan mo ng dam, magbabaha naman sa upstream. So ang kailangan mo dyan talaga, yung pump irrigation. Mahal ang ano eh. Mahal po ang diesel at saka mahal ang kuryente. Ang solusyon po talaga dyan, solar pump talaga.
12: Naku, ang kalaking bagay. Alam nyo, ngayon ko nare-realize, yung binanggit nyo kanina, yung pagbabago talaga, yung aayusin mo lang yung cropping calendar, ang laki ng benepisyo sa ating mga magsasaka eh, no? Kung mag-uumpisa kayo yung first cropping season nyo, ng dry season, ay October, edi Enero, umaani na yon.
14: Opo, tsaka ano po, October, umuulan yan eh.
12: Oo,
14: isa na nagpapatubig kami. Nagre-release ang tubig.
12: Nakaipon kayo. Nakapag-ipon. Ayos. ayos po, Secretary. Administrator, salamat po. Eto muna, meron palang phone in question dito. Kailan daw po ba matatapos yung Balog-Balog Dam sa Tarlac?
14: Ayan po, naka-full blast po kayo na natatunyan kay Jerry. Ang target po namin yan is 2028, ano? Marami yung Balog-Balog Dam na yan eh.
12: Ang dami ng winasak na tahanan yan. Ang dami ng matang pinaluhan yan.
11: Balog-Balog.
14: Dalawang presidente na po ang galing ng Tarlac, hindi nila natapos yan. Pero ngayong si Apo BBM ang... President Ferdinand Marcos Jr. ang presidente, ang bilin niya sa akin, tapusin yan. Kaya halos hindi na kami natutupo. Pag tingnan niyo yung trabaho namin doon, natunyeng, nag-double shift, triple shift kami doon. Kahit gabi may gumagawa doon.
11: Malaki ho ba yan?
14: Kasi gusto namin matapos.
11: Malaki yan eh. Malaki ho ba yung Balog-Balog? Kaya pala.
14: Malaki po yan na nasa 32,000 hectares po ang kayang patubigan.
12: Ang kayang patubigan. Magandang balita niya. So, 2028, ano yun? Bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos, tapos ang Balog-Balog?
14: Aba, yun po ang target natin. Kaya ang requirement namin sa contractor po, tatlong shifting sila para matapos po nila yan.
12: Okay. Administrator, salamat po, Kabagis.
11: Thank you, Kabagis.
14: Diyos siya ginapo. Thank you.
12: Mabuhay po kayo. Si Administrator Eddie Guillen ng NIA. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taber.
11: Ito po si Jerry Baha.
15: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
12: Sabi nga nila, kumbachero, it's how you look at things.
11: Mm-hmm.
12: Kapag ka narinig mo yung El Nino, matatakot ka. Pero ito mo yung kausap natin, si Administrator, ay maganda nga ho yung El Nino.

0: dito sa Pilipinas na nasasayang sapagkat wala pa pong irrigasyon. Kaya mabuti't nandiyan si Administrator. Isip-isip mo yung sinasabi niya, yung comparison ng pagtatayo ng high dam versus irrigation, yung solar pump. Mabilis pang gawin.
1: Mura pa.
0: San ka pa?
1: Ayan. Oh, yeah. Kaya ayos yan. Director Loris Galian.
0: Hindi. Administrator. Saka Eddie pangalan niya. Doon po sa mga taga barangay Addition Hills, Mandaluyong City, bawal po ang nakahubad dyan. Baka akala nyo ha, bawal ang nakahubad dyan, pero kapag ka ikaw ay naghahalo lang ng simento, sige, magubad ka na. At nakaintindihan na dyan. Sa barangay Addition Hills sa Mandaluyong ay meron pong namimigay ng pera.
1: Ayan.
0: Ito pong DZRH Malakas Promo Team.
2: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Ito na!
0: At para manalo kayo ng matinding
1: medium component.
0: Dapat ay masagot ninyo ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay scare.
1: Ayan, scare.
0: Mm, ayan, yan po ay kapatid ni Auntie Claire, si Auntie Scare. Scare.
1: Takutin. Ayan, China failed to scare civilian mission.
0: Ayan, tinatakot pala daw ng China.
1: Yung mga nagpupunta dyan sa West Philippine Sea.
0: Pero hindi daw po natakot. Ulitin natin, ang ating word of the day ay scare. Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Siak Dihun 642. No?

0: DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide, MX3, Dito Ako Bilib.
1: Radyo Natin Nationwide
2: for Beach! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos for Dos!
3: Isa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
4: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
5: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jesse.
5: Sa lagnat, iniisip anong maingat magpagaling.
6: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jesse.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta ang managsabi ng 2026 is gonna be my year? May progress na ba kayo? O baka naman dreams and goals nyo ay dreams and goals pa rin next year? No judgment, pero walang new year, new me pag wala kang energy. Tapos, sakitin ka pa. Kahit galingan mo kasi ang pagpaplano, mahirap ma-achieve yan pag bagsak ang energy pati immunity mo. Di ka naman kulang sa ambition o motivation. Akala mo, wala kang time o wala lang gana. Pero ang totoo, kulang ka talaga sa energy. Ano? Hanggang planning, booking o imagining ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. It helps give extra energy from B vitamins, plus stronger immunity, dahil sa zinc at vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Mag Enervon Z Plus na. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah. Pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang D-Vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS.
2: Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos for Dos.
18: Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan.
2: Dos for Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos for Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos for Dos.
19: Nagkakaisang inaprubahan ng House Justice Committee ang report at resolusyon na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nagbukas ng daan para sa plenary vote sa susunod na linggo.
4: Sa motion ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon,
19: nako.
4: Pag napapanako ka, huwag mo na ipaalala yung babalatan ng buhay.
19: Tatalo pa
4: ng buhay.
19: Kung makapagbanta naman kasi
4: yung iba.
19: Iba.
4: Kung takutin si Deputy Speaker.
19: Kaya lalong tumatapang si Deputy Speaker JJ.
4: Mukhang yan ang napapansin ng marami ngayon.
19: Diba? Siya mismo ang nag-motion.
4: Sa motion, Deputy Speaker David Suarez ng Quezon, inaprobahan ng lahat ng 55 miyembro ng panel ang committee report na nagre-rekomenda sa plenaryo na i-transmit sa Senado ang impeachment articles laban kay Vice President Sara para sa paglilitis.
19: Sa consolidated report ng 2 verified complaints, at binalangkas na apat na articles of impeachment na inaprobahan as amended, mayroon daw pong sapat na batayan o probable cause upang ituloy ang kaso. Kabilang po sa mga aligasyon ang bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at kill plot. Laban
4: ano daw? Ano
19: sa
4: daw?
19: Kill plot.
4: Kill plot.
19: Laban sa first couple at dating speaker Martin Romualdez.
4: Sa Senado, sinabi ni Senate President Tito Soto na magpupulong sila bilang isang impeachment court sa Mayo at 13 kung ang articles of impeachment ay maisumite sa Kamara sa May 12.
20: Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos.

0: Hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna.
1: Ito po si Jerry Baha.
0: Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umaga ito ng
2: Friday! Yahoo!
0: Halimbawa, 2028 na ngayon na mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay, mga bassers, mga trolls, boboto na kayo.
1: Election na. Presidential elections na.
0: Presidential election na. Halimbawa na, boboto kayo. Sino iboboto ninyo? Ang pagpipilian nyo lang ay si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo.
1: Dalawa lang.
0: Ang sabi po sa survey ng Pulse Asia,
1: survey yan.
0: Survey to.
1: At ang nilimit lang ng Pulse Asia sa doon sa dalawa.
0: Itong isang scenario muna na to.
1: Isang scenario na yan.
0: Ang isang scenario na to, VP Sara at Raffy Tulfo lang ang maglalaban. Ito po ang resulta. VP Sara, 46. Raffy Tulfo, 46 din.
1: Aba.
0: Tabla.
1: Tabla pala. Aha.
0: It's a tie. Matindi yung Raffy Tulfo.
1: Matindi yung Raffy Tulfo pala, ha?
0: Matindi yung Raffy Tulfo. Ito po yung breakdown, mga kababayan, ha? Sa NCR, tabla sila ng 42%.
1: Okay.
0: Sa Balance Luzon, 19 si VP Sara, si Senator Raffy Tulfo ay 72. Yung Balance Luzon, ibig sabihin niyan, lahat ng parte ng Luzon, maliban sa Metro Manila. Tapos ay sa Visayas, 64 si VP Sara, 32.
1: Doon bumawi si VP Sara sa Visayas.
0: At ito pa, mas matinding bawi. Sa Mindanao,
1: Mindanao,
0: 90 si VP Sara, 9 lang yung Raffy Tulfo. Kaya yung in-average na, tabla sila, kumbachero.
1: No?
0: Ito po ay survey ng Pulse Asia noong Feb 27 at March 2. Ito daw po ay regular na survey ng Pulse Asia, pero yung rider ay kinomission ni Senate Majority Leader Mig Zubiri.
1: Ayun. Okay. No. So wala pang hindi pa mainit diyan yung sa impeachment.
0: Hindi pa ganoon kainit. Ito, 40 tabla na to, kumbachero. Tanong niyo, paano si VP Lenny?
1: Ayan.
0: Ito po yung kung ang maglalaban ay yung dalawa. Ito po yung tanong, eh.
1: Dalawang babae.
0: Actually, ito pala, kumbachero, ay aided, ang tawag nila, aided survey, you know? Aided survey. Duterte, 51%. Lenny Robredo, 43%. Pero malapit na rin
1: malapit,
0: to.
1: Malapit,
0: Malapit na rin to, kumbachero.
1: Ilan yung 8
0: para 8 percentage points lang ang naghihiwalay sa kanila.
1: Tapos ano yan, February to March yung survey.
0: February 27 to March 2, kumbachero. 50, ulitin natin, 51 si VP Sara, 43 yung Mayor Lenny Robredo ng Naga.
1: Sa survey yan, one-on-one, Sara, Raffy, sabunod, Sara, Lenny.
0: Sara, Lenny.
1: Meron pa ba?
0: Kung ano to, Sara sa Mateo na to, eh.
1: Sara Jeronimo na yan. Mateo Gudicelli. Mate, kumusta?
3: Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DCR.
1: Kaya pala, kaya pala itong si Kong Egay Irise, biglang...
0: Teka muna.
1: Ano ba yan? Ano ba yan?
0: Bakit yan lang? Hindi pwede yan.
1: Sabi ni Kong Egay, dapat kasama dyan si Marrojas.
0: Ayan.
1: sabi, kailangan daw at mukhang itinutulak ni Kong Egay Irise, si dating sekretary, dating senador, dating kongresista, Marrojas, na tumakbong presidente dito sa 2028 elections.
0: Sabi naman ni Het, teka muna, kasali
1: teka
0: din
1: muna.
0: Ako.
1: Teka muna.
0: Commercial muna.
1: Ako muna.
0: Ako muna. Sige, Het, ikaw muna.
3: Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: protection.
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan.
6: Yaku! Panalo ka dyan. Yaku! Everyday. Everyday, okay.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So,

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti, power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Alagang yun nilab yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
8: Easy Hugus.
9: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: 4-H!
11: Isang kakaiba at nakakabilib na Tuesday morning sa ating lahat. Kakaiba ang isang bote ng alak na mula pa noong 1945 na naibenta sa record-breaking price na mahigit 48 million pesos. Isang pambihirang bote ng alak na mula pa noong 1945 ang kinilala bilang pinakamahal sa lahat dahil naisubasta ito sa auction ng halagang $812,500 o nasa mahigit 48 million pesos. Ayon sa auction house na Acker, ang 750 ml na bote ng alak na 1945 Domaine de la Romanie Conti ay orihinal na nagmula sa koleksyon ng personal wine cellar na si Robert Drouhin. Merong natatanging kasaysayan ang naturang bote dahil ito ang huling vintage na ginawa bago muling itinanim ang mga ubas sa Domaine de la Romanie Conti. Nakaligtas rin ang puno ng ubas na ginamit sa alak mula sa mapinsalang peste na Phylloxera at dalawang World War. Dahil limitado na lamang ang mga bote na naitabi, maraming ang mga kolektor ang naniniwala na ang ubas mula sa panahon na yon ay nagbibigay ng lasa na hindi matutumbasan ng mga alak sa kasalukuyan. Ayon naman kay John Capon, na chairman ng Acker, sulit umano ang napakataas ng presyo ng naturang bote dahil natikman niya ang alak na ito at itinuturing niya ito na pinakamasarap na alak na kanyang natikman. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Tuesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako bilib. Magandang morning!
10: Radyo natin
12: Nationwide!
13: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
14: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
13: Crop Giant?
14: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
13: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
14: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
15: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
16: Wow! Amoy yayamanin!
17: Pati buhok mo may pabango?
16: Hindi, sis!
17: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
18: Simply G, simpleng ganda.
19: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
20: Tanggaling-galing mo!
21: Smart to you!
20: Smart Dishwashing Paste ko!
21: Smart to you!
20: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
21: Smart!
20: Tanggaling forever!
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis!
3: Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White. By Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
8: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: ano ang mga pinakabagong pangyayari.
1: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita.
2: Lahat kuha.
1: Lahat hagib.
2: Mga balita, komentaryo.
1: Iisang programang dapat tutukan at pakinggan.
2: Radyo Natin Nationwide.
1: Kasama ang pinagkakatiwalaan.
2: Angelo
1: Palmones.
2: Radyo Natin Nationwide.
1: Nationwide.
3: Martes sa tayo ngayon, May 5, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa plenaryo na matapos aprobahan ng Justice Panel.
4: Oil price hike naman o marangkada na ng LPG may dagdag bawas sa presyo.
3: Galax 3 toll fee sa loob ng isang buwan.
4: Ginhawa bike at e-mobility loan inilunsad naman ng GSIS.
3: Apat na ethics committee o apat na ethics complaint laban sa mga senador ibinasura ng Senate Ethics Committee.
4: FOI bill lusot naman na sa Senado.
3: Filing ng COC o Certificate of Candidacy para sa unang BARM parliamentary elections simula din ngayong araw.
4: At isang pulis Maynila na inireklamo ng rape pinasisibak ng NAPOLCOM.
3: Ito yung sinamantala habang walang malay yung victim.
4: Ay?
3: Oo, partner. Oh. Nakipag-inuman yung girl. Dinala sa motel.
4: Ay!
3: Si Baxi Lespo.
4: Oh.
3: Oh, yun, buti nga. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
4: Jessica San Diego, Bobadilla.
3: At Angelo Palmones. Sa retalye, naprobahan na ng House Justice Committee ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan o probable cause para ma-impeach Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging boto ng komite makaraang lahat ng mga miyembro sumang-ayon na iakyat na sa plenaryo ang impeachment complaints laban sa BP. Sinabi ni House Chair Representative Gerby Luistro, lahat ng House members, gandin ang kampo ni BP Indaysara at mga complainants ay padadala ng kopya ng articles of impeachment bago itakda ang plenary votes. Para umusad ang kaso sa mataas na kapulungan, natatayo namang impeachment court kailangang makakuha muna ng hindi bababa sa 106 votes mula sa 318 House members.
5: Dapat bigyan ng reasonable time lahat ng House members upang pag-aralan ang articles of impeachment before the plenary vote, no? Mm-hmm. Maliwanag yan dun sa Supreme Court decision. Okay. We also anticipate na papadalhan nila ng copy ang respondent vice president, that is as part of due process. Same is true with respect to the complainant, no?
6: Mm-hmm.
5: As soon as mapadalhan to, bilang lang siguro tayo ng days when we can say na there is reasonable time already, napag-aralan na ng members, napag-aralan na din ng vice president and even the complainant.
4: Para naman kay Bicol Saro, Representative Terry Redon, uusad siya o kumpiyansa siya na uusad sa paglilitis ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos na pagbotohan at pagtibayin ng House Committee on Justice ang report at resolusyon na naglalaman ng articles of impeachment laban sa bise sa botong 55-0. Tiwala rin si Redon na hindi naman magiging mahirap na makakuha ng 106 votes sa plenaryo ng Kamara at sasalang na sa Senado sa susunod na linggo ang impeachment complaint.
3: Hindi ba man nakakaboto ng tuluyan ang lahat ng mga mambabatas sa mababang kapulungan? Nagpahayag na ng posisyon ng ilang senador kaugnay ng nalalapit na impeachment proceedings laban kay BP Indaysara. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, natural lamang natutulan ng minority bloc ang mga usapin sa Senado kabilang na ang pagkukonvene ng impeachment court. Giit niya bahagi ng kanilang tungkulin bilang minorya ang magsilbing oposisyon bilang pagsunod sa parliamentary procedure. Germa, nilinaw na Padilla na ang kanilang pagtutol ay hindi nangangahulugan ng pagkiling, kundi pagsunod lamang sa papel ng minority para sa umiiral na democratic system. Samantala, sinabi naman ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senators Amy Marcos at Jinggo Estrada, hindi pa nila napag-uusapan bilang grupo ang kanilang magiging posisyon sa issue. Iginiit naman ni Senate President Vicente Soto III, obligasyon ng Senado na agad na mag-convene bilang isang impeachment court sa sandaling matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Anya malinaw ang mandato ng konstitusyon na dapat itong isagawa forthwith o agad-agad at hindi dapat na pagtalunan pa. Inaasahang maipapasa na sa Senado ngayong Linggo ang article o maipapasa na sa Senado ngayong Linggo ang articles of impeachment matapos aprobahan ng komite ng House of Representatives.
4: Maaari naman daw kunin bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang. Ayon kay Congresswoman Gervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, nakadepende sa mabubuong prosecution panel oras na ma-transmit na sa Senado ang articles of impeachment. Kailangan din muna niya siguruhin na maigi kung gaano kahalaga ang mga magiging pahayag ni Carandang kung tatayo itong witness sa impeachment case.
5: Ito namang sa Senate, pwede namang diretsuhin na nila. Because no doubt, this is an impeachment case, di ba? So, siguro pagka na-constitute na, Katunying, ang prosecution panel, we can discuss kung magiging significant ba si Carandang for the purpose of establishing the unexplained wealth, considering na siya ang unang naglabas nitong AMLAC report.
4: Matatandaan na sinibak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Carandang nang isiwalat nito ang bank transactions ng pamilya Duterte noong 2018. Ngunit kamakailan lang pinawalang bisa rin ng Korte Suprema ang naturang kautusan.
3: Pinuna ni Bicol Saro Representative Terry Redon ang kumakalat na listahan umano ng 15 mababatas na nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment case laban kay BP Inday Sara. Kine-question ni Redon ang kanyang fake name na nakalagay sa naturang listahan na kumalat sa social media. Kinabibilangan din ang 4 na miyembro ng House Committee on Justice. Ayon kay Redon, masama ang nasabing o nakasama sa nasabing listahan ang isang Bier Rodriguez. Kahit hindi naman nila ito kasamahan sa kamera. Matatandang kahapon, unanimous nga naging boto ng Committee on Justice na aprobahan ang kanilang committee report na nagdideklarang may sufficient may sapat na batayan ang mga reklamo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
4: Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Supreme Court si Senate President Vicente Tito Sen III kaugnay ng kanyang mga pahayag laban sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa unang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte noong 2025. Sa resolusyon ng Korte Suprema ay natasan si Soto na magsumiti ng paliwanag nito sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat maharap sa indirect contempt. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng grupo ng mga abogado kabilang na si Attorney Ferdinand Topacio at Attorney Manuelito Luna. Nauna na na binatikos na ni Soto ang ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment proceedings laban kay VP Inday kung saan iginiit na ito'y panghihimasok umano sa kapangyarihan ng legislatibo ang ginagawa ng Korte Suprema. At ayon sa abogado, lumagpas na umano sa saklaw ng simpleng opinyon ng ilang pahayag ni Soto at may tuturing na kawalan ng paggalang sa kataas-taasang hukuman.
3: Tinawag na kasinungalingan at fake news ang kampo ni Attorney Manases Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang ulat na meron silang 6.7 billion pesos sa loob ng kanilang mga bank account. Depensa ni Attorney Peter Paul Danao at Attorney Neil Abayon, mga abogado ito ni Manscarpio, bloated o pinalobo lamang ang nasabing numero at ang isang 2 billion pesos transaction na nakapangalan kay Carpio ay 2 million pesos lang dapat at nagkaroon lamang umano ng data processing error sa panig naman ng Bank of Philippine Islands. Matatandaan sa pagdinig ng House Justice Committee, nilinaw ni Ruel Benaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, na ang 6.7 billion pesos ay ang kabuang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 20 taon at hindi ng kasalukuyang balanse ng pera ng mag-asawa sa bangko.
4: Typo error lang daw, partner.
3: Typo error.
4: Hindi letter hindi letter B, letter E. Parang malayo naman sa keyboard ata. Hindi, malapit-lapit pala, partner. Samantala, kasado naman na ang taas sa presyo ng diesel at ng gasolina ngayong araw matapos sa tatlong sunod na linggo na may rollback. Sa anunsyo ng Department of Energy, nasa 2 pesos 66 centavos ang kada litro ng idadagdag sa halaga ng diesel habang 2.21 naman sa kada litro ng gasolina. Magpapatupad naman ng 3 pesos 53 centavos natapyas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang panibagong price adjustment ng kumpanya ng langis alas 6 ng umaga.
3: Clearing operation ng mga apektandong lugar sa Albay nagpapatuloy kasunod ng malawakang ashfall mula sa bulkang Mayon. Detalye na balita mula kay Arlene Morales Maniaol mula sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Miss A.
6: Diyos marainaga, dama ng Albay ang malasakit at pagmamahal ng mga kapwa Bicolano at Karatig Lalawigan kaugnay ng patuloy na ginagawang clearing operation matapos ang malawakang ashfall ng Bulkan Mayon hatid ng binagsamang Strombolian activity, lava fountaining at lava dome collapse alas 5.35 ng hapunong Sabado. Pinakamatinding naapektuhan ang bayan ng Kamalig, Uwas, Ligao City at Ginubatan, Albay, kaya ang makarating na LGU ang sumaklolo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga fire truck kasabay ng mga personnel mula sa BAP, PNP, CDRRMOs at iba't ibang government agencies. Tumulong din ang pamalaang lalawigan ng Sorsogon sa clearing operation sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga food packs, bottled water at face mask sa mga apektadong pamilya. Kahapon nandito rin ang iba pang sangay ng pamahalaan mula sa national para sa post-assessment at mga gagawing programa. Nakatutok muna ngayon sa clearing at pansamantalang ayuda para sa mga magsasaka na siyang matinding naapektuhan ang kabuhayan na pananim at mga hayop. Si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig ay una ng nanawagan sa national government para sa agarang cloud seeding assistance para sakaling maisalba pa ang ilang taniman, particular yung mga nasa Mayon unit. Patuloy pa ang pag-assess ng kabuang pinsala sa hanay ng agrikultura. Kasabay ng clearing operation, patuloy naman ang DSWD sa pag-ayuda sa mga apektadong pamilya. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Ako po si Ms. Arlene Morales Maniaol, nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide.
3: Maraming salamat, Ms. A. Mabalos.
2: Radyo natin Nationwide.
3: Alas 7:20.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
8: Radyo natin Nationwide.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo natin Nationwide!
10: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
8: Radyo natin Nationwide!
11: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Wow! Amoy yayamanin!
16: Matibong mumi pa ba mo?
17: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho kung araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified.
14: certified world-class quality.
16: ACS.
21: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
22: Tanggaling galing mo.
23: Smart
22: dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo,
23: plato
22: at kaldero. Tanggaling for every day.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling galing mo.
23: Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
15: Wow! Amoy ayamanin!
17: Pati buhok mo may pabango?
15: Hindi, sis!
17: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Sunflame G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White. By Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Theosmin plus hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
13: Oras para sa lahat ng may almoranas! 7:29!
14: Wala namang aamin. Pero sige, quiet na lang kayo.
13: Okay, pero normal lang yan. Ay, para ho doon sa mga entusyasta, photography entusyasta, patuloy pong pagtanggap ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema nga po, Kids at Play. Layon itong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas po ang patimpalak sa mga Pinoy photographers, amateur at mga professional, 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog na karakter at pangarap ng isang paslit. Ano ba partner? Yung scape innovation sa ROTC, dyan namin natutunan, sa taguan pong.
14: Oo naman, marami kang mga values din na matututunan, or skills din na matutunan.
13: Sa Bisayan, tawag namin dyan bulan-bulan.
14: Bulan-bulan.
13: Kasi, gabi kami maglalaro eh.
14: Gabi?
13: Pagka may maliwanag ang buwan. Taguan 'yan, bulan-bulan. Tapos tatakutin namin yung mga nagtatago. Sige, may kapre diyan. Labas. Ang mga sasalihan po ninyo, conventional, mobile at drone categories. Kabilang sa conventional category ay mga larawang kuha ng digital camera, mga single lens reflex, mirrorless, compact, point to shoot, bridge at saka yung mga rugged models. Ang premyo dyan, 100,000. Walo ang mananalo ha. plus trophy. Sa mobile at drone categories naman, tig 50,000 yung tig-8 mananalo plus trophy. Deadline ang submission ng entries, June 30, 2026. Ipapadala nyo ang mga entries sa www.pagcor.ph/potocon2026. Pwede ba nating picturean ang mga lalaban sa darating na eleksyon?
14: Kaso play lang daw ang tema ngayon eh.
13: Oh, nga ba?
14: Huwag nilang lalaruin ang halalan.
13: Pwede siguro yung ano sa SK. Okay. Kasi 16 and above eh.
14: Oh,
13: di ba?
14: Tingnan natin.
13: Ngayon ho, ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy.
14: Ah,
13: kasama na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman, good morning.
7: Magandang umaga po, Sir Angel, Ma'am Jessica. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
13: Ayan. So, start na ho pala. Finally!
14: tuloy na talaga ito, Chairman.
13: Wala na pigilan.
7: Opo, talaga pong tuloy na ang eleksyon sa September 14. At ngayon nga po, tama po kayo, Sir Angel, Ma'am Jessica. Pa-filing po ng candidacy ngayong A5 hanggang A7 lamang, maiksing panahon lang, sapagkat regional election lamang naman po ito.
14: 3 days lang?
7: Opo, tama po kayo. Tatlong araw lamang po. Total, ang magpapay lang naman po ng candidacy ay yung pangasa parliamentary districts. 32 parliamentary districts po ito. And therefore, inaasahan natin na kahit puting sa 10, bawat distrito, mga 320 lamang yan na mga kakandidato para sa mga parliamentary district po.
13: Hindi, tsaka karamihan din ito, nagsipag-file na yata nung nakaraan, di ba?
14: Hmm.
7: Yes po, madami pong mga nag-file na. Tsaka ang problem lang din siguro, Sir Angel, kung sakasakali, baka po kasi may mga naglipatan ng mga partido politikal. Dahil nagkaroon na po tayo ngayon, 16 ang partido politikal na nag-file ng accreditation sa amin. At nung pong nakaraan kasi, bago na reset, ay 7 lamang ang na-accredit ni COMELEC. ngayon po ay medyo madami-dami tayong in-accredit at kaya yung iba, may posibilidad na naglipatan o mga iba naman maaari nag-stay sa dati nila na partido politikal.
13: Hala, bakit ang dami, Chairman?
7: Ay, mas maganda po yan. Kami, mas winelcome po namin yung mas madaming partido sapagkat ibig sabihin lamang, mataas ang kanila expectation dito sa Bangsamoro Parliamentary Election. Na ibig sabihin, naandyan yung mataas na oportunidad na sila ay manalo at o kaya sila ay makaupo bilang representante ng distrito o kung hindi naman, bilang nominado ng mismong partido.
13: Oh, hindi. May nag-register na Kristiyano ang partido?
7: Kalimitan po kasi ang partido ay may either combination ng Christian at saka Muslim at talaga namang madami halos ay yung mga Muslim groups natin dyan sa Bangsamoro. Although, again, hindi po nakabase ang pagpaparehistro kahit ang accreditation natin sa religious denomination o yung affiliation po nila.
13: So mixed talaga?
14: Mixed talaga.
13: Walang yung solid talaga?
14: Mga hybrid lahat partner.
13: Tapos?
7: Opo, at... Yung naman po ang maganda, Sir Angel, eh. Talaga namang ang Bangsamoro parliamentary election ay hindi lamang talaga namang kabilang sa isang religious organization or group. Ito po'y para sa buong Bangsamoro na magre-representa ng kanya-kanyang isla, kanya-kanyang munisipyo o kaya parliamentary district.
13: Pero Chairman, yung binabanggit ninyong bilang, that covers the entire region o merong isang partido para lang sa particular na town, particular na bayan, na province?
7: Ganito po, Sir Angel, Ma'am Cheska, ganito po. 80 ang miyembro ng parlamento ng Bangsamoro. Sa 80 niyan, 40 po dyan ay ihahalal mula sa partido. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, Sir Angel, halimbawa, ang partido ko nakakuha ng 2.5% noong dati po 4 eh. Binabaan po nila ng 2.5% ng kabuuan ng bumoto sa mismong eleksyon. Halimbawa po, ang kabuuan na bumoto ay 100,000, nakakuha ako ng more or less ay sabi natin 25,000. Entitled na po agad ako sa seat doon sa parlamento. Kung ako lang ang nakakuha ng seat ng 2.5%, ay sa akin po mapupunta, Sir Angel, Ma'am Cheska, ang buong 40 na naka-allocate para sa partido. Tama po. Yun naman pong 32, yan naman po ay nagre-representa sa parliamentary districts. Halimbawa, ang probinsya ng Lanao del Sur, meron siyang siyam na distrito. So yan po ang paglalaban-labanan para mga kung sa atne, parang congressmen.
14: Oo.
7: O kung sa mga probinsya, para mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. At pagkatapos, may natitirang 8 Yung pong 8 naman, para sa 80, yan naman po ay ihahalal sa tinatawag na sectoral organization. May representante ang kababaihan, may representante ang kabataan, may representante yung traditional leaders na tinatawag, o yung mga cultural minorities, o yung mga settlers. So yan sila po, maghahalal din sila na may representante ang bawat. Kaya po ang isang botante doon ay boboto
13: ng tatlo.
7: Ng anim para doon sa sectoral organizations. Anim po. Pero isang balota lang ang ibibigay sa kanila.
13: Iba nga ito. Ibang-iba ito dun sa traditional na botohan natin.
14: Kasi, pero parang may kahalintulad. Halimbawa, parang may mga party list din sila partner, di ba?
13: Oo, hindi. Sectoral nga. Yung sectoral. Pero sa sectoral, automatic anim ang iboboto nila?
7: Yes po, nakaklassify po sila. Yun po yung, actually po, si Angel, Ma'am Cheska, yun po yung pinupursige natin na amendment sana ng ating
13: party list.
7: Kung akin lang maitutugma, ano po.
14: Sige po.
7: Ang gusto natin noon pa, sana i-define ng Kongreso natin ano ba talaga ang mga iba't ibang sektor ng ating bansa.
13: Kabaihan,
7: kabataan, urban poor, farmers, fisher folks, mga veterans. Halimbawa, yung talagang alam natin na sila ay mahihina at walang representasyon upang sa bawat eleksyon meron sa laging sigurado na may representasyon. Dito po sa kanilang formula na more or less nasunod yung kagustuhan natin, meron po silang iba't ibang sektor na yan. And therefore, yung isang tao, boboto, halimbawa kababaihan, merong apat na kandidato sa kababaihan na organisasyon, pipili sila ng isa doon. Halimbawa, doon naman po sa kabataan, pipili rin sila ng isa doon. At kung sino ang manalo na number one doon sa bawat sektor, yun po yung ipoproklama ni COMELEC.
13: Mas maganda yan!
14: Kasi well-represented lahat at saka nakakategorize na partner lahat ng marginal sectors.
13: Matutukoy mo kagad yung marginalized sector at saka hindi na ito magiging partisan.
14: At saka hindi ka na manghuhula. Ano bang tinatanggol nitong kandidato itong grupong ito?
7: Tama po kayo. At saka ang kagandahan, sa bawat isang pagkakataon, laging may representasyon ang sektor na yan. Halimbawa po, ngayon sa Kongreso, with all due respect, ano po, siyempre, hahanapin natin, Sir Angel, meron bang representasyon ang veteran sector? Siyempre, alam natin, ang mga veterano, habang lumalaon ng panahon, kumukonti sila eh. Pero kung dahil nga kukonti sila, paano sila makakapaghalal kung ang labanan ay sa buong Pilipinas, 1:155 ang mga makakalaban mo? Dito, kung tatlo lang kayo, apat lang kayo, na mga miyembro ng sektor na yan, kayo ang maglalaban-laban sa sektor na yan. And therefore, mas mataas yung chance na kayo ay manalo o makakuha ng representasyon.
14: Hindi mo kalaban lahat.
13: Magandang template Magandang template
14: parang
13: ito, Chairman.
14: Mas fair yung ganyan.
13: Mukhang mas maganda pa ang barm election pala.
7: Actually po, Sir Angel, Ma'am Cheska, ang barm election, meron din po sila na tinatawag na anti-political dynasty.
13: Correct.
7: Opo, naunahan pa po ang national. Meron po sila na hindi kinakailangan related up to the fourth degree yung mismo mga miyembro ng mga nominado sa mismong partido. So yung pa lang, malaking hakbang po yan para sa pagpapatupad ng provision ng saligang batas natin on anti-political dynasty.
13: Eh samantalang, alam naman natin yung mga clan, di ba? Clanish karamihan ng mga grupo dyan, Chairman, di ba? Pero, they adhere to that law.
7: Opo, diba? Kaya po pinupuri po natin sila bilang magandang pamarisan din. At sana nga, kayo nga po, at least itong election nila na mauuna sa barangay SK election na dapat yung November 2. At siyempre, mauuna sa national and local election ng 2028. Magandang mga pamarisan, maipakita po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, this is how we conduct election. And this is how we conduct the right election for our country.
13: Teka muna, Chairman, pwede palang mag-iisang yung 40 members manggaling lang sa isang dominant party? Pwede yun?
7: Pwede po yun. Kung sila lang ang makakakuha ng requirement na 2.5%. Pero siyempre, Sir Angel, dahil madami sila maglalaban-laban, nakabase ngayon yan sa tinatawag na proportional representation. Halimbawa, ikaw, Sir Angel, nakakuha tayo kayo ng partido mo ng 3%. Ako, nakuha ng partido ko 2.5%. Si Ma'am Cheska, nakuha niya, halimbawa, 10% of ng mga bumoto. O di siyempre po yung 40, hahati-hatiin mo kaagad yun.

0: ng kanilang candidacy at saka po yung mga accreditation, sapagkat nangangahulugan lang napaka-vibrant ng demokrasya sa bangsa Moro, at ito po'y welcome na welcome kaysa naman po isa lang o dadalwa lang ang naglalaban-laban sa isang eleksyon. Mas maganda po itong madami rin pagpipilian ang mga kababayan po natin.
1: Teka muna, so yung partido kailan ang filing, Chairman? Bukas din? Today din?
0: Meron po silang deadline, hindi naman po kinakailangan ng filing. Meron po silang deadline to file hanggang Friday na tinatawag na yung mga nominees nila. Kinakailangan i-submit sa COMELEC. Pero siyempre, ang kaunahan muna, magpapail ngayong araw na to hanggang sa 7, yun munang mga kandidato para sa bawat distrito. So, siyempre, yung bawat distrito, yan po yung may mga munisipyo na kabilang. Halimbawa, isang distrito, limang munisipyo ang kabilang dyan, parang congressman din. Uh-oh. Therefore, yun po ang paglalaban-labanan lang nila.
1: Ilan bang radyo natin sa Barm partner?
2: Parang...
1: Marami kaming radyo natin station dyan,
2: na
1: chairman
2: lang,
1: eh.
2: Ano yung
1: exact... Meron tayo Bungaw Tawi-Tawi, di ba? May radyo natin Bungaw doon. Mahalaga yung education campaign na chairman para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung paano sila boboto.
0: In fact, Sir Angel, ang gusto nga po namin pati, although meron pong nagsumulat sa amin na wag daw namin gawin, pero yung po ang interpretasyon namin sa batas nila eh. Required po kasi na ilagay ang logo ng partido political. Mandatory po yun.
2: Okay.
0: At the same time, kami po ay nagdesisyon na ilagay din ang pictures ng mga kandidato dahil yung pong bago binago nila yung mask, nakalagay po ay pwedeng ilagay ang pictures ng mga kandidato para mas madali rin ang pagpili at pagtingin ng mga kababayan natin. Kung kaya nga lang, may sumulat po kasi sa amin, ang sabi nila baka daw ma-AI o baka ma-photoshop yung mismong picture. Ay, yung mga maganda na, baka lalo daw mas gumanda. Sabi.
2: Kuminis, attorney.
0: Opo, baka kuminis bigla. So, pinag-iisipan po namin kung talaga bang wag na lang ilagay. Pero alam niyo po, magandang feature
1: maganda
0: yan sa national election natin.
1: Oo, dapat nga ganun eh. Kasi,
2: para visual partner.
1: At kita mo, halimbawa, doon sa ano, sa party list partner, yung mga nominees nila, hindi naman yun yung nangangampanya. Artista yung nangangampanya eh.
2: Correct.
1: So nabubudol ngayon yung butante.
2: Correct.
1: Kasi akala nila yung artista ang kumakandidato.
0: Pero alam niyo po ba, Sir Angel, ang bagong batas po ng Bangsamoro na binago po nila, ito po yung bago ngayon. Kapag po kayo ay miyembro ng sektor, ang nakalagay po na iboboto o yung nakalagay sa balota na ipiprint ay yung mismong pangalan ng number one nominee ng sektor na yan, hindi po yung pangalan ng sectoral organization. So, kung Palmones Angelo po yun, Palmones Angelo ang nakalagay dahil kayo po ang number one nominee. Tapos, open and close parenthesis, yung pangalan lang ng sectoral organization.
2: Na nire-represent mo.
0: Meaning to say, pag namili ngayon yung tao, ang alam ng tao kung sino ang number one nominee na yan. Hindi yung sa party list natin na pag binoto mo ni hindi mo minsan alam kung sino yung mga nominado ng party list natin.
1: Uy, Chairman, kagandang template niyan ha. Sana.
2: Magandang abangan talaga to, partner.
1: Gayahin ang national. Kasi
0: ko Sir Angel, tama po kayo. Yan po ang pinupursige din natin ng mga pagbabago sa party list lo natin.
1: Hindi ba kayo mahirapan, Chairman? Ako sabi ko, may window naman para mag-print ng balota, no?
0: Opo, ang importante po sa buong Bangsamoro ay 2.3 million. Kaya po namin ma-imprinta yan in a matter of 2 weeks, i-verify, tapos susubukan. Yan po kasi ang butuhan po sa Bangsamoro ay automated election. At sabi nga po ng batas, kung ano po yung ginamit nating makina, sistema, equipment, ay yun din po ang gagamitin sa Bangsamoro parliamentary election.
1: Para madali na mag-adjust, no? Pag ipinatupad yung mga reformang yan nationally, mas madali na makapag-adjust kasi na-practice na. Uy, exciting. Opo. Exciting ito, Chairman. Ano? Kasi ang daming reforma eh.
2: Totoo.
1: Oo.
0: Sana nga po yung nadidinig ng mga kababayan natin sa radyo natin sa buong bansa, sa buong Bangsamoro, itong mga gantong klaseng mga balita upang kahit paano yung voters education ng program natin at sila rin ma-share nila yung mga gantong klaseng impormasyon. Kaya importante, sila ay boboto. Dahil kauna-unahan, mapagmamalaki sa mga apo at mga susunod na salinlahi, bumoto ako sa unang parliamentary election ng Bangsamoro.
1: May panahon pa naman eh. Sige, ikakascade namin doon sa mga radio natin, stations natin, Chairman. Ha? So in the meantime, thank you for joining us ngayong umaga, Chairman. Ano, ha? Pero exciting ito. Ha? Kailan mag-uumpisa ang gunban?
0: Ay, ang gunban po natin magsisimula mga bandang August dahil dyan din po yung simula ng ating election period. Ay, announce po natin yan.

0: properly. Pero later on po, yung lahat ng nag-file ng candidacy mula ngayong 5 hanggang 7, ilalagay po namin sa website yung kanilang mga certificates of candidacy mm-hmm. para nakikilala ng mga kababayan natin. Siyempre, may mga tatanggalin kami mga information para mm-hmm. hindi naman ma-violate yung data privacy.
1: Pwede naming i-upload sa Radyo Natin website?
0: Mm-hmm. Pwede po. Yung po ang purpose talaga natin. Sinimulan natin yan itong 2025 elections. Tutuloy-tuloy na po natin hanggang sa mga susunod na election na dapat lagi nating naipopost sa COMELEC website ang mga pangalan, ang mga certificates of candidacy ng mga kandidato.
1: Pwede na daw masilang mangampanya.
0: Yung pong pangampanya, hindi pa po. Kasi kinakailangan. Pero ganito po, para maliwanag, doon sa mga nakakapanginig, natatakbo. Dahil ito ay automated election. Sabi nung Piñera versus COMELEC na pinag-uusapan natin, Sir Angel, mm-mm. pag nag-file sila ng candidacy sa isang automated election, sila daw po ay hindi pa kandidato. Inuulit ko, pag nag-file kayo ng candidacy mula 5 hanggang 7, sila ay hindi pa kandidato at kandidato lang daw po sila sa unang araw ng kampanyahan. So meaning to say, kung ang kampanyahan po natin, Sir Angel, ay mga bandang August pa, limbawa, ay more or less, doon pa lang sila kandidato. Kaya mula ngayon, onwards, wala pa po silang ma-violate. Unfortunately, yun ang batas natin, yun ang decision ng Supreme Court, wala pong magagawa si COMELEC sa bagay na yan.
1: So, kung gusto nilang mag-ikot, magkamay, wag lang kayo mamimigay, ha? Vote buying yan. Mm-hmm. Pwede pang tawag dito? Medical mission. Pwede pa yung mga ganon.
0: Dahil hindi pa po sila kandidato, po ay considered pa lang maaaring aspirants, mm-hmm. pero hindi sila kandidato sa definisyon ng ating batas.
2: Paano kung may jingle na? Attorney.
1: Okay rin.
0: Opo, yung iba nga po, naalala niyo po, nung nag-filing ng candidacy noong October 2024, di ba, pagkalalaki na ng mga mukha nila sa mga tarpaulin, nasa mga kalsada, may mga nasa radyo na, nasa TV, pero technically, wala po silang na-violate pa dahil sabi ng Korte Suprema, sa kaso ng Piñera versus COMELEC, sa isang automated election, kandidato lang sila sa unang araw ng campaign period.
1: Okay, Chairman. Sabi nyo kanila, very vibrant ang democracy. Kaya lang, sa dami ng maglalaban-laban, at alam naman natin, puro klan itong magtutunggalian dyan, paano natin i-manage ang possible violence?
0: Alam niyo po, natutuwa tayo dahil ganito magpa-filing ng candidacy. So far, so good. Wala po tayo na-encounter na election, maaaring election-related violence. Noong isang linggo, nagpa-meeting na po tayo sa PNP, AFP, at Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamana, kasama NBI at NICA, upang maplano na natin, mailatag natin ang security preparation, yung pag-mobilize ng mga pwersa natin. At again, doon sa mga nag-iisip na mag-create ng mga problema dyan, sana pag magdalawang isip sila. Mm-hmm. Dahil the COMELEC will never hesitate to enforce and apply the full force of the law, lalo na na gusto nating panatilihing maayos itong halala na ito.
1: Sa bagay, ang turo naman ng Quran na partner, peaceful ang ating mga brother Muslims, di ba?
2: Kapayapaan.
1: Yun ang mahigpit na turo ng Quran. Anyway, Chairman, from time to time, tawag kami, ha? Exciting ito. Marami palang magagandang developments dyan. At sana nga, pagka ito'y nagtagumpay, gayahin naman ng ating national politicians, ano, ha? Ipasa din ang Kongreso, ipasa din ang Senado,
2: sana yung
1: mga
2: bansa.
1: Reforma na katulad doon ito. Chairman, thank you for joining us. Magandang umaga.
0: Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po.
1: Assalamualaikum, Chairman. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng COMELEC.
3: Radyo Natin Nationwide!
1: Buti pa dyan, partner. Ano? Yung lahat ng reforma gusto mo.
2: Pwede mong gawin, partner.
1: In place
2: partner.
1: Na.
2: Ready na.
1: Ready na. Pero sa national, mukhang malabo pa. 49, makalipas ang alas 7 na umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Radyo Natin
4: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
5: Radyo Natin
4: Nationwide.
6: Simply G. Simpleng ganda.
7: MX3. Dito ako bilib.
5: Radyo Natin
7: Nationwide.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
5: Radyo Natin Nationwide!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis.
4: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher. Easy
7: Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis!
4: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
1: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hoga! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
9: 7:55 ang oras sa buong kapuluan. Aba, may isang lalaki. Nabaril ng Secret Service.
10: Oh.
9: Alamin natin ang detalye mula kay Jojon Balarete Aco, live mula sa Washington. Jojon, good morning.
11: Magandang umaga, Kuya Angel at Jessica. Isang armadong lalaki ang binaril ng mga agawad ng U.S. Secret Service matapos itong magpaputok malapit sa White House kanina lamang.
10: Mm.
11: At isang inosenteng binatilyo ang nadamay at tinamaan ng ligaw na bala.
10: Mm.
11: Sa initial report, Kuya Angel at Jessica, bandang alas 3:30 ng hapon, U.S. Eastern Time, napansin ng mga nakasibilyang ahente ng Secret Service ang isang lalaki na tila may dalang baril. Nang lapitan siya ng mga naka-uniform Secret Service, mabilis itong tumakbo, bumunot ng baril at pinaputokan ang mga otoridad. Dahil dito, gumanti ng putok ang mga Secret Service. Ang suspect ay agad na sinugod sa ospital matapos ang pamamaril. Hindi pa malinaw ang kasalukuyang kondisyon nito. Isang binatilyo naman ang natamaan din ng bala sa gitnaan po ng palitan ng putok. Dinala ang bata sa ospital at hindi naman critical o banta sa buhay ang tama nitong sugat o tama ng baril ng ligaw na bala. Naniniwala ang mga investigador na ang balang tumama sa inosenteng bata ay nanggaling sa baril ng suspect at hindi sa mga otoridad. Ang nasabing insidente ay ilang hakbang lamang mula sa White House at nangyari ito matapos na dumaan at pumasok ang convoy ni U.S. Vice President J.D. Vance. At ngayon ay sarado pa din po ang mga kalsada sa paligid ng White House.
9: Anong baril ang ginamit?
11: Wala pang binabanggit ang mga otoridad. Pero wala. Ito po ay isang
9: pistol.
11: Pistola.
9: O, kasi pwedeng i-conceal eh. Oh, ay hindi. Tama ka. Hanggang gaano ba kalapit pa nakakaano yung mga anto, yung mga nagpapa-picture? Hanggang gaano kalapit sa wall po pwedeng lumapit? Mm. Kasi dati pwede ka talagang dumikit eh.
10: Okay.
9: Di ba,
11: Jojo? Pwede kang dumikit. Ngayon, tatlong wall na ang kanilang dadaanan. So, sa pangatlong wall, ito po ay isang maliit na simento, pero mayroon tong mga rihas after that. So, hindi ka pwedeng lumampas dyan. Unless otherwise, kung mayroon kang business na pasok sa White House.
9: Kailan pa itinagay yan?
11: Actually, nung nagpalit ng presidente, si Pangulong Trump, ay mayroon ng mga ganyan na barikada. So, tatlong barikada ito, Kuya Inyo. Kung ikaw ay, kung nakapunta ka na dito sa White House, yung normal na gate at barikada, nandoon pa rin po yun. May electric yan. May electric fence yan.
9: Mm-mm.
11: Pero after that, mayroon pang isang fence. At yung una, yun naman yung semento na kung half ang katawan mo ang makikita doon.
9: Ayun, dati yun lang yun eh. Yung half lang ang katawan mo. Okay. Yung nakikita. So ngayon, tatlong level na siya. Tatlong layer na.
11: Tatlong level na, yes. Tatlong layer. Correct.
9: Pero wala ng barbed wire. Wala na yung mga...
11: Mayroon pa rin.
9: Sa
11: gilid at saka sa harapan, wala naman po sa harapan at saka doon pa sa Constitution. Wala doon. Pero tatlong layer pa rin po ang barikada na makikita mo doon.
9: Matindi, parang garrison na pala talaga, no ha?
10: Tatlong layer of defense.
9: Sige. Update po kami, yes. Joy Jun, ha? Kahit bukas siguro umaga, pagka may mga developments. Thank you.
11: Ayaw mo nang balikan mo sa crudo.
9: Ayoko dahil doon tinanong kita last week, nagkatotoo eh. Sabi natin, tataas na uli, tumaas nga eh. Mm. Sige, magkano ngayon per barrel?
11: ang Brent crude ngayon is $113.62. Ito po ay tumaas ng konti ng $4.05. Samantala ang WTI, ito po yung dito sa US, yung West Texas Intermediate crude, ay $104.97.
9: Basta yung Brent.
11: Yung bumaba ng konti.
9: Yung Brent, $113.
11: $113.62.
9: Mm-hmm. Ano ba? Ano nakikita nyong projection nito? Pataas, pababa?
11: Pataas pa rin nga, Kuya Angel.
9: Wala kang kwenta kausap.
11: Pataas pa rin.
9: Okay na.
10: Pangit naman prediction mo eh.
9: Pangit prediction mo, na. Baka magkatotoo na naman.
10: Umaasa na kaming ano eh.
9: Maraming salamat. Si George John Moretti, ako
10: lang. Patuloy na sana ang rollback, pero no.
9: Mahirap kasi kahit nagawin na, sabihin natin, mandated ng gobyerno, yung magiging adjustment. Mm. Dependent pa rin kung ano eh. Kung ano yung presyon sa world market eh.
10: Oo.
9: Naku, 130, mataas pa rin.
12: Radyo Natin Nationwide.
9: Isa.